0: kung day ka mo kasabay sa listahan, di day manindoy pagsabay sa listahan kansin ng mga ibuboto. Kanon sa natabian paipit. Kanon paipit. Tama na nauman sa naiyanin. Iboto mo, so sa hiling mo matanos na walang kinikilingan serbisyo para sa satuyang kabarangay. Ama. College, paano man 5th year college? Igwabaga makimapot sa iyo. Kasabay initabi, madam, sa ang importante din graduating. Iyo po, kasabay iyan tabi, ma'am, na mga magraduar. Dapat, kung magraduar, ito po, madam, na talagang TOs. Yeah, takon ba ko man tiyo, salimbawa nagkuaki ang kadaklan baga sa engineering, 5-year baga yan, ano? O, tapos uriguahon, hindi po kasabay. Hindi na maglaom na masasabay. Lalo na kung ang priority ni Cap, so sa iyang baby love. Ay, karaw lang yan, nabasa ko lang yan sa social media. Karaw lang yan. Kaya daipig ko niyan, daipig ko open mga tugang sa barangay, so mapipili na lima. Ta priority ni Cap, so sa iyang baby loves. Ay, inda ka mo? Pundo doon indo kaan? Oh, kaya nga ni, day ka mo ma-issue ni mga siring kaan, na ang priority nindo so sa iyang baby loves, si Rampol nindo. Nga ni, day ka mo ma-issue ha, na so mga nasa kusina sa natabi, ang kasabay. Irapol nindo gabos man tios igwa ma'am kimas may tioson pa no kung gabos man may tios igwa dyan may tioson pa sa yan yung priority tabi pero kung tios ka man tapos isinabay ka sa parapol ni kapitan di ipagpasalamat mo isinabay ni kapitan tan pagiling sa indo ni kapitan origwahon ka mo. Pasensya dispensa. Next year, dahil ko aram ko ni guwapa kay ni next year, ah. Dahil ko aram ko ni guwapa kay ni next year, kung ni guwapang nasasaray na kwarta si PBBM, baka next year, guwapa kay ni. May saray-saray pa si PBBM. Kung dahil nasaray si PBBM, si Marcos, dahil na kay ni, otro taon. Ang paaram ng una. Paaram ng una. At yan naman na udo. Ama, at yan naman naod na tabi kita mag-restriyahan. Una nga ni, alas 7-7, alas 8-7 na ninaga tabi. Diyan sa kaibahan tatabi sa pagatod kan mga impormasyon, mga pareta niya diyan si Sir Manny Almoguera. So bago si Mayor Ray Bragais, kaibahan tatabi, live, dumampo sa Metro Manila namin. Siyempre, sa pangaran ni Dugabos, sa pangaran kan mga kaservisyo sin progreso, na permi pong nag-antabay, ito yung aldaw po. Maraming thank you. Ako po ang sa inyong program host, Ed Bordeos Palamang, ang sakuyang angog binalagatak, digdi sa mikropono, bilang pagsaludo sa sa inyo. Digdi yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!
1: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Na King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin Danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sin Danin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sinda sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
7: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
8: Ha? Nata! Masaing ka!
7: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
7: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
7: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
9: Mag

0: Well, good Friday morning, and thank God it's another Friday. At unburdened day nga tayo today, and layunin namin po ay maibisan nga ang mga bigat na maaaring daladala nyo pa sa isang buong linggo. Ako po si Cecil Amog, and kasama natin ang ating beauty hinko host, walang iba kung hindi si Teacher Che. Good morning, Teacher Che.
1: Sa mga taga-Talubong, taga-Tawakong. Kumusta kayo?
0: Oo nga. Now, kamusta ka na, Teacher Che, na isang buong linggo?
1: No, by God's grace, okay na. Maganda yung experience kasi yung nakaka-encourage yung mga topic sa camp.
0: Oo. Nakaka-encourage yung topic. Talagang nagkaroon tayo good time. Disappointing. Mamaya ako na ikakwento yun. Ay, ba na natin yung mga words, ano? Kaya kung sila ay nakikini. And hello kay P. Hello kay Philip. Kasi na kayo?
2: Hello, si James.
0: Hello kay James. Din kay Sido. Happy Linda sa mga katalubo natin, ano, dyan sa may Kumon. Kamusta po kayo kay Ate Mabet? Ayan na. Vivisit ang mga golden sa inyo maya-maya.
2: Wow, huwag nga Friday pala.
0: Oo. Sige, matanong Church, ikaw ba ay na-disappoint na? Meron bang time sa life mo na ikaw ay na-disappoint na?
2: Nako ate, maraming beses na. Ayun, marami na talaga.
0: Exempted, ano?
2: Oo, hindi po talaga.
0: pinaka-tumatak na disappointment sa iyo?
2: Well, sa akin po, ate, sir, ako career. Talaga nag-disappoint. Ano ba yung calling ko? Lord, parang ginaganan ko na yung sarili.
0: Nako, and I'm sure, marami sa ating mga katalubo ang makaka-relate, ano? Doon sa disappointment mo. Kasi nga, well, alam niyo po ba, sabi nga daw, sabi ng isang family therapist, sir natin, well, natin, hindi lang naman isang magkakaroon ka. Be a series of dikong klaseng career meron. Yan, sa lahat. Kung na naka-tune ay ang disappoint, huwag kayo mag-aalala.
2: Dalawa na tayo.
0: Dalawa na.
2: Madami na tayo.
0: Tatlo na tayo, ganun eh. pero ang maganda kasi, no, sa disappointment, hindi naman siya mahabang buhay.

0: Opo. Diba? Hindi siya panghabang buhay. In other words, mayroong bend down the road. No? Liliko yan. At pag lumiko yan bigla, parang gulat. Oh, kinailangan ko palang pagdaan yung mga bumps na yon or yung mga disappointments na yon para makarating ako sa saan ako ngayon. Oo. So, yon. And ako naman, actually, early on, before pa akong maging young professional, naka-experience ako ng matinding disappointment, ano, Teacher Che. At yung disappointment na iyon is about dun sa college na papasukan ko. So, syempre, yun yung inaasahan natin, di ba, na mga ano, mga high school graduates. So, shout out sa lahat ng mga graduate ng high school.
1: Ay, congratulations.
0: So, syempre, may wish list mo ngayon na mga schools, no? Meron akong apat na ano na schools na tagang-tagang makapas. Syempre, merong one, top one, so top four. May ranking pala. Yan, oo. Tapos, ito yung mga major school ni. So, yung tamad ko, nasa ko, di yun yung una disappointment ko. Nasa wait list, hindi ako mag-wait. Siyempre na ngayon ako, oh, natanggap, Teacher Che. Doon sa tama pa rin ako ng test, hindi pa rin ako natanggap. Hanggang sa doon sa ako, magka-college pa ba ako? Actually, nandun na pa ako. So, talaga ako. Kasi, ano, Teacher Che, yung din na graduatean ko, no, four siya nga sa bansa. So, not bad. Maganda kwalahan. Kaya lang, yung top 1, hindi ko napas. And so, nung first college, babi, hindi ko alam na dumanas din pala siguro child on. To the point na lang, ano, pinaalbularyo niya. Gustahin ko magpaano. Pinaalbularyo talaga lang. Sabi nung may mga planggana pala yun, teacher. may hadala datang loob-loob. Hindi ba obvious? At dahil dyan, hindi pular yung tapos na. In other words, no, talagang i-support ba ano, college students or college, nakarelate din sila yung school choice nila, university, na nakapaso man yung wise, ano, ma-pointed ka. Well, yan ang pag-uusapan pa. Ano natin buhay when life finds us? We, so, na God, sasabi natin ko ba, nadidisappoint, no? So, yan ang atin sa other and on segment entitled, pero bago, batin, talubo natin, hello kay Cherry, Cara, Bor, and hello din kay Marito. Sabi niya, good morning, and shout out po kay Kuya Yo, ang radyo, pirma, dangog sa amat. Hello, happy, of course, kay Sally, no? Sally, ang ating ka-AFC, happy listening, Pawa. So, dako na natin nga, online counseling segment called
2: Stressful Workplace Environment, Workplace Bullies, Existential Crisis, Unemployment, Underemployment. Let's be unburdened from your fears, overthinking, and anxieties. Here now is Unburdened with our guest counselor for the day.

0: So, nung walk, parang mga 100 days yung record. Tapos pumili sila ng 10. Ako sa 10. So, hindi na ako dito kasi top 10. Pag pumasok man ako, hindi. I will be. Do you know why? I applied for a job. Failed your type. Sabi ko, I failed my typing test. Oh. My year, sabi ko, because you top the top 3. You top the sections of the test. Ko, oo nga, eh, pasensya na kayo. Hindi kasi ako nag-UP para mag-aral lang ko talaga.
1: Tama.
0: HR. Sabi ko, napa-away yung discipline. And they got the job, research specialist. Ano, yun yung ginawa. Hindi ako magaling mag-type. Hindi ka, ano, pinakamagaling mag-type. Hindi ka mag-type. Hanggang sa sobrang naging boyfriend.
1: Ang atel! Ang galing!
0: Siyempre, time.
1: Oo.
0: Tapos, so it's beautiful work and relation. Diyos, minsan, pinapapoy ng people to your end. Hindi yung matamu na po lang.
1: Oo.
0: Anong meron? So yun, I think leader namin, this is the best. Kasi noon, hindi ka ma-employ kagad sa Ayala. May apprentice probation ng so pag binabalikan ko nga sa Lord
1: tinang Lord
0: hindi ko naging asawa ng typist pero
1: ask,
0: so madami pang disappointment.
1: I ask po yung gaano kalaki yung inyong mother kung sa inyong face ng inyments because talk very go ahead.
0: I think she's all the way sense of what kasi pag pwede palimbawa na magpuput nagmutol ng talaga ano to papaputol ko sa mga tayo. Yung ko, nisip ko agad, mind what is on his mind.
1: So kasi yun yung message niya, eh, no? Oo.
0: Yun, talaga.
1: He sounds...
0: Do things that 200 people cannot do.
1: Sabi, no?
0: Sabi, gugupit ng kuko. Okay. Ganda, gugupit ng kuko, paggawain. Parati mo naisip mama ko. So, I think my very, very factor. Hanggang ngayon.
1: Hanggang ngayon.
0: Alala ko, salamat sa Diyos.
1: Oo. Just wonder, marami. So, mamaya na. Matan, kasi yun, no, nasa peak puberty, sa tragedy. Ang ano nga di sa mga pang sa adolescence nyo, no? Natakol doon na, syempre, no? Yun yung life ko, na yung, di ba? Yung, lala, meron gusto sa, ganun. Paano, nga, guys? Pero, pumipan na nyo.
0: Actually, tingin ko, yung tulong confidence. Tingin kasi sa ako, it is valuable. You are something most.
1: Oo, nga.
0: Yung halaga bilang yung nakikita. So, studying well, being my mind, loving well, my heart, and healthy. Kita ng tapangit ka, kahit ano, ng people will be drawn, but because they grow.
1: Who you are inside, no? But,
0: your lives, the best world. See that their life. Masarap na kasi, ganon.
1: Ganda.
0: For Eric, hindi mayar na.
1: Kaya paso.
0: Oh, siya sa akin.
1: Oo.
0: Pakitor mo naman. Kasi I'm 10 years old. 10 years. Nung grade 6 siya.
1: Ahabol na. Okay.
0: I will see. Love life before. Kaya lang life. Nag-adjust ako by myself. Ako. Ipin yung love life. Kasi malalove ka ba ni Runong to maglaba.
1: Ano?
0: Nagpong mabuti. Para yun. So, sinabi nung, turuan mo naman.
1: To inslama naman. Naman.
0: Tam ng mama ko.
1: So, grabe, no?
0: Ang di sa akin, actually, hindi sa ang, di ba, minsan, kasi matmutan ko, recently lang, may daming bubuhat. Daming bubuhatin, ito yung dalawang kamay. Merong bubuhatin, isang folder, pupot. Matmutan ko isa lang kamay, ipit ang kilik ko. Kaya ko yung, sa balita, tapos, there. So, yun, walang makapag-tour sa bagay. Sino magpa-press ng elevator? Ikaw ko. Pa ang pinaka-pressor.
1: Ikahit.
0: Sabi nila, kinakalimit yung kamay. Kasi, mahipit kang kilikili, kasan pa dipot. Tapos, there, walang magbubukas. Pinipress ko yung tiko ko. Then how? Kung nakaka-disappoint, pakawa naman to. Enjoy it, no? The part, highlight. Kalimutan niya, isa na, gumas. That's gift. Yung, mag-ano kayo.
1: Oo. Yung fast forward, sabi nyo kasi lamang naman doon yung disap nyo. So, nung kayo ay asawa na at nag-nang malalim appointment.
0: Bago yung puto lang kamay ko, si Erica na magkaganda. Sabi niya ako, sabi niya puto lang kamay, single mom and I'm married to Erica.
1: Okay.
0: Then, atay ni, siyang dadalhin ko kayin.
1: Wow.
0: Na may 10 years. Na single mom. No? Kasi, matapang eh. Sinabi sa akin,

0: Wala ako sa bahay nila. Eh, walang bumabati. Sabi ko ba, ganun lang ako para makipagkwento. Tapos umulan. Namin yung mga ilagay sa tabi ko. So pa. Ginawa ko. Wala. Kaya ako ng maayos na maayos. Tapos umuulan tayo. Pagkatiklo po ng t-shirt niya, puti lahat eh. Antay, parang na sales rack. Ay, department. Sabi niya, uy, para.
1: Wow.
0: Uli na. They did that, it turned out. Because of support din. At ang na, mga ulit. Nagpake. Nagulat ang mga, bakit ang them. Yung next disappointment ko, may autism. Pinanganak, dalawa, regular. Yung pangatlo na girl. Parang man, eh, ang gwapo. Kampanya niya. Lord, so disappointed. Eh, handy under handicap. Handicap taking care of handicap. Parang ganon. But ito, I'm of God is able. Movement, organization ng look the handicap under relative. So walang sayang na dito. Diba kung minsan, ang disa dito rin. Kasi papa mo, diretso, Lord, ito gusto ko. And mamaya, either cost you or someone else or other. Diba?
1: Oo.
0: Dito parang, niya yung normal lang. Eh, si verb.
1: Wow.
0: Actually, downset at hand. Kasi naglock ko sa niya. Noon. And, so, sort, ano, isang life-changing namin, so, sasabihin mo ba, nakakagit ba? Pero alam nito talaga. Sorry, kasi amazed ako sa kanya. Itong kamay ko, ano, so, kasi isang pagod, ano, na-twist yung adjourn. For that, I was teaching Derek. Just one, put down your pants, step by step, then step, pag soap, pag tissue, turo ko lang sa ako ng carpal tunnel. So, nakakast ako, kumakanta kong magpupupo. Si Pastor Eric lang ang wala, alam mo, there I come, put down, step by step, pag wash hands. Kasi nung sinabi ko naman ako, sabi niyo, mami, Derek, walang inhibition. So, it is it. Step. Step. Hanggang shorts. Walang malis. Hanggang sa ano. Nasayos si Lord.
1: Wow.
0: Imagine niyo, for this will be, pag gusto mo pumunta sa toy dahil walang. Used my point. The former this to be an inundated. Nakala ko. Action. So, we will not discuss disappointments we have. Actually, God's appointments. Walang sayang talaga yung experience. Kung 11 na ako, grabe. 57 na ako.
1: Mukha.
0: Ayan. Oo. Ano ba yan? Masasas. It's just a prayer. Pag nag-disappoint, direct sa baba. Yung nga, hindi ko siya pinapasok. Kumatok si ate. Kaya niya, ate, rinig niya. And naka-react. Yun, isa yun sa mga ayaw. Tinitingnan ko, eh, strain to Derek na ayaw. Pero I do not for it God's blessing.
1: Okay.
0: Kasi I'm put on nagiging humble ka. Nagiging, hindi mo tinkayang kahit madami. Tinkayang kahit sampu ang care. Akap ng nari. Ganon, Mr. Fred. Every detour, God is the rescue.
1: Ganon.
0: Meron talagang bawain, may rescue truck na dyan. Aantabay. Isang pagkaan. May verse, sabi ko. Ano kaya ang rescue? It made them to look beyond men. Kikilos ang Diyos.
1: Yeah. Was there, ever a point hindi, no? Itong mga disappointment na ito. You, God, no? Lord, nakaka-disappoint ka namin, no? Nadaanan. Parang kota.
0: Sino, isang araw, ba yun? Anong absence ako, maskom? Kasi ako, tatapos yung, I have to take a leave of absence. So, hindi ko mag-sem. Practice ako talagang maloka. Yung tumatapos. Parang, hindi mo rin pala ako patatabaran. Hindi ko mag-araw. Kakapag gawin, magmumukha. Tapos, muna ako ng pera. Pinakaya ako kasi may insuro. Ganon. Agot? Hindi. Isang araw lang. Is appointment with God. Wala. Hindi ako. Kita ko. Mas magsuhayil. Kapagod. Harap na feel. Matung. Disappoint. Tapos, sabi ko po nga nun. Kana. Wala kang tulog. Tapos, wala kang bumukmuka. Area routes. If you stay appointment, wala kang job, wala kang barkada, hindi ka kakamain ka. Kaya, I think it's out God can ask. So, yun. So, yung mga disappointments ka mo yan, bawa, hindi dumating yung order mo, na pagkaman, impulse mo is, umangal. Sige, bakit? Hindi kaya lang, sayang uli yung, utom ka na nga, galit ka, God. Hindi mo ma-enjoy yung mga, sayo, this is very true. They are disappointed. Sabi,

0: lên cái thỉnh đi cái bộ khẩu hiệu nó đang tin nữa ý ý sao anh nó trai cái gì hàm muốn á xin nó sạch gì còn đây là người là tôi luôn hàm muốn là nó cái when you're disappointed with God, especially when you stay disappointed then.
1: Oh, di ba? Mas matindi rin appointments natin sa tao. Paano na, hindi po, na-speak yung disatindi? At paano niya yun?
0: Hey, Eric. Kasi, sabi ko, Lord, sure person. Timmy, sabi ko, college na ako siya. Ganun yun. Diba? Nagmamanage na ako na.
1: Oo nga.
0: School siya.
1: So,
0: I for 2 years work experience. So, convicted ko siya 3 times. Kasi hindi ko siya nakikita ang putaya niya kung buwas. So, yun. Ni Lord. So, yun. Okay, pataasin mo yung sweldo niya ng basin. Pag tapos, maganda sa akin. Kasi mukhang
1: maganda
0: pa siya sa sabi ko, gawin mo. So, sa magandang gabi bayan, 3 work at the same nataas ko. Field, umiting siya, nag-restructure. Tapos, natuto siyang mag-manage and producer. Natuto pera, mag-handle ng tao. 6 months. Lord na, ano pang request?
1: Galing!
0: So, kasi, tingin ko mas maganda. I gave him up sa inyong unang halagain pa na halagaan niya po. Tapos, siya sanay siya na ang tabi yan. Amin, ang nanamahal.
1: Clash
0: of my marriage on the first year. Alam mo si submit him, then he will more than himself. So nila. Marriage, marami pa rin mga disayad. Pero yun yung una. Muna, ano ng Lord sa akin. Thanks to God. Pero siyang taon mag-adjust. So yun, wala ni Lord, tigilan hanggat hindi mo mata. Paulit-ulit, ayaw mo mag-submit. Mahirap. Respect ha. Mahirapan ka ulit. Hanggang madami yan na ma-friends namin na buhay kung papa. So God will equip, enable, if you're humble to ask.
1: Ganda.
0: Will, hindi ka talaga. Nagmasalinahan. So, nag-text Petron. So, alam mo nung sasakyan, may inag ko, honey, kung natin, kumakang, hindi lang even yung, bada. So, pinacheck ko yung gula, yung bomb, yung tornillo,
1: yes.
0: Yung gula, wala.
1: And
0: so, sabi ko, sabi niya, makachamba, hindi tayo nag-uwi. Kasi yun, pag nawala, wala yung gulong pita. So, walang sinasayang, Lord, nung, sabi ko, anong silang gulong? Iputo lang naman pwede mo. Even those little things. Pinagulong, all by my lonesome. Lagay, pataas. Trimming nga ako ng tawa. Sa akin, ikaw na si super one, ganyan. Kasi, yung, the boldness hindi para magmayaba. Kung hindi kita first step of the way, goodness. Na he will not disappointments are not meant are appointments to make them then okay. At yung mga tapin disappointments yung tool ni God para lihain yung pagkatingin mas pasensyos.
1: Ayan. Oh, ito si Teacher Che. Mukhang may tanong.
2: Ah, yes. Hi, ma'am. For naman po yung kwento mo. Parents din. And for nasabi niyo po na yung may isa. For sure, merong may mga anak na katulad po ninyo. Ano advice nila? Mga kung ganong anak.
0: Yung direct stream. Non-verbal.
1: Wow.
0: Mga basic lang.
1: Talagang chat.
0: Non-verbal. Tapos, hindi siya violent, pero mahirap siya i-control. Para alamin, tapos, kasi nagbabasag na siya ng mga gamit. Ng doctor. Sabi, break siya ng glass, bigyan ng green. Pag green, ayaw niya na, di ba mong bigyan ng kulay red? But he doesn't like. Sabi niya, you know, the key, sabi niya.
1: Grabe.
0: Sabi, pumunta ako sa state, umastos na rami-rami, connection sa mga pinsa.
1: Ano?
0: Vic? Yun lang, when he is sabing, love him. Pag ano niya, pag mong bigyan, ano yung gusto? May na ano, halimbawa, soup. May ketchup. Ano? Simple lang.
1: Napak, no?
0: Pilitin mo magsalita, pilitin mo mag-bit. Pag sasabi, higin yung cup. Shhh. Ipag mag- let him have it. 1, 10. After 10. Okay. 10. Pag 10 na, nabilang mo. Bababa niya na
1: yun. Gano?
0: Tanong lang pa kung ano yung gagawin mo. Tapos pag gusto niya, no. Sabi, if you go with him.
1: No? Napaka ano?

0: Thanks. Hindi nila. Yung mindset, huwag mo siyang mahal. Tao ang magkadya. Nako, nangyayin niya, patis, toyo, kerin, bigas. Ang sarap ng, gusto niya yung bigas. Ano, ang yung glue na, yung texture. Kaya niya sa buhok niya. Glue.
1: Wow.
0: Bigas. Ang ganun.
1: Ginipit. Hindi naman nakal.
0: Ganyan sa dibig.
1: Grabe talaga, no?
0: Ganyan, mura, ram. Kahit kita, bilis. God will equip you with patience.
1: Beno.
0: To see and to meet the need. Kung ikaw lang sa akin, yung time pinipili ko siyang mag, ginano niya, ay, time ka ba? Yung pump niya ngayon ears ko.
1: Noon?
0: Nag-bleed yung eardrum ko.
1: Ano?
0: Tapos ang nasa, stick ka, ba't mo kasi siya nilagay ka dapat?

0: ko. Kumuhan niya, find out. Into, you call them. Sorry, you ever, or test, kahit sa ibang, ibang tao, talaga yung, tatali lang yan. Kaya doon, kaysa, naramadman lang. Bakit parang ang sumit nito? Parang ang, ang ginagawa ko, naalam ko, I find out, going through, understand.
1: Wow. Sanin ating kwitiyo, ha? May, pardon. May final thoughts po kayo share sa ating mga as we close. How's God, lives disappoint?
0: God is sovereign, knows what He's doing. Obedient ka. If you're obedient to you will hear what God wants you to do. It's a Psalm 6. Him you the path. And the verse, presentness of and in His are ever.
1: Yeah.
0: Naka-tune in tayo sa Lord. It was on or basta hindi tayo nag-mix known to us. Life, full, diba? And full. So it's an assurance. If you are with, can be a team. If you are with, can be a team. It's na kanya tayo iiwanan. Kung sinasabi, like heart, mind, soul, the first, as you, first and second best, diba? Pati kung sinasabi, Lord, yours, my story, is His story.
1: Ganito, no? Re-request natin si Ate El. Ang inaakinig. Hindi natin alam, ano? Yung mga... Ano pa? Kita lang, te. Magpa-part 2.
0: Okay. Nag-pray ako dun sa nalanginan sa isang kids. Come to the Lord in prayer. Lord, ay ikaw yung nasa tao ang nagbibig na meron ka. Ikaw rin ang kumukuha. Kung ano ang sa tingin nararapan. Sa mga kami patutunguhan. Ano ang aming gagawin nga sa amin. Salamat. Pagkip kami sa iyo. So, mamahalin ka na. So, inis at lahat ng kalakasan. Tawang siya sa amin. Lord, na makasaramdam ang pagkit sa aming buhay. Dahil ang pangalan si have for us, plan for good. His premise is the call of Israel. We thank you for the call. And I interceding for us. Kaya, pagdilang hindi kami ipababayaan. Kristo na namatay para sa nabuhay muli para sa amin. Ang kamensya. Amin Lord. Except that Lord, may we please you in that we, Lord, time and this opportunity witness
1: Amen. Okay, maraming sa TL. Uli, kami kayo ulit.
0: ibang kwento.
1: Oo, ibang kwento.
0: Mga victories.
1: Thank you, Tui. Kota siya nga, Press Association Women's for entry. Yung day, Che, nag-natin ni Ma'am Ellen Cortez. So, i-text nyo po o di kaya ay i-message ang tamang sagot sa ating stream at claim until May 30 yung inyong ticket. At ang nanang talubon ay si Dan sa kunin ang inyong ticket. So, teacher Chief for being with us.
2: Thank you.
1: So, hello Bonags kay Romnick, kay Chris Anabo, kay Ligaya Bonavia Alma, Hio Boralo, and kay Alexander Ford. Okay? Ebe, happy hunting po sa inyo. So, kaya magpapa and natin of si Cortez, President ng Women's Union, kay Kuya Guerra. Tapos si Cecil Amog.
2: Tapos si Chebo Ate, girlie.
1: Tapos mamati siya. Kay Malve. Sabing may God prosper livelihood. Spirit today. Tubo,

0: Nawawala ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo gaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Morning. Maligayang pagdating na po sa City of Kita nagdadarangog nga nag-iribanad gipo sa programang Ika Asina. Atun po sa Sindukan Sanggunian Panglungsod kang siyudad ding tunay na pagkamon. Siya Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw na busy sa preparasyon para po sa Tabak Festival and busy alkalde po kan alkalde. Sabi ni Mayor Ray ngaya Ate Vice Glenda tagamay mo bahala ka. Yaon ang bulahos na pagtitiwala mga ni Mayor Ray kay Ate Bay para sa Triumpo Ka Festival. Good morning. Onya na 26 na pinahaliput lang tabi dahil nagkakaperang anyways 29 kita ngunyan kan Mayo taon 2026 sararo sarabay kita ha sagko ni magpartisipar pwede man magcomment dyan sa comment section talive na live na po kita. Bisita tango niyan mga katindugon. And SK Federation President kana pagkamot. Yaon si Konsi mga tugang. Magayon ang sa muyang or istorya kasu makaka-relate ka mo. Sa muyang discussion digdi. Mas makakabi ano lalong la barangay ngunya na medyo problematic na maray nagkuyo kung nata eh welcome ko na sa Vince Maribe.
1: Good morning po sa sir eh bus po na nag-anidyo.
0: Alright. Good morning. Good. Antang ganyan. Diksyon, sabi ni ko na prepare sa pwedeng kunyan inihong apod kay ini pag turn o komento. Kasi dahil oh, na lag tayo.
1: Overage na po.
0: Overage na. 28 ngayon, mag-iriling nga.
1: Tugay pa kaya na ururo.
0: Na ururo na yan. Mag-anwarin mo na ngayon ako kanha po doon. Ege. Ay, mag-participar ha. Maray, tamat na. Tensi mo na. Enot na enot na nagsatuyang program. Pagantabay. Sa technical department, si Sir... Sir Chief Ed Bornilia live ha sa tuyang mga man ka muna mag-comment sa tuyang cellphone number mag-text sa 0966-420-24 o tron ta 640-024 and share sa tabing programa ta live na live na po ano sige cons tabi ang sanggunian tabi
1: okay mo po kami sa sangto po kang nakaagin session na po si unto si sana sa jo so napaguro nang takas so, ba so, sa so mga approval ka mga plans kan sanggunian tinawagan po ako ngun in session na apat as in mga discussion sessions
0: so, banggit mo so 100,000 presidential educational po, assistance so, magan pinag-restoryahan niya
1: po ta kay taong authority na parang tanggap ang LGU through the barangays, 100,000 po authority kayo ito. So, huwag man po siya sa session. Na-discuss man po ni President Konsi Kapit.
0: Okay. Yung pala naan ko niya naman managod dyan. So, tabi na, ano yan, iniyong tabation, ano?
1: Apo.
0: Ano mapir? Ano
1: si City Mayor po. Pero, deed of donation po ang
0: deed of donation. Apo, may maabot na kwara na maagi barangay. Sa barangay. Apo. Okay, tabi. 100,000. 200, actually.
1: 200 po per barangay. Tapos 100 po ata mga other projects. Solamente 100 is para po dumenepisyar na kamprestahan sa mga estudyante.
0: So, tigba 105 man sa na. Dahil pwede na itong 100,000. Limo, may 30 kulipeng pagbarangay.
1: Alag po, kaya duman 5. Kaya ito po. So, ano?
0: Question of susugukan, Presidente. Iyon na yan. Sabotin doon ha. Suggestions kasi na mahiling ko niyan siya kanhuri sa social media. Kada call kay gusto talaga kan tinadan 20 min.
1: Apo.
0: Ano yan? Ano nasabi sa indo ni ano ni resident? Raruan ang pagtao o pay semester?
1: May ang aram ko po guidelines na nasa discretion po sa pag-ururon. The beneficiary ko bibiyoon rated po si pagtao. Po ang nabasa na uman sa mo yung guidelines pero di ko lang po sir do kung ano talaga su pinaka tumbo kay to kung itatao beriyo.
0: Okay, pero yun, natangani. Naisip pa, takong mawara pa. Gawin, pag yan, ikunyan muna yan, i-dispatcha mo. So, mga tugang, ano, na maski pa lang sa sanggunian, yan, initabi pa nga. Sa Sindukon, sa barangay Nindo, sa Cormedal.
1: Sa muin, sistema po sa barangay Cormedal, though in the process, pero nababasa ko po sa mga, sa muyang group chat,
0: opo.
1: Na nag-green, no, sa mga qualified na mga Sharis. Tapos inagi po sa orientation council headed by Cap. Inagi po siya sa orientation. At the same time po, during the orientation, ang aram ko po, nag-draw po. So, okay. Gabo, girls siya kung na magiging na isa-submit na lista.
0: Liga.
1: Submit a- Liga naman po. Kaya soon, yun po, so, live man po duman during the, naka-live man po si Kagawad, na mahiling man po
0: para
1: talaga
0: na. Para lang sabihin, pinabora. Sa pinsindi mo, tabi cons, ano implication na niyan?
1: Ang
0: kinakaipuan para
1: ang,
0: makasabay.
1: Ako dapat incoming fourth year na college tapos war update po doon.

0: na-specify si Gra- okay. No, wala po akong nabasa na na-specify po para na siya makakalaog or
1: para qualified.
0: So ito po, tapos po, residente ka ba? Ito po itong
1: tapos
0: nahiling
1: indi-
0: po.
1: So lang, ano, kung isipon.
0: Yun lang ko. Ta-
1: sa, ano, TOS na student taga Dumaguete. Pero dapat naka-enroll.
0: Po, dapat po.
1: Kada pwedeng, kung dahil naka-enroll, di kami sa Kwarta Gira. May nagapotig din pa naman ngayon sa mga ko. Qualificado tama.
0: Kung isipon po iyo, pero dumanata 4 years.
1: Yan ang data ang problema, po ba? Ano, pero pwede man kasi para entitled, ano yan, ang intention ko yan. Para sa, pero kung isipon, may mga college kaya na mga 5th year na alimbawa engineering na kurso, kaya tama, ang engineering nga, 5 taon kaya yan. So, sabi ko, kwalipikado man yan, bako lang sa 4th year kasi mga 5th year na. So, sa barangay, depende kay kapitan or sa konseho kung papagka-nego niyan. Ano? Kasi, kamo man, sa barangay man, kamo man, pagka nagka-ego ni Nancer, hinarapot ka mo kung paano nindo ini o general ma-justify. Pag-abot ka na oras, sabi, cons, dyan lugar, Surinapol. Pero ang nag-qualify naman sa Indo, base sa karaman.
0: Ang naaraman ko po, more than si nagpalista.
1: Okay.
0: Medyo sa diyot naman lang po bagan sa mayang barang diyot naman lang ani coming fourth year. So may kung dayo po ako nasa po ito na nabasa ko sa group chat me.
1: Okay.
0: Pero yun nga ni po, 5 lang di. Dayo po pwedeng bariyo
1: na 5. Apo. Sarame ni bawa. Para nga una lang kan 10,100,000. Tigiris mil mag-sipon. 5
0: po pwede ito tayo. So nasa guidelines po 5 lang din talaga.
1: 5 lang. Tapag binaranga mo siya, alimbawa so nakapag-abot kang kwarta, magreklamo ba kayo ito? Ema, problema na naman. Pero kung magkusang bot na nakaabot na sa iya sa kwarta, magtaiyan yan.
0: Masaya naman
1: po yan. Nindo kontrolado. Oh. May itaw nindo sa kwarta, di ba? Kaya naman sa kapwa niya estudyante, nasa sa iya kung mag-share siya mo man, arong kayo ni. Nasa siya, ang presidente man kasi, bakit tinawanan ning sakit yung aking mga barangay officials?
0: Good
1: eh.
0: Problem po siya, sir.
1: Oh, good problem. Kung papaano mo siya, hanapan ng good solution.
0: Ano, sir? Ano na po bagay yan? Beneficio na po yan para sa ta. Problem yamahan, po siya. Di ba lang makulog ngayon sa payo? At isi kong nataba.
1: Tama ka yan, Tabi Convince, na nag-ikon niya, nagiging laman kang issue niya. Actually, may tip. Sa 47 barangay ko, igwa na kina sa 20 barangay. And, true rap. O, wara kay na ko ang ano man na negative na reactions. Kasi, pareho man, oriented na maray. In-orient sa mga estudyante. And yaon sila mismo during the time kanting. Okay. So, yun. So, sana, si Mayor, ang apila ni Mayor sa iba pang mga barangay, arug kayo din. Tangani, mga officialis man, likay sa issue. Pinili ni Kapitan. Arug kayo nina, gusto sana ni Kapitan. Ayun, dyan. Ano ta? Ang Kapitan, sabi ko na nga ni sa same, kung nag-awara, baffle. Tangani daw sa guidelines, binipisyo, programa, lalong-lalo na pag-abot sa arug kayo ni, para assistance sa education. Ay po pwedeng i-rapple. Sabi ko, bako man kayo intention mo sa pag-rapple, day is day ka mo magkaiguan. Oh, di ba kon sa arog sa Sendo, nagkaoro yun ka boss kasi 12 pipiliyon. So paano? 12 na ito, puminili ka na duman ng 5. May problema ka mo. Ang official kang barangay, may problema. Naigwa kang kinikilingan duman sa group.
0: Sa bilang worker man po, iyo man po, saro man po yan sa napag-adong.
1: Ang worker ka mo, hiling mo na yan. Dahil nagad mapapo, di ba?
0: Na kung day po, kayo gabos, ang prinsipyo po kay yan, ito ay po.
1: O, kuta na.
0: Sa arog po na kay po, 5 lang. Dahil tamang po, pwede ba duman sana na-qualify ko ta na beneficiaryo. Kaya pa, ibang paagi para makadetermine. Makurulugan po kibuon. Kibuon lang po ngayon ni Kapag niya si Ben. Matarami yan, nakuha ngayon, itaharan ni Sapugon. Kaya mas inagi po sa raffle, inorient mo na si mga qualified beneficiaries, tapos inagi sa raffle, araman ninda na ang pagdesisyon, wara sa muya sa barangay office. Yaon po, duman mismo. Nasa kada yan. Kung makukuha talaga si Lord.
1: So, dapat ko tayo kaanaglang sa mga papaliwanag kasi bilang ako naka-duman sa arog kayo na sistema. So, mas may mo talaga, di ba? Kasi may naghahandal, natatakot na mga barangay captains ni i-reklamo ta yun ngayon sa raffle. Sa iling ko wala kasi nga ni patas
0: yung naginigibo.
1: Magkakareklamo ka mo guys, kung pinili mo mismo na daot sa imong pipili o makatakot. Di ba? Na-draw lang, pili. Wala man kayo ma-reklamo, di ba? Wala
0: man may ma-reklamo. Sa mo, ano, decision.
1: Yan, correct. Okay, nahiling pa nin na arog kayo ng sistema. O, dahing kurulugan kibot. Sabi ko nga ni, example, naman sa eleksyon, duwa ka mo, nagtay ka mo duwa. Sa election, di ba? Ang decision dyan kan ko.
0: Okay, no.
1: Di ba? Dahil na buhat after. Kung si isa'y dyan ang mapili, alimbawa, agila tao ka, huwag ang usual na ginagawa. Kung napili mo su agila, tapos ang tao, di pa siya siya, ta? Arong man sa nakayan sa kapitan na nagpapaliwanag, pinag-kukunyan niya nanggat, pinagbawal da sa drawland. Sa hiling ko, dahil kima reklamo dyan sa Sendo, pag na-indo ang sistemang siring. Kasi patas

0: yan, ano? Patas po yan, no? Si Coach Vince na nagsabi, trabaho bilang worker tabi, na arog kay ito, anak, buho na solusyon, formidal, siring kan su Ginibo, Maninda, arog man kan iba pang mga barangay, digdi po sa siyudad ni Tabax. Advice na kung sa iba pa na dahil lang ano ang pwede pa na
1: kung ako po ano advice ay ang itataramon bilang social worker po sa ilikaytaan sa direyan tandaan ka po may mas duman na lang po kita sa parang so kung na-anient or mas pasabot sa tao na full ngayang ano kung si sengaya ini nga kinoag masara ni nga sa hindu or inig anak na kay ito na may si barangay official po ito na raffle ikaw si mga nagpa lista kung i-convince na nagkita po sa raffle. Yeah. At is pasab na. Take fire sa gabos. Yeah. Dahil may magkurulugan kay buo.
0: Ayun. Diyan tiyan, aram ko,
1: masasabutan po yan.
0: Sa mga isto.
1: Yan. Na lang yan, set. Akong pag pangal, mabunot so. Recitation.
0: No. Iyo, pagka minsan sa recitation, kung minsan ka, no. Sana dahil pangyayang uli, ano. Sa pagpangaji, mabunot na kay puan ko talaga ni araw kay ni araw kay. Kung pangaji, nindo dyan lang ang iripo, ang kantidad na iyan. So, dako, no. So, po dyan, pag-abot kaya tabi ko, sa dapat ang mindset alista maging transparent
1: apo,
0: talaga.
1: Iyo man po.
0: Talaga. Number one yan. Kasi sa lalong-lalo na dahilan sa Manila. Apo. Dapat sa barangay po transparent apo. Kamo.
1: Mm-hmm.
0: Dadako lang yan na dyan sa sangay ng pigpupo. So, ang gabos na transaction silag sa lingkang tao. Daday kamo kipigtataw. Kung sa barangay action pa sa nakan bisyaryo. Nadudahan ito pinigwa ka duman ng kunyan. Posible ba ka kons? Diba? Di tausan. So isang tausan ha. Nili ko. May possible na kaisip sa tao. Kigibuhon nindo. Nairarapol nindo. Kamuli kayo. Yes. So, dahil nakabuda. Kangaya, tigmekos.
1: Solista.
0: Yeah, solista. Taong kong si Rizay. So, magdangog ha. Ko po sa ikakaraot ini kanbar ang Picon sa Vince, tabi. Peace of mind manindo sa barangay nagwaw ka mo. Dahil ka lamang binabasol. Kaya mo yung tuyang. Grabe mo nangyayan sa tuyang kapitan, di ba? Di, yo, manindo ha. Picon si Vince na nakaka-istorya kita. Agadang kong indicate na update Vince, ta. By nambula dapat. Anong by number? 1, 2, 3, 4, 9, 10. Importante dyan, na-irapol. King at kinumber dyan. Ano importante, tig-rapol po siya.
1: Ayaw po.
0: Problema ko yung number mga saro-saro. Okay man. Oh.
1: Kung 1 halim, to 5.
0: Oh, dahil magkiproblema at pangaran tulos ang mababasa mo. No? Yes lang yan. Ano yung mulats mo yan, Tana? No? Makukons, date ka subaka na may mga lakdang na pigigigwa ka naman kiping sunod na lang sa sanggunian para sa mga SKN.
1: Ay, iyo. Sa ngunyan po, turon Sir Ed. Haloy. Inan. So, pasa na kang pagpa-approve.
0: December gayon.
1: Gato. Oh,
0: uyugun mo yan.
1: Tusutigam ako man na lakdang tama na saludo ka okay. Para sa mga bataan. Tapos, bako lang po sa bataan. Youth organizations, youth development.
0: Kilo po.
1: So, sumunya so, nagkangero po at update SK Provincial Federation siya mo po sa iba na itauso pag-review kang ordinan click na po sa aprobado panalawin kang albay.
0: Wow.
1: And sir, ang masasabag na implementar mingun yan kang LYD on bago magtapos or even may dawa pagkatapos na kang
0: okay lang naman yung pamana nindo. Kaya ba ganito?
1: Onra sa mga to na nakatabang man sa kabataan. So may mga impact sa consign. May mga karang prizes or incentives sa mga awardees.
0: Yo, narumduman so, man agad yan pinag-isto. Na sabi mo, mahanapan taning budget, budget ha? Para ma-reconnoisseur man so giging participant lalong lalo na kan mga kabataan organization sa sarong partikulwa ni Bates.
1: Iyo po. Iyo
0: pala.
1: Pasad sa ngunang panalawin. Lang po na runon may development si Epoan may pong makayor si Loki kung paano implementar this year.
0: Yes.
1: Ito po si na mayaming pawala programa or na activity kan saan. Ta, sanggoration kan ta ba? Ta syempre makaugmaon sa ano pakanta sa mga initiative niyang kabataan. Daw ang ani po mingani kang English na ang.
0: Oh yan, igwa kay mga na may push na abolish na sa nangit. Si DIC nagsasabi ni abolish na during the time na paki issue na ina-involve sa SK sa palko naman kan budget. So duman naman naglaog so kapag abolish na ngayon sa SK. Pero nakul nag-oppose kasi mo yan yung training grounds. So arog na mga kamutabi ko. So yung naghubog sa imo kung paano ka magiging sarong urban. Namatay.
1: Mati siya. Pero na dapat po SK bako siya training ng kabataan.
0: Training grounds sa kurat ito.
1: Opo. Bako dapat ano siya para mas mapaku SK kang kabata gabot po ka mamasunod na taon kung may SK na dumalagan niya sa barangay at po kung ano sa laon
0: kasi ito mapuon ka pa sa na kumbaga kurang ka na sa kaon mas lalong maridipisil pareho man iyan kan mga nag-OG ano mo siya kunyan uhubugo na isa sa sarong trabaho isa on the job training so same as nang gigibunan so sana ito lang na mali dahil taman pinagkukonsiti na may mali diba tama lang na kinamali kasi

0: Kung dahil mo kakasuhan yung may mali, ang iba na
1: po. Iyon po ang tiganon. So, i-up sa mga mali.
0: Talagang dapat.
1: Ano, editing in general, i-abolish na lang yung nagiginibo. Ano, sir, edit po ako na nagigisa ito yung barangay kang
0: perform ano
1: nag-perform man po daw po. Iba. Po, napasaway talaga.
0: Dahil man mahal.
1: Dahil man po na.
0: Dahil 100% mape-perfect nindo yan. Kasi iba-iba yung pagkatang individual.
1: Kaya ito lang. Tapos iba-iba sa barangay.
0: Sa pagpadalagan. Dahil kabay ka.
1: Kaya, iyo po. Masasabi ko po, than 50% nga SK po, digdin na. Nagpo-performa po. Rangay.
0: Balikan ta sa ordinansa. Kasi pag once ordinansa na yan, so, then, ay, guwakigin ang mga organization, may midbid. So, ano yun?
1: Ano po siya, may, ano po siya, may mechanisms para mag-tao kang awards.
0: Okay.
1: Ang nakalag po sa Orly.
0: Okay.
1: Na-consign. Yan po siya kang SK. Actually, po ang process, bako lang din po accomplishment reports ang isa-submit.
0: Okay, ano? Gusto sabihin, may mag-nominate?
1: May mga, may ma-apply po sa nomination kung ida po kung interested ka sa
0: kasi ang nomination award, ibang person mo yan dahil ikaw mismo ang ma-apply
1: na are supported po key documentos pagi na naisip mi kang local youth device na si accomplishment ang guna ang kabungayaw di pagpara ko dito na mag-encode kang reports dapat pa-avail ka or ma-apply ka duman sa award ready po ang sa imong accomplishment ang sa imong evaluation report pa ang sa imong station as in so others po under the DIL sa local youth development office agad yan sangguni ang kabataan federal as in po ang beneficiary na ini po mga four compliances po for example sorry cannot magbako po siya fully bonded it is unlawful transaction na sa iyang fidelity bond so para po ma-encourage
2: man sila mga fidelity bond kayo sige
1: po, para po makatra at least matara po pwede na bas mo sa kwarta na itaong
0: road
1: na utilize 100% utilization ngaya ang pero alagad wara ka mo please consider as unlawful kaya agmi po sa si fidelity application na kadaya ka iyan po mismo iyan of treasury so sa mga DIL for compliances so SK utilization every first taon na itatao po utilization year tatao iyan so naman kung ba talaga so budget and kung sa inpong area may dakulang so ito po na mga then so full disclosure board kung ano vice icong ed ano tana trans na dapat sa pinaka trans so dapat ito po na igaman pong full disclosure board po ang sa tuyong mga sanggun niyang kabas quarterly man po siya na sa DILG so di man po i-date kan DILG ka nagpasa iyo man po ano yung for example kung nagpasa kang quarter mo ngunya ng last quarter ang papel po yung first quarter ang tatakpo kaya ng date fourth quarter. Hindi po siya
0: madali. Kayang dayaon talaga.
1: So, mga sa araw kang submission, timely submission compliance. So, nagtatao po time frame na niya first quarter kang taon nakapag-transmit na sa local utilities kang sa indang plano, ma-review pa po kayan sa LYDO. Ma-review pa po kayo. Nag-check pa po iyan. Kung SWIDA, comprehensive barangay yun, na-submitted ma po. Kanto. So, dapat po alignment.
0: May guidelines ka talagang susundo na.
1: Medyo
0: bako sa napahasil manangad. So, masasabi mo talaga na doong pag-receiving award, so deserving talaga.
1: Deserving
0: so, talaga. Kung, para may apat na kategorya kang aagihan.
1: Opo,
0: bako lang itong apat na pigpanggit mo.
1: Mga documentary lang po ito. Medyo deep. Opo, kasi kung isip
0: pero kung kaya.
1: Mumuyahon po kang sanggo ng kabataan kang youth organizations.
0: Diyan mo mahiling, subisidido talaga.
1: Kasi, Sir Ed, luwarta po ngayon, halimbawa year nga, 2026 po, on January hanggang December. Dapat, they should prepare the accomplishment reports. And, imposiblihon man po na the reports na magigibo na dapat po ang event igwa po ka mga hops dapat igwa po ka mga narrative report compile po nindo per activity purpose of the liquidation process
0: yes.
1: So kung po na ito turn over kasunod na sanggo na ang kabataan
0: kaya
1: so,
0: doon pas ka na talaga dapat i-compilation
1: yes,
0: taday ka man po pwede na nagtapos day kang
1: bang kaya day mong isipon po even na po sa mga requirements you just have to compile it and office version starts
0: yun.
1: So yun
0: tigiling
1: po
0: siya tigiling ko talaga okay, may programa ka mong ginibo alangan man iski chairman ka pabayan mo implementation day ka mong magsadabik
1: dapat
0: kapertation kamo tigliliquidate ka mo diba magjustify kung day ka ki
1: documentation
0: pag inapot ka doon astusin manidipisil lang na. So kaya dapat safekeeping pa lang
1: dapat
0: tataos magsaray to.
1: Tapos even po duman sa tigahagad mi kasi dapat nga yung pagtuka within 30 days up or makaking internal rules of procedure po niyang kabataan.
0: Okay.
1: So day na agi sa sanggo na ang panlungsod for review pero iyan po na ano po siya uning dapat tigigislikan sanggo niyang kabataan. Kasi po ang internal rules of procedure dyan po na kung ano nga ya ang gigibuho quorum ang session kapag kung kay

0: kinabuhan na. Okay. So, siyempre, permi man po iyan. Nangon niya na determine na na-quorum.
1: Oh, sige nga, so, dapat istoryahan mo kang quorum. Dahil mo na magdiretso duman, no? Sa Senado, di ba? Sa Senado,
0: 24 po sinda.
1: 24 sinda. Bato nakakapagilan nga ni Tigong kinakahampang na kaso. Pero bago ka mo mag-quorum.
0: Okay.
1: So, sa senador 24, pero dapat ang quorum dyan.
0: Simple quorum signing the which have plus 1.
1: Okay.
0: So, kung isipon 24,
1: 2 sila. 12,
0: plus 1. Plus 1, 13.
1: So, presiding officer. Okay.
0: So, pwede po siya. Pero in the case po na may mag-question ka, daw po na si session nakapag-call na ngayon sa later pang session, nawara so ka ba nga?
1: Uh-huh.
0: Tapos may nag-call for quorum call.
1: Call, uh-huh. Aro ka sa Senado, Ginibo?
0: Sa Senado. Uh-huh. Ang secretary or ang president mag-roll.
1: Call. Para maraman kung may quorum.
0: Pagwara na pong quorum, according sa parliament, obligado pong isuspend yun ang session.
1: Adjourn ang session. Aro ka nangyari sa Senado. Kaya yun, nasabutan ka na. Nasabutan ka na. Masabutan kang tao ko niya na tuya. Na icons na yaon ka, maiidukartan sa mga maarabot na SK, di ba? Pun pa sa nakasi 30 days na dapat magka-opinal rules and procedure ang mga SK bagay, arog quorum. Pag once na yung quorum, dahil nang makaka-proceed kang sa
0: hindi naman po, ano, Sir Ed, ang taramun yan na pag-ururo ng quorum, ang kabataan po dapat, igwa po bagam na barangay, SK ka, ang kaipuhan, pangwa chairman. Okay. Si bali po sa pitong iyan obligado po na dapat igwang apat.
1: Apat
0: plus si SK makatransakin official business. Sa SK chairmanin po ang bilang apat ngayon. Tas so kasabay po ang bilang na. So yun po ang late so na adalan or tinuro sa mga taon sa mga trainings mismo po. May apat si SK po kasabay si treasurer tapos si
1: sinda
0: po. So kung ano nga po igwa pa ngayon apat na functioning na functional SK kagawad ang sarong count si SK they can still duty as the SK Council. Mm-hmm. Pero po, kapag ngayon, si SK Chairperson ngayon, pang-apat sa SK Chairperson, dahil po ito pwede.
1: Oh.
0: So, okay. Ang technicality.
1: So, dapat palang perming apat ang
0: apat
1: niya.
0: Po.
1: Oh. Abutan na ha. Pagatugan kaya dapat may buro background man sa siring kaya. Naghihiling sa television. So, kung isipon, sabi ka ni Manso Sinan.
0: Mangyayari
1: kasi
0: mangyayari.
1: During the time. Kailangan mo sa majority na sa
0: sinda.
1: Siya ni Bato during the session. Kasi nating pupush pat ngayon. Matanaan ko niyan. An online na participant.
0: Ang komento ko man dyan, Sir Ed. Mapagpaparasakit ito no. Magpainit sa presyo. Tugutan ta sa mga senador ta online. Forms na lang lugod sa SK.
1: Sansuelo sa Pilip. Sige. So, ano sabi? Potol kita naman sa quorum pa na yun.
0: So, ito po si sasaludo ka
1: pa.
0: So, ipaluwas po kami kaya. And hopefully, maray ang dialogo. Ako po, ang pungon yan, anon mi po muna mahi local youth development para sa magiging implementasyon kang linggo. Parani na naman po.
1: Kanta sa saludo kabataan nga na. Kasi sinasabi mo na igwa siya monetary
0: incentives
1: na itanta o sa nungtak ni
0: ang linaagmi po duman kundi po nasa salaan riya taday ko po dara sa kopya. Ang aram ko po nas po sa funding. Tapos sigwa po iyan na mga outstanding.
1: Pero mas ano so champion, first runner-up.
0: Pero ito po, per category po ito. Outstanding sanggunian.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may outstanding sanggunian kabataan na apat. Ang po na most outstanding youth organization, outstanding youth organization po siya.
1: Mm-hmm.
0: So para at least, aram tam, day nasa site ka mga nag-excel man sa mga pag-implementar ng program. So sa 10 centers of part sa youth development plan.
1: Mm-hmm.
0: Kanya-kanya po iyan, igwa ang mga most in outstanding youth education and other situation. So, apply kung sa healing ka, deserve ninda mag-up for the 10 centers of participation. Mag-up na day man po nagpupugan sa guidelines na once na nag-apply ka ngayon sa outstanding in health, day ka na pwede mag-apply sa outstanding youth application.
1: Okay.
0: So, applyan.
1: 30,000 ano, sa may pinakang kunyan, performance na kumbaga magka-qualify dyan sa salud. Eh, paano kung sa 47 barangay taga-Busi? Gabusi yan na alok.
0: Day po. Ang gigibuhon po duman,
1: si
0: most outstanding. Outstanding na apat.
1: Ayaw.
0: So, kung qualify, again, may mga documents kita, Sir Ed,
1: masusuman.
0: Na duman po criteria.
1: Talaga. Igwa man giraray talaga kay magtatap dyan, nag-submit or kaya kwalipikado, magiraray dyan kung sisay sido ang sendang mga dokumento. Na. Kasi mabasi kita.
0: So, may mga mangyayari kaya dyan, Sir Ed. No? Ngayon, ayon standing youth project ngayon. Pero sa yes ngayon, for the liquidation, medyo
1: nagka-problema.
0: Dumawi.
1: Kulang ngayon sa resibo mo. Nag-liquidate sa gastusahin ngayon, kinusibang resibo. May mga arkay, may mga technicalities. Linggo ng kabataan.

0: And although binicons and linggo ng kabataan. Ikaw to muna kay Estel P. Orcilia. Good morning. Very good talaga si Vince Bibien. God, Bini Adelbas Mayor. Marinado po si Red.
1: Marinado po.
0: Loretta Luna Senior. Salamat kay Rain Forest number. Yun na, tapos na tabi yung discussion. Haloy-haloy pa.
1: Sa August 8.
0: Kung kita mag-abot June, igwa kita ng Tabak Festival. Tabak Dikit Festival lang. Sa Tabak Festival, yung participation kan SK.
1: Yung participation po kang SK ang no. So, igwa pong programa si by ordinance ni Tito Oden Surukyao. Nasabay po duman si SK. Nag-submit kan lista kang mga actually po, barangay ang nagsasubmit na si SK po ang nagsabi kang mga passers kang mga ang I think kang for June 25 to up until now na 2020. So sindaman po ang nagtao kan list. Syempre ngunyan po so tiga iba na taon-taon na SK na. Hindi mi po siya tig push of the crisis po na antig ano ta po nag-anti si makatip no okay. With the
0: with the kulang changes ng si Vince ano although na discuss mi na ni with Ati Vice so dai pa nakaaram kan gigibuhon tang festival di sa Satuya sa Tabangco kun days and celebration
1: ngunyan pinipot lang
0: 3 days siya na putol-putol.
1: Tigsararo pong aldaw based sa session kan nakagi ko main ko nagiriling pop kan discussion ang na-discuss po duman is igwa kita masa upland sa hindi po sa mainland
0: sa sentro so pinakang sa sentro ang magiging inihong highlights kan Tabak Festival. So, pagbabago na initabi cons, may dikit man na change bataan sa mga programa.
1: Ayo po. Ambal SK Federation, day po kami ngunod ng SK Night. Okay. Usually, sasabay mi ang SK Night sa mga awarding. Nagkaroon kang Olympics, nag-awarding kami sabay SK Night. Last year man, ECL Cup na sinabay man po sa SK.
0: Ngunyan po. Ngunyan na napaning oras.
1: Day po, nungun yan king, ano po, kay Tusari na, kay Puan po, mag-mandated by the president na kay kang mga LG.
0: Magrabi ang kaugma duman sa kunya. Nahiling mo. Nagparabaili pa siya. Itong nagparabaili si ito ni Su.
1: Iyo po. Hindi po kayo.
0: Tapos, yan, may mga issue man naman. Anyway, sa tayo, yeah. O, digdi sa City, nagsusunod mga katin. Kung ano ang pakihurun kang presidita mo niya, nag-aagi po niyan sa Korea. Imbes sa dating Iguaman Back Festival nga lang. So, Tabak Festival. Ano po?
1: Sige, pero ang important, Sir Ed, na nadangog ko sa discussion, bang aktibidades po, day po nawaraan Santa Misa. Okay. Tayo, ano po, ang uga po kitang Tabak Fest.
0: Ayan, sa celebration siya. Okay, sige, June. August ang sunod. Sabi mo na, so, kasi baka ng andal si Consita, Ranwindo, baka ni Makato, kauro halawig. Isipon mo ngayon, ito December, nakabalik kita ko yan. Halawig. So, ano in preparation? Ngunit, naghanda na ka mo para sa linggo?
1: LYDO po, usual, andal kang linggo ng kabataan. Na open man po ini sa public and tiga LYDC meeting po girare ang presiding officer as the SK Federation President yun po on process papel kang LYDO for the activity sabo ko po LYDO for their activity taram ko po na may tisinda request naman na last na linggo minalang idin ini sa timing na pagayon na naman and then well po na kung mag sa tuyang LGU nan and sa tuyang registration kay to sa Saludo Kabataan Awards by August.
0: Ayaw.
1: So ito po na
0: bago ka mo mag bago ka mo mag third dokumento sa na dapat mapunanan ng unya na taon.
1: Apo. Para at nasayang so effort.
0: Apo te. So ipadagos mo na yan padikit-dikitan mo na tabi ko si Vince. Okay mo na pala naman.
1: Apo. Iya pa. And then, pa po, sir, siguro, ano ang in chance na i-remind ko po sa mga nagdadarangog po ng bataan, whether treasurer, secretary ward, or SK chairperson, na mag-submit na po kang for, bako po siya for compliance, kundi kaipu-comply ta, ano na maray, which is susanggo ni ang kabataan inventory team. Po, no, from the skit na tiga-apod, duman man po ma-release kang or city inventory team man po. Iyon po inventory pagtapos kan sa tuyan term sinda po ang ma-assess kang mga gamit kagamitan kang sanggo ng kabataan na ito turn off. Pagirom dun po sa queer person sa kuya mga SK na ini para di po kita pagtapos kan sa tuyan term.
0: Libyano ang kunyan ini yung turnover ito ano? So ngunyan pa sana pasiguro na kamukan mga document na dapat nindo sa masunod ng mga SK officials sa barangay ta. So mga nagdadangog ngunyan iyan ang pakihuron sabi ni Konso. Sige pa constant
1: po no na ano. So mga day pa po nagsendang annual barangay youth investment program for 20 please sa local youth development office kasi ang goal ta po based sa pag-urulay na dapat day po magfiesta na day 100 ang approval kang ABIP. Ta kung isip po, dakulao na rong munisipyo or syudad kapag 100% ang sa indang ABIP. Ang sanggo niyang kabataan.
0: Iyo.
1: Day po turo.
0: Kan sa rong

0: Basket kay Guaquita ning Diki, miscommunication sabi between the office of the mayor and then, may pa basketball naman instaan
1: ito po no, na-inform na lang din pero nga mag-Lad City Mayor ako ini ni Mayor kay puhan nakasimbagan kan sanggunang kabataan ko so tabang ninda sa mayor's office abot man sa sanggunang kabataan kung giging proseso ta so pag po kang orientation po no yaon po ako ka ito pero may mga so iba na minapo kang sanggunang kabataan may mga naday ko po sisimbag.
0: Oo, nasisimbag.
1: Kaya nag-letter po kita. Distance ka na kaging taon. Ngunyan, nag-letter po kita para kinawukulan ko ano sa mga kasimbagan. Which leads to nagpatuloy ang city mayor.
0: Mas maray ito.
1: Meeting with the sanggunang kabataan. Sanggunang kaperson.
0: So, gusto sabihin, so 47 mga chairman.
1: Puli po din.
0: Kaso rin nagpa-apod.
1: Nagpa-apod po kang...
0: Ay, iyo.
1: Kaya di ka mong po sa kuya, di man po gabos nag-attend.
0: Yun
1: po. And so ano na ginibot ang lockdown para ma-quarantine siya itong barangay na hali na po mo hali na po sa kinaukulasyon na kay po anindang maarap
0: ba di ka mo tigtap tabab so bakuman ngay SK aba 40 at
1: may 40 and up po tapos may 17 below ang iyo pang aram ko pero mga kanya-kanyang barangay kay iyo man po nag nagbilog.
0: May mga so, nagko-coordinate.
1: Apa, igwa po mga nagko-coordinate sa iba-ibang barangay ang nag-handle. Minsan sa po, both po.
0: Bak-tabak festival din?
1: Ang day ko lang po, sigurado. So, day po siya sa opening po. Ang aram po sa June po. First week attack.
0: Iman kay, kunyan, specific day
1: pa po talaga. Na nakatan.
0: O, siguro ano ang mga available na mga venues na gagamitan. Kaya, anyways, na an importante maluwas ang pananaw tanani na.
1: Yeah, man po ang support ko. Wala man po sa kuyang problema.
0: Hindi problema. Okay. Dinahan ano an para sa ikakarahay kunyan kumbaga. Ayan.
1: Apo.
0: Kan kultura tang mga Pilipino, dai nag-uugman mga Pinoy na dai nag basketball.
1: Matibay na SK.
0: Kung pa basketball sa barangay. Yan ang basehan kan iba diyan. So nagiging matibay pa sa
1: pa
0: basketball diyan ano. Makamundo na sa ibang kunyan si talent o kaya kunyan tibay mo sa ibang aspeto bako lang sa larangan kang sports nababaliwala na si single out lang nahihiling ba ngayon nakapabasketball ngayon ay nako so sa kunyan sa naman lalong sa SK hindi lang naman dapat sa sports na SK ano po araman ni Cons ikaw ka mong susunod diba Cons na mga
1: programa
0: programa na dapat sa barangay may sa education din kamo may sa health din so hindi lang naman dyan sa sportment mga tugang tabi pero maray natatabangan ta na mairayo sa mga bisyo and sa tuya kunyan inihong magiging sabi nga ni pag ang kabataan ng bayan di ba lilihis ta sinda ala 9 na adal rin na pagkaunto tabi isa sa imo tamad po sa paganta ano pa cons ang pinagkakabisihan ni do tabi sa antabe
1: ngunyan po ang aram ko ang mga SK po no na sa barangay nag-implementar kay mga
0: okay.
1: So kadaklan po nag ongoing po ang sa inda mga pa basketball for medal iyo man no pero
0: may connection sa piyesta da man
1: wow,
0: sa summer league lang talaga sa talagang panahon na ini inian puso ang pa-basketball
1: oh
0: yeah. Naman na barangay basketball na nangyayari
1: kaya
0: no na taon or kaya kang nakalis na administration pa niyan ang pag-intra nindo basketball na ini
1: ay ako po day ako talaga nagkakawat
0: pareho kita so, ako day man nagkakawat pero nagihilipol pero ang pigiling ko nga ni NBA
1: hindi po ako tatawag hindi ko po aram so nakaging administration mga pinsan ko po ang nag
0: kamo halimbawa sa barangay ta may araw kayo ni may mga pagkasama ko niyan halimbawa sa mga nanggarana sa barangay nindo nagralaban-laban din
1: guro wara po ta kasi pag nag-abot na dad antigigibo po nagse-select man po giraray do man sa nagsisay so ilalaban po
0: titibay man ang mga panlaban nindo iyo din yan
1: po po sir Ed na nasa sarong team no matitibay so minsan niya raon nga digdiya
0: o kumbaga select din naghahanap din kamo kung ano ba ikwaning competition ay mahanap ko masupin kang matitibay man duman sa barangay
1: mapatry
0: akala ko kung si Seso nag-champion duman sa barangay kasi matamahanap titibay man ang gano kung ano sa barangay mo barangay muna nakakunyan dyan nataya dyan so titibay na din ang isa sa habak ninda Junior po sir Ed pabati po kay Shano Junior o Shano Junior pangunto na ha ano malitom dyan okay manay Perla Bindal maray na pagkaunto giraray tabi higawa pa kitang natatada cons na 9 minutes may mga anunsyo ka na gusto
1: siguro po on my end no pawalat ko po no dai ko sigurado sir Ed kung hanggang or masusundan pa ining interview
0: bago hopefully ano Mayo Agosto September bago mag-election
1: sana lamang po no,
0: bago
1: mag-election ang pangapudan ko po sa gabos na kabataan sa sanggunang kabataan taaram tamang po ngunyan

0: na so issue lang kaw da ang incidence of VAUSI cases sa
1: oh, actually like pinklaro na ito ni ano ni WDO
0: iyo ma'am. Po ako duman sa meeting sa provincial kang time na naaraman mi
2: lang siguro yan.
0: So number po kaya medyo garo bloat in a sense na so talagang ngunyan na taon did not have 2025
1: halimbawa so, nakalihis pang taon pero ngunyan nang nag-report
0: pero sa so record ma-reflect ngunyan na taon, kaya ito kaya. Po so day ko ma'am yun na nagdakula so ano ta pero saro po duman sa rason kasi po ang satuyang pag-regaining cases. So, man, effective ang intervention kang CSWD.
1: Kasi may naglulubha na nagkusog na yung buot. Yes, takong po. Dayinindo ginigay information disseminate. Sagot, until now, naabuso na ito. Dahil mga kusog na magreklamo. Kasi ang pang-abugang, maski taon na higayan, basta rumdumungyari. Pwede ka mag-file. Pwede ka mag-file
0: so,
1: kaso.
0: So, yun po. Ang hagad ko po, no, sagot lang din sa kabataan na tabangan ta na ma-lessen ini. So, yung cases kang arugin. And, syempre, sa mga kabataan ganyan, may mga offer na mga iba-ibang programa sa yun doon sanggol ng kabataan. Tangkilikon po. Dahil po, pagsayangon, taiyan, tigalo ka ran para sa indo. And, syempre, so mga sasako yung mga sanggol ng kabataan, chairpersons and mga council, I know na minsan dipisil ang buhay, minsan puros na lang bash, minsan nga ni po, dahil na kita nagkakaraon para lang sa activity, pero bash man, girare ang matatao sa tuya.
1: Totoo
0: yun. I know that you are doing your best and continue to do your best. Man lang, pirang mapapalitan na kita. And hopefully, no sa mga nakatukong mo niyan, may mag-emerge po na magmasunod man ng mga leaders sa barangay pa.
1: Buda ang patanid, Cons. Dahil sinda pagluyahanin po duman yes, sa mga nagbabash. Gibuhon hindi itong kunyan, kumbaga
0: division. Dawa po, may gibuhon ka na maray o wara, may maitataram po sa iyo mo. Kaya iyo po ang agad.
1: Eh, padagos sa nindong tamaan sa inyong pigigibol. Padagos. Tapos kung may nagbabash man dyan sa indo, basaon, hilingon, tapos pagadala ng maray kung magkakanigo man so sa iyang kunyan duman pangbabas na ginigibo yes. Pero kung sa iling mo dahi mo na pagpatuli kasi aram mo man sa sadiri ni Dobby kunyan inihong opisyal sa barangay ginigibos kasi dahi mo man yan talaga magabos eh dahi ninda may isi aram mo dahi kunyan ng tao diba?
0: Tapos iyo po ito na ano sa mga kapunta na may proseso implementar kayong programa mga kaipuan sa mga kaipuan bago po ma makatransact ano po sabi ko sa iyo the council cannot transact or ano na dahil po pay and sign ng fidelity bond and bukod duman po dahil po sino pwede mag unless ang annual barangay youth investment program so sir Edwin ko po ang sa kuyang mga ano nagtatereks po nagchacharat na nadidistraw so pabati po kay kuya Chad na yaon daan sa ban

0: kami ingon yan ta nag open po giraray kami sarong aldo para duman sa handog na gamit sa eskwela hatod yan sanggo na ang kabataan
1: oh yung good mo yan diba so, oh, ano yan sinasabi ta mga tugang na NSK bako lang puro tabing puro mga katibol ito may handog kagamitan gamit, gamit para po sa mga estudyant tabako ang LGU tabako igwa mo din sa Kormidal nagsundirin
0: ka ang ginibumi po no so sa mga taga Korm sana akong nini sa buton ta po na kung nata high college ang tigtawan kan sanggol ng kabataan kang Kormidal taaram po iyon sa syudad kapara para po iwas na tas bukod duman sir at least po tawan ta na imbis pondo itaw ta pa duman sa elementary na igwa naman na makukuha duman naman po kita sa high school and college po so mga tangiling tang medyo may mga so kay ito po ito po so goal me tan ko man yan sir Ed na makralas yan na wara pa kaming gagamit opo mga good old days po na ano na sarong notebook lang ang bitbit ko makralas
1: kami so, ganin kay ito gabos tagpi tapi consuming sang gamit ko tas so, mga pinaglumaan bagang notebook this spring pa kay ito
0: opo.
1: So mga tada do kabilog ako kanang sarong may bugon pa kay yan page kan ibanan man nakulay ibanan na, kasi opo. Gani so pinagbiyo na lang no
0: naranasan ko man yan sir
1: nagiyan mo yan so opo. Gabos man kita anyway opo. So may pigbati si Cones na happy birthday. Happy birthday man kay Ronnie Bio Barsaga dyan sa Barsaga Power Shop. Kay Sir Joy Nabilian dyan sa San Roque. Ayang happy birthday tabi ah sa mga may birthday tabi. Anyways, iyon naman sana.
0: Last na lang.
1: Sige
0: sir,
1: po.
0: Tan may nagpahabol. Tiga po din ako, Bio. shout out na po kay Kuya Christian J.G. No, na nagdadawag na po ngun yan. As in sa mga pag-iribata po dati sa Gender and Development Office.
1: Okay. Sige. Sagot ni Consilience na maray-rahay na discussion. Hopefully, bago mag-election talaga, magka-istoryahan.
0: Opo, sana talaga, Sir Ed, dahol pa po akong ano, mayang kabataan. Bago man lamang ako magbabasa po siya.
1: Bago magsara kang lipo ng panibagong kabanata ng kasaysayan ng buhay. Tapos ka na sa bagong libro eh. Another chapter naman ang bubuksan na. Anyway, salamat na maray kay Consilience tabi sa pagpartisipa rin sa programang ito. Pinigwaring arog mo na kabataan na nagre-representar sa Senda. Although igwa kay mga nagsasabi, arog kay ni Kios Lao no, na bullish kaya ang SK, na itaman sa Senda na arog kaya ng Sendang kunyan. Ang pangapunan ng sin negative sa mga siring katabi.
0: Pero Sir Ed, muya ko lang sabi, kang nag-receive po ang sanggunian kang award sa local legislative sa PCL kan. Nasabat na abrasanta po si Sir John Vic Rimulya. Sabi ko lang po, please do not abolish the SK.
1: Sinabihan mo, sinabihan
0: mo. Sinabihan ko po, nagulok na lang siya.
1: Nagulok na lang siya. Ano naman kaya si Kunyan, si DILG Secretary? Panuano man iniyo. Anyway, salamat. Alas 12 na tabi, ininpagkaunta mga tugang. Sa pangarap po, kang sanggunian, panglungsod kang syudad. Edited by Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongawa. Ako man po ang sinong program host kada Biyernes. Sige po sa programa. Lamang dyan sa technical. Yaon dyan si Sir Chief Ed Bornilla, si Sir Manny Almoguera. Salamat ko sa pagkantabay. I love you all. Muhammad Chup Chup. Bye-bye.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami,

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ice, ice, baby, tickle. Ice, ice. One radio.
2: You're listening to One Radio.
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: It's 14 after 12 on One Radio.
5: Good news, mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
7: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
8: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maluto. Masiram kaya manok ni Osang, nyaw nyaw nyaw!
9: Utam! Utam! Nakaubos na naman ako, manok ni Osang, kami ni Ate!
10: Ako si Pete Cousin. Paborito ko ang manok ni Osa. Masiram talaga ang manok ni Osa. Yum, yum, yum!
7: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Pwerteng siram. Okay!

0: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon, o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon. Pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya. Yan na, kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
4: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: One Radio, tindog na.

Friday, mga katindugon. That was ikaw ang lahat sa akin. Kayo ang lahat sa akin, mga katindugon. Dahil na-miss ko kayo. Makamiss man magtiwa-tiwa. Sige, anyway, welcome po sa Feel Good Friday edition of One for the Heart. Kiribanan ako na naman ini. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. Oy, it's almost the end of May. Inot sa gabos, happy birthday sa mga May 29 babies natin. And siring man sa mga couples celebrating their special day. Congratulations, stay strong. Namiss ko to. Maray na hapon! Tobacco City, the city of true love. And sa satuyang neighbors dyan tabi sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, 1st District, 3rd District, and 2nd District. Ba't ko in-skip yung 2nd District? 2nd District and 3rd District of Albay, syempre naman. Sa mga drivers dyan, mga tricycle drivers, jeepney drivers, modern jeepney drivers, sa Teletrans ko na tutok na tutok sa One Radio. Syempre naman sa ating bus drivers, UV Express drivers, Pajak drivers, mga delivery riders, and sa lahat ng mga sweet lovers out there. Syempre naman sa mga busy sa saindang mga negosyo, sa mga nagbabarantay kang saindang stalls, mga tingdahan. Sining man syempre sa mga kasambahay, sa mga security guards, mga police officers, traffic enforcers, and sa lahat po ng members ng Armed Forces of the Philippines. Sa mga teachers na dyan, mga principal, mga dean, president, sa mga magulang natin, mga lolo, lola, mga baby, mga literal at figurative na baby. Sana all. Sa Indo Gabos, mga katindugan, maray na pagkahapon. Ako na naman ini, hanggang alas 3, tabi kitang magdadarangugan sa One for the Heart. And syempre, bakusan na tabi darangugan, kundi pati naman ang satuyang question of the day. Ngunya na Friday. Simple lang naman to, mga katindugan. Ang satuyang Feel Good Friday, fill in the blank pala. Bako siya question. Ah, sige, fill in the blank. Puon mo niyan, dai ko na hahayaan na blank. Ano na ang dai mo hahayaan? Mapa-love life man yan? Trabaho? Pag-eskwela? Buhay pamilya? Mga friends? O kung ano pa man? Ano ang dai mo na hahayaan? 0927-996-5002 ang satuyang text line. Uy, tutok lang mga katindugon. Taat siyang tabi. May pag-giveaway ako. Siring man sina Erickson and Berna. Ano kaya yun? Abangan natin mamaya. Sige na nga ni, announce ko na. Mananaw tabi ako. Tickets para sa Beer Plaza sa Balay Saudan. For tomorrow to ha. Sisay gusto mag-attend, magsimbag ka sana kang sa tuyang question of the day. Again ha, puon nun yan, dai ko nahahayaan na blank. Anong simbag mo dyan for a chance to win a ticket sa ating Beer Plaza sa Balay Saudan? Sa aga, tama ba? Oo. Tomorrow po, 5 PM to 12 midnight dyan sa Balay Saudan. Pag na ha, tamapili akong duwang winners. Tapos, mamaya naman sa Tugtugan on One, may sarong winner naman. Sumasimbag lang duman ha sa Feel Good Friday question of the day ko. Yun lang ito ang pipilian ko ha. Kung di ka magsimbag, edi lakaw-lakawin na. Sige mga katindugon. Halatun ko tabi ang sa indong mga simbag or mga text ha. Habang nagsisoundtrip kita dyan, nagbe-best cafe green para healthy ka na, sexy ka pa. Hindi ka lang magtutok sa One for the Heart with DJ Chloe. Hindi sa One Radio 91.3 News FM.

0: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram! Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vin's Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vin's Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vin's Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata! Masain ka!
3: Aw, maduman ako sa B2B Store Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata sa B2B Store Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Store Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
3: Oh, ano patigahalat mo? Musna!
5: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Playing the best songs on the radio.
11: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

0: Tabaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Hi! Ako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligdas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crush gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Ang init!
12: Batata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
12: Batata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Batata!
11: Sumubok na nitong bago. Introducing
12: Batata!
11: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
12: Batata!
11: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
12: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
12: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

101.31 Radio, Tindugunan. That was Debbie Gibson, Lost in Your Eyes. 11 minutes makalipas ang alas dos. Time Check is brought to you by N. Boyon Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kang sa imong furniture, gamit ang solid Nara wood, bisitahon lang ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. And ang programang ini, bigatod man po sa Indo, kan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niya lang po si Miss Jen Botardo. Kung gusto po nindong ipaayos ang sa indong mga GCash accounts, kung iyan tabi nalakian for whatever reason, baka day na tabi or deactivated na sa imong SIM, baka na lock ang sa imong account, or kung ano pa man na troubleshooting, PM nyo si Miss Jen Botardo, G-E-N, Jen Botardo, with blue check, verified ni Meta, kaya legit po ang sa indong kahuran. Thank you so much din sa Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machines, spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iba pang spare parts and supplies. Balik kita sa tuyang Feel Good Friday question of the day. Oy ha, sa mga gusto pong manggana ning libreng tickets sa Beer Plaza sa Balay sa Udan, simbagan sa natabi nindo ang sa tuyang Feel Good Friday question of the day. And mapili kita dyan na winners. Okay? Ang ating Feel Good Friday question of the day, fill in the blank. Poon ngunyan, dai ko na hahayaan na blank. Ano ang non-negotiable mo di man kaipuhan na sa love life? Pwedeng sa ibang aspeto kang sa imong buhay. So, ano ang non-negotiable or di mo nahahayaan na mangyari sa buhay mo? Diba? Learning is a very important part ng sa tuyang buhay. So, dapat ngunyan, aram mo kung ano ang di mo na ito tolerate ng God. Ano ang di mo nahahayaan? Nalingin tadaong sa tuyang comment section. Telma Candelaria, magtiwala sa mga taong di ka tigtatawan kihalaga. Welcome back po, DJ Chloe. Happy birthday kay Tyler Candelaria. Advance happy birthday, Jake Bongkodin. Kael Bongkodin. And sa 31st, kang May, si Ronnie Candelaria. Sige, happy birthday, tabi sa Indo. Sa mga nagsiselebrate or sa mga nagcelebrate na kan sa inyong birthday, since wara ako kang past 2 days. Romel Bendal, dai ako pag-imbitaran sa fiestahan. Dahil mo nahahayaan na dahil kapag imbitaran. Malalugod. Maricel Belen, dahil na ako matiwala sa mga taong dahil totoo magsunod sa pangako. Kathy Bonaobra, punon yan, dahil ko nahahayaan na magtiwala ulit sa mga pangakong hindi tinutupad. Marami sigurong mga tao ang pangako ng pangako, hindi naman tinutupad. Yan lang. Cherry Borja, pa-shout out sa mahigos na si Sir April Boy Rehino Borja. Birthday da siya sa maabot na Domingo sa katapusan. Ay, swerte-swerte ha. Sweldo day niya. Happy birthday po in advance. Aiza Anselmo, poon nga niyan, dai ko nahahayaan na lulukohin niya pa ako
sa pangakong day na papako. Mm-hmm. Salamat sa imong comment. And kamugabos dyan na nagsimbag sa satuyang Feel Good Friday question of the day, ha? Igo ka mong chance na manggana ki ticket for Beer Plaza dyan tabi sa Balay sa Udan. Saga po yan, ha? Alas 5 ning pagkahapon hanggang alas 12 ning maaga. Nakatutok naman sila Pai de los Santos, Des Bandola, Janet Bandola na pirming tindugon. Salamat po sa pagtutok. And ayan mga katindugod. Ay halat, may text message pa kita digdi from 7077. Oy pati ka mo ha. Included din po kamo sa satuyang raffle this afternoon. Sabi niya, magmula ngayon, hindi ko nahahayaang maging tagapakinig lang sa programa mo. Wow ha, bakit? Gusto ko nang maging friend kita. Ay, sorry na. Sorry na. Sige. Uy, kung habo mo magpaere ha, magtaram ka tabi in advance para naman day ko nababasa su, di ba? So pag nabasa ko sa udyan na day mo i-on air ang ngaran ko. Tapos biglang nabasa ko na, dapat sa inot pa sa natabing message ha, ta mababasa ko 'yan accidentally. Sige, day ko na day air su name niya. Sige, sige. Sabi ni 7522. Hello po, day ko nahahayaan ang mga tawong gagamiton ako para sa pag-utang ninda na gamit pando ko. Tama utang, day kaya kaya, ika na mo na mag-utang, ta sa imo ko na lang bayadan. Once lang, day mo maunrahan, dagit sa imo, day na inisip sa mga tinabang mo sa inda, mga daing utang na buwan. Grabe. Oo naman, no. Sa gabos na bagay, tabi, 7... sige, di ko nasabi yung sa number mo. Sa gabos na bagay, lalong-lalo na pag may kwarta ng imbuelto, di ka dapat nagpapagamit kang sa imong identity. Sa dyan na tabi, nagpupuon ang mga iriwal na iyan. Ano, imaginon mo tabi, ginamit su sa imong pandok. Grabe naman yun. Para mag-utang siya. Ano, daiba siyang sa diring pandok para siya din yung gumamit ng mukha niya para umutang siya, diba? Dapat maging responsable din siya. Kung gusto niyang makatanaki kwarta, eh. Maging responsable siya. Diba? Pinagamit mo din kasi yung ano mo, pandok mo, ha? Sige, sa mga nag-comment dyan sa satuyang Feel Good Friday question of the day, kamo lang tabi ang iraraffle ko sa satuyang pag-giveaway ng free tickets sa Beer Plaza sa Balay sa Udan. Gusto mong humabol? Pwede naman. Hanapod mo tabi si DJ Chloe, the Love Ambassador, sa Facebook. And i-comment mo kung anong simbag mo sa Feel Good Friday question of the day ta. O trahon ko ha. Poongon yan, dahil ko nahahayaan na blank. Ano ang simbag mo dyan? Sige na, comment ka na. Or pwede ka man mag-text sa 0927-996-5002. Sabi niya, nakikisama po kaya ako DJ. Taabot ako sa pamilya, kaya nagtugot akong gamitin ng pandok. Tamuya, smooth lang ang mga buhay-buhay. Sala pala na ko. Oo, yan din. I somehow understand kasi medyo uncomfortable baga. Pagka, syempre, hinagadan ka kipabor kang sa imong in-laws. Tapos ika, syempre, padaba mo man sinda. So, hahayaan mo din. Sometimes, ano. Pero yun nga, nagkakaproblema din duman sa pag-abot kang barayadan. Lalo na utang bagay yan. Pag-abot kang barayadan, sisay mamamayad. Diba? Ika, kasi ika yung ano, ika su identity mo, iyo ito su, kumbaga, ginibong shield kang sa imong in-laws. Pero, you know, you need to learn to set your boundaries din. So, bako man tabi sala na sabihin mo na, ay pasensya na po. Day po ako kayo makakapangako.
di ba? Bako porket ika ngaya mabuuton ka sa nang tao, bako porket in-laws mo ito, padaba mo syempre su partner mo, syempre padaba mo man sinda. Bako ibig sabihon na pwede ka nanindang kumbaga gamiton para sa mga bagay na beneficial sa inda lang. Ano, you still need to set your boundaries. You're still a person. And they man giraray sindang karapatan na gibugibuhon iyan sa imo. So, I hope na you learned your lesson right now and day mo na paghayaan na i-infiltrate kang iba ang sa imong personal space, ang sa imong boundaries. Okey-dokey. Sige, day nang ma-intra sa raffle dyan. Sige, bahala ka mo. I-raffle mo na ini ni Erickson Buda, ni Berna. May abangan tabi sa Tugtugan on One, ang part 2 kang sa tuyang raffle. And tutok lang hanggang alas 3. Of course, ako tabi sa inyong mga kaibahan. DJ Chloe, the Love Ambassadress. More Tugtugan and more chismisan sa ating Feel Good Friday edition. Dito sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindu

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fresh, hindi ako.
12: Makidistro.
13: Parang walat.
12: At parang vatang-vata
13: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay
16: si Salvin na. Malat Diyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1
15: One Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
16: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
17: Tindugo na.

hugon sa indong pag-participate ha, sa ating Feel Good Friday question of the day. And as promised, ay wait lang, may pahabol pa pala. Si John B. Burse, sabi niya, poon mo niyan, di ko nahahayaan na may manira pa ng araw at pagtitiwala ko. Tapos na akong magpaka TANGA para lang sa taong hindi naman ako pinipili ng tuluyan. Shout out sa Puro 4, Buang Bakakay Albay. Thank you, John. Ma-join ka man tabi sa satuyang raffle. Beth Kate, sabi niya, poon nga niyan, day ko nahahayaan magkaon. Ha? Magkaon ng manok kasi naha-allergy ako. Oh. Di ibig sabihin mo tabi, di ka pwede kang manok ni Osam. Ano man, may si Tirisin man. Talaga. Happy birthday in advance kay Samantha Bigcas Carale sa May 31. Oy, 18th birthday niya. Hello sa Indo dyan sa Purok 5, Tuloy Malinaw. Happy birthday in advance kay Samantha Bigcas Carale. And hello man syempre sa mother of the debutant, si Ma'am Michelle Bigcas Carale.

So nag-comment duman sa ano, duman sa pa-free tickets. Day man nagsimbag sa Feel Good Friday. Sabi ko baga, kung si Saitabi magsimbag sa Feel Good Friday, ito so pipilian ko. May mga nag-comment duman sa free tickets. Sa post ko na free tickets. E day man nag-comment sa Feel Good Friday. Yan sana. sige na nga ni. Iiba ko na nga ni. Kamo. Pili. Mm-hmm. Unfair man dahil duman sa mga nag-comment. Sige. Inuton ko na sa mga nag-comment. Ngunyan po ha, mapili akong duwang manggagana kay free ticket sa Beer Plaza sa Balay sa Udan. Sa Balay sa Udan sa aga po ini mga katindugan ha, alas 5 hanggang alas 12 ning maaga. Kaya waralwalan kita diyan. See you there mga katindugan ha, sa Beer Plaza sa Balay sa Udan. Habang tigpe-prepare ko ining sa tuyang paraffle digdi. Sarong nga, mainit na pagkahapon sa Villar family dyan sa Zone 1A, San Vicente. Hello kay Mami Yin, Lola Sylvia, kay Ati Pan, Ina, isa'y Pasko. And Ning, maray na hapon. Sige, ano, isabay ko na ining nag-comment digdi sa post ko. Comment kaya, di mo nagsimbag sa satuyang hapot

abangan man tabi ang second part kay ni sa tuyang paraffle sa Tugtugan on 1.

Sige, ang first winner kang sa tuyang ticket para sa Beer Plaza dyan po sa Balay sa Udan tomorrow. Ay, congratulations sa imo kay 7522. Ay, nata nag-ulok. Congratulations 7522. Pwede mo pong i-claim ang sa imong ginanahan digdi po sa One Radio para sa aga walwal to the max kita dyan tabi sa Balay sa Udan. And ang sa tuyang second winner, sige, gumugulong na ang gulong. Gumugulong na ang gulong. Oy, congratulations kay Si Saini halat. Hanapon ko. So, nag-comment ini. Ay, congratulations. Nag-comment kasi siya sa ating Feel Good Friday kay Cathy Bonaobra. Congratulations. Ikaw ang nanalo ng ating second ticket. And sa third ticket po, mga katindugon, mag-participate man ka mo sa Tugtugan on One, ha? And see you tomorrow sa Beer Plaza at Balay sa Udan. Ay, alas tres man na, mga katindugon. Mga Regina, tabi kita. Upo, mapaaram na. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Bye-bye, mga katindugon. Mag-best cafe green na tayo. And stay beautiful. Bye-bye.

0: 欢迎
1: 快乐，快乐，快乐。
2: Hi, Marana Bagahapon!
1: Hi, it's Friday!
2: Thanks God, it's Friday! Marana Bagahapon, mga katindugon! Marana Bagahapon, mga katugtugon, mga katugtugan! Kumusta ang gabon? Kumusta ang nasa inyong biyernes? Salin na hapon! Kumbaga, pag binanggit mo ang biyernes, may ano eh,
0: may kaakibat ng ngiti sa iyong mga labi.
2: Pagnguris na ano, nakasaka.
0: Yes. Ay, yun, may kaya ba?
2: Magyan ang pagmati ta pag biyernes. Kaya naman, ay, dahil magyan ang pagmati ta. Tao man kitang pa-premyo, turutan taon sa na iyan. Wow! Kaya ano sa mga katindog mo natin dyan, itutok mo na pakusog-pusogana ang sa imong radyo. As in, itutok mo na ang sa imong talingog mo, ang sasatuyang turug-tugan. Tamalay mo, ika na ang satuya maging grand winner.
3: Parang mukha na kinaki naman.
0: Uy, ano mo na yan? Anong mapapanggana?
2: Ay, syempre, bago iyan na sa to yung anong iyan. Patana pa sana ha. Abangan nito ang mechanics na taon. As in, sa to yung pa-premio. Kasi mga kuminanggalan na kay DJ Chloe sa One for the Heart. Congratulations po sa imo. Ay, syempre, ma-intro mo na kita. Kumusta mo na dyan sa merkado publiko ang mga merchan ng parabakal? Kumusta po ka mo dyan? Ano mga drivers, tricycle drivers, yemen drivers, pajak drivers?
4: Ay, sa napakapi dan.
2: Ano mga nasa senda, mga lasngag na katutok na sa One Radio? Ano mga nasa senda sa sakyan, nasa senda katutok sa One Radio? Ini na po ang Tugtugan on One. Alas tres, hasta alas cinco din pagkahapon. Kaibanan kami, ha? Din yung bago sa Rickson.
0: Iliman po, si Verna Balawon.
2: With our special guest again.
0: Parang hindi na special.
2: Ano na?
0: Kapitbahay na chismos.
2: Sit-in. So, ano, so, nagdadayo-dayo paminsan-minsan. Para makasagap kang ibang, ano, ibang topic, ibang kismias.
3: Ako pa rin ito, si CJ the DJ back in the house.
2: Dahil sa agapaan sa iyang program. Alas, alauna hasta alas tres marian. Pagkahapon tomorrow, si CJ, CJ the DJ! Ay, ini na nga niyan, Tugtugan on One, ha? Sa tuya mga followers, kan Tugtugan on One, mayroon na pagkahapon tayo sa
0: inyo.
2: Ay, saro sa mechanics, miha. Sa ano, tataod kay po, naka-follow sa Tugtugan on One. Kaya, ano pa, ang tighalat mo, malay mo, ikaw na yan. Follow mo na. And sa tuya Facebook page na Tugtugan on One.
0: Ay, 125 followers.
3: Sa lahat naman naka-follow, abangan na yan.
2: Kaya i-search mo na sa Facebook ang Tugtugan on One. I-click ang follow. As in, magsimbag sa kahapotan tango niya na today, biyernes. Trasi minutos na magaling sa nalas stress din pagkahapon. Ay, sa pagbabalik niya to ha, duman niya to i-ano ang mechanics. As in, duman man niya to a-ano hoin ang sa tuya na ano, ang pag-games na iyan. Hindi lang yan, sa Tugtugan on One is One Radio. Tindugo na!

0: kailan? Marido digdi may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka.
0: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
0: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko. Igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka mga birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalat mo? Musna!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
7: One Radio. One Radio.
0: Tindugo na.
8: One Radio News FM 91.3.
9: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: on Radio
1: 91.3 News FM.
0: Teen, do go na.
2: Nakayoko na.
0: Ay, nagbabalik na kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 44 minutos na mag-alisan last oras din pagkahapon.
1: Oy, palan, batiyon ta palan in happy anniversary. Sisingat si CJ ang babatiyon ta happy anniversary.
0: Wow! Sige daw.
3: Hindi dapat sasawa, pero sige na. Happy, happy first anniversary sa sakuyang padaba.
1: Si Will Lover Jane. Boy! Ay,
3: so, hindi ako si Robby! So, wait.
0: Ay, happy anniversary po ah.
3: Thanks. Taga-boss man na minapadaba man sa indang padabahan.
0: Oo, sige daw.
3: Kung may anniversary man kamunyan or mansari, oh, eh, happy-happy sana.
1: Congratulations. Garimaling programang na dumanan. Gari dapat naman ka sa ano, kay DJ Joey.
0: Well, for that.
1: Happy yarn. So, alright.
0: Grabe si ano. Si lover mo, DJ. Ay, sa tuya mga na mga katindugon, hindi na ang sa tuya mechanic, sa kan sa tuyang sa ticket ito sa ano sa Beer Plaza for tomorrow.
1: Naman po yan mga katindugon sa balay sa uda.
0: Kaya kung ikang maswerte ko sa mga kaipuhan, enot na enot, taga-follow sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One. As in, ang sa tuyang, ano, kung si DJ Chloe nagparuleta siya kasubago. Ilingunta daw kung, ano, diba, dahil Tugtugan on One kita. Ang sa tuyang kikibuhon, ma-play kita digdigya sa rong kanta, and kaipuhan po nindong i-message sa satuyang Facebook page na Tugtugan on One. Yeah. So, pinakainot sa nabayahan.
1: Abangan ko.
0: Nakaabang
1: ako.
0: Nakatrack kami digdiya. May tracker kami digdi kung kisa talaga sa pinakainot.
1: Di ba kasi may time man pag sa messenger?
0: Maluwas talaga dyan. So, pinakainot talaga. Kaya sarok man sa natabi ang mga katindog.
1: Ay, pero ipi-play mo yan pagtapos ng kainig-adlib.
0: Pagkatapos kang adlib niya itong ini. Tapos, pwede na ka mo mag-message sa tuyang Facebook page. Kaya po, nagka-follow ka talaga. And, kung kisa iso nainot na tumpak as in tama ang sa imong kasimbagan, ika na ang manggagana kang sa tuyang Grand Prize.
4: Ang galing mo.
0: Eddie, magaling ka na. Warang clue sa ano ha? Warang clue sa kanto. Aram ko, aram nindo ini. Grabe. Dahil sikat ang anong ini, sikat ang singer niya. Nata nagtaw akong kulo. Sabi ko tayo magtaw ang kulo, diba? Grabe, sarili laban sa sarili. Kaya ano, friendly fire, ganun sa Senado ha, friendly fire kita din. Ay, pagkatapos kang adlib na niya, pag abangan nindo, i-ready mo naman ang sa imong telepono, ang sa imong mensahe para ano, para ika na ang sa tuyang i-declarar na champion.
1: Grabe.
0: As in, tataod na ano, i-announce tayo sa tuyang winner bago kita mag-end kan sa tuyang tugtugan.
1: La intense!
0: Kaya, ano, kisay daw. Nakulong pati ang... Nakulong na ba? Inabagan mo na ba? Alright. Ay, madali na. Huli na. Alright! Itutok na! Dahil huni na ang sa tuyang mystery song. Isent tabi kung kisi ang singer kay niya. Mabalik pa ang Tugtugan on One.

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, tires, helmets and motorcycle accessories. R3 Cycle Center, garantisado may malasakit asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado may malasakit asin barato.
7: One Radio, tindugo na.
8: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
1: Tindugo na.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya 20 minutos na mag-alisa na alas 4 ng pagkahapon. Public service announcement po. Una kita, magkakaigwan ng Brigada Eskwela sa mga minasunod na eskwelahan sa Basud Elementary School sa June 1 to 5, 2026. San Roque Elementary School, June 1 to 5, 2026. Nangangapo din po sa gabos na donors as in volunteers na makisumaro sa pagpapakarhaya ka na sa indang eskwelahan. Tanganing matabangan ng mga estudyante sa papalaog na academic year. Ang nagpapaisitabi si Ma'am Meredith and Bernardino, ang School Brigada Eskwela Coordinator, PDO 1.
1: Yan, public service announcement man po. Konsisay daw po ang nakakuha kan Honda Click na susi na may kasabay da ang susi sa gate. Susi po yan ni Edgar Ibayan. Nawara daw po kasubago na alas 10 nin aga sa may ahali sa Basud, pasiring sa Happy Homes, tapos paduman sa Pier. Yan. Pakibalik na lang daw po sa One Radio Station. Thank you po.
0: Siring man po kung may nakakuaman po kang cellphone ni Ma'am Ranzi Tepase kan Barangay Ugob. Nagriring daak po kaya pero daitig simbag. Baad po mapabakalan man kamo kang TechnoSpark 30C. Bilog ang camera sa likod, the black ang color. Nahulog po iyan sa parte kan Barangay Ugob. And kung makuaman po nindo or mahiling nindo, itauna lang daak po kay Marvin Vergara Parado. Thank you very much. Ay, may winner na kita, ha?
2: Ang galing mo. Sana all.
0: Pero tagtaod niya na ito i-announce. Sa tuyang winner for today.
3: Si Ramsana.
0: Ang, nanggana kang tuyang grand prize. Ang grand champion. Ang tinagusan. Ay, pasiring na ako nagita sa ano, ha? Sa ito yung tirismis. Pagkaroon na kulda ko lang i-chismis ni CJ. Oh, alright, dahil dyan, let's go to our portion na Talk to Ganya.
3: Ramsana.
0: With our question, ay, maray, napagkahapon ko na palang kay Ma'am Cherry Carborha. Na nagpapabati niya na maray na pagkakamon dyan sa Barangay San Lorenzo, Tabaco City. Kay Ma'am Janeline Camo, maray na hapon po, magkapitabi. Ay! Tamang-tama kami iyan, Madam Janeline. Oh, syempre, dapat sa Rum Best Coffee Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Iyo ang tigropropong niya ni Ma'am Janeline. Basta kita matirismis. Ngunya na pagkahapon. Ay, pat siya 29 na ha? Nin Mayo 2026. Madali na kita mag pasiring sa Hunyo. Maray na pagkahapon man sa satuyang 126 follower.
1: Wow, nadagdagan.
2: Nadagdagan ng San Jose.
0: Diba?
2: Nice.
0: Maray na pagkahapon sa endo ang mga solid followers niya itong India. Maray na pagka-afternoon. Alright, dahil dyan, ano ang satuyang kahapon? Ano ang mga aram mong Bicol words na wara ki English translation o wara ki direktang English na translation? Kung ka nakaagi, hararom na Bicol words na mga aram ninda. Sailing ko, igwaduman ng mga words na na nabanggit sinda na wara talagang direktang English translation.
1: Sana o.
0: Ang sa kuya, ang mga aram kong Bicol words na warang direktang English translation. Siyempre, Bicolano kita, orago, ano?
2: Ayan.
0: Isip ka mo, may translation ba orago?
2: Wala, there's no...
0: Pero ano lang siya, no? Unique lang talaga para sa itong mga...
2: Bicolano.
0: Bicolano.
1: Kaya yan, galing tataramo na matatak na sarong Bicolano ka, na sarong kang orago.
0: Yes. It's either Saro Kang Oragon or Saro Kang Orag-Orago. Duwang klase ni Bicolano.
1: Mag-click ka na lang.
0: Pero sa Orag-Orago, garo-wara bang kitaran si Bicolano. Mag-click ka na lang tabi ha, kung Saro Kang Bicolano. Kung magigig kang Oragon o magigig kang Orag-Orago. Tiktray ko siya i-translate. Parang ano, ang Oragon... dakol kaya siyang ano eh, dakol kaya siyang elements ang pagiging Oragon kanina. Pag sinabi ang characteristic na pagiging Oragon, dakol siyang elements. Kaya wara talaga siyang ano, talagang para sa inkiya lang na ano, English translation. Ay, meron na maghahabon kay Christian Abrera Chan. Good afternoon man tabi sa iyo. Sige daw, hindi man tayo ang mga ano kainin. Okay, ni kan sa tuwing makatindugan. Kay Sir Junjun Pena Carillo, Kurosai Kusai. Kurosai Kusai? Hararo mo na ano?
2: Hararo mo na ito.
1: Kurosai.
0: So parang ano bag, agara sa aki ibaga. Pag nag-ano ka, pag nag-iidos-idos ka, sarap mo ng words, nag-iidos ka na dyan sa ano, sa daga. Pag day ka na, baka lang kang muya mo. Pag day ka na sa sunod, mag-kursay-kusay ka na, kursay-kusay ka na ngayon dyan sa, ano, sa daga. Kaya sa kung sa inman, sa tig-bi mo, so, padag-padag ka na kang bitis mo habang nag-uungat. Kay Ma'am June Bella Buena Obra Buraot po. Alright. May English ano ba kita sa Buraot? May naisip ka ba? Ako wara. Buraot.
2: Sige, ano yun eh? Ano yun eh? Philippine. Ang Tagalog word na yun
0: diba?
2: Eh.
0: Parang ano lang. Sakim.
1: Parang
0: sakim. Related dyan.
1: Buraot, gari ano, parang nakakainis.
0: Buraot or gahama. Diba? Ay, salamat tabi, Ma'am June. Well, Ma'am June o Sir June? Kung ano man tabi. Kay Ma'am Cindy Rose, Buena Obra, sa Iyada, Hagulhon. Oka, ongal, onga. Ang ano English kay ni Bulho? Cry out, crying out loud. Crying out loud by Ed Sheeran.
2: thinking out loud mo nito?
0: Thinking out loud ba?
1: Pwede itong ano, crying out loud.
0: Sa Gulhol. Pero bako siya one word talagang direktang translation sa inyo. Thank you, Tabi, kay Ma'am Cindy Rose, Buena Obra. Ay, meron na magkahapon, Ma'am Kan, kay Ma'am Freemi, dyan sa Upper Bongga Baga kay Albay. Sabi niya, good afternoon po, DJ, ang sa iyo daa, Ngani.
2: Ngani.
0: Diba? Tumpag na tumpag tigdi si Ma'am Freemi dahil ang gani talaga. Kumbaga tatak ka mga ano, kaya mga Bicolano, nawara siyang straight to the point na translation talaga. Ang ano, ang gani. Naging viral bagaan kan mga nakaaging ano,
1: social media.
2: Tatak gani.
0: Ano kaya ang ano, ibig sabihin?
1: Tiga,
0: kumbaga na ano na rin dangani eh, na sursubrahan naman nga kay kakagamit kang ngani. Tiga, aranohan na ngayon. Kung ano ngayon sana ang tamang paggamit kang word na ngani.
1: Eh, yung managadano, kaya yung matarapang sarong Bicolano, pero may ngani. Ano na ngani ito?
0: Iyon
1: na ngani. Iyon
0: ngani. Oh, diba?
2: Bakulo, tsaka dakulo lang baga nagigib.
0: Talaga siyang, hindi mo siya naman sa translate talaga in English. Kaya saro ini sa ano, sa mga word talaga. Kahit na ano, tama ini si Ma'am Premia Barhawara. Na pirming tigagamit kan mga Bicolano, pero wala iya na ano, na English translation. Kumbaga, sa tuya lang iya. Ay, sa mga Bisaya ata, igwaman ka iya.
2: Yes, meron din
0: daw. Di ba nga, banga unta.
1: sa tuya ang nga, sa ang nga, ang
0: nga, ang nga, ang Kondo naman iya. Kay Ma'am Regine Bonaobra, gigil po DJ. Ay, maraming paghahawang pala dyan sa Indro sa Kanaway, Ma'am Regine, Regine, Regine. Sa iya, gigil. Gigil. Gigil. Oh, wara ko na isip ha. Wara ko na isip na English kang gigil ha.
1: Pero pag sunod siya, igwa iyan. Pero kapag kita ang maisip na on the spot.
0: On the spot. Wara talaga.
2: Hindi siya agad makukuha.
0: Wara! Giggle. Kahit sa English, sinerge ko sa ano, sa Google, there is no direct English translation for gigil.
2: Alright.
0: Wow.
1: Nagigigil ako.
0: Depende ang gigil, no? May mga gigil na gigil sa...
2: Actually, meron din.
0: Galit.
2: Pero din, ano, pwede rin mo sabihin na ang gigil, pwede mo rin siya sa... Iguragan
0: ako
2: sa imo.
0: Pwede. Pwede. Pero ano kaya, pag na, sobrang cute baga nga kang
2: gigil mo baga sa imo.
0: Pero wala talaga siyang ano, straight na direct English translation.
2: Nice.
0: Gigil mo niya ako ha. Pag nagitan ka na, gigil na ako sa imo. Pero pag ano, pag cute na gigil, gigil niya ako.
1: Depende pala sa tono.
0: Depende sa tono. May mga words talaga. Depende sa tono kung paano iyan itatranslate. Yes. Yeah, diba? Arkane, arkang gigil. Like, Ma'am Regine Bonaobra.
1: Noted.
0: Thank you, Tati, Ma'am Regine.
1: Mag-notes ka mo, ha?
0: Kaya John Burse, sabi niya, daing gayo po ang simbag ko. Shout out po kami nigdi sa Buwang Bakakay Albay. Wow.
1: Oy, marina po sa mga taga-Bakakay.
0: Daing gayo.
1: Daing gayo.
0: Ang gayo ang ano, warang ano, ang warang translation.
1: Ano gayo? Anong meaning
0: ng gayo? Bicol lang talaga siya na tigagamit. Diba nga basta. Bicol siya.
2: Kaya mo yan. Kaya mo
0: daing gayo ngayang ano. Araw kayo ni Siri.
1: Daing gayong kauron. Parang wala kang kwenta ganun.
2: Ang deep naman yun.
0: Pero ano, pwede din siyang ano, positive, pwede siyang negative. Depende sa ano, sa mga words na tinigamit mo. Kaya Ma'am Dasid Boneo, Baterias. Baterias. So, ano baga iyan? Pag nagrarasa yung sudag yan. So, mga ano, saradit na ano, saradit na gapo-gapo. Iba ang ano, ang Baterias na tinasabi din ni Ma'am Dasid. Wala man ang siyang ano, adi, small rocks. Pero bako siya ano, direct na translation talaga. Pag translate mo ang small salit na gapo, bako man talaga siya batir. Alright.
1: Pero pag mga arba kayo ng topic, gari, magayon na ini maging kahampangon ang mga gurang.
2: Tama.
1: Ano-ano kaya nintay yung mga ano na ini, pag-atay yung mga ano, pinaguhuro na.
0: Tumpa ka dyan.
2: Mas may aram na
0: sinabigin. Aro kayo ni kay Sir Christopher Bagayis, ang pulutan. Anong English kang pulutan?
1: Side dish.
0: Nag-i-English na kaya ka mo, ade.
2: Pulots.
0: Nag-i-English ka mo ang ano, mga kainuman mo. Pagbuyong-buyong na bagay. Ma-i-English na yan. Paano i-English mo sa pulutan? Paabot nga kang pulutan. Brother, can you reach for the pulutan? Kura talaga sa ano, ade.
1: Pero ano maabot kayo sa ibang bansa?
0: Depende. Ang tigaan na ninda, kung ano nga, so ano, so pagkaon na. Kung chichirya nga yun, kung reject ka niya, chips na yan, chips, snack, aron ka. Ito yun talaga, pulutan.
2: Pulutan.
0: Iba, warang, salamat tabi, Sir Christopher. Kay Ma'am Eva Oliver, maraming pagkapos na dyan sa Buwang Bakakay Albay. Kay Ma'am Christina Cubilla, hibot-hibot. Hibot-hibot, sulugad. So, pag may ano na, makulog na, naghihibot-hibot na ngayon, lumig. Tingling.
1: Nata ang pinakasadayot na lugad ang mas naghihibot-hibot or mas makulog.
0: Scientific experience. Small but terrible. Small ba terrible kasi siya?
2: Ay, pasok pa daw digdi so ano, so word na pastidyo.
0: Pwede ah.
2: Or doon sa kahararom na ito.
1: Hararom na.
0: Hararom siya. Hararom. Tapos difficult siya i-translate.
2: Yeah.
0: Pastidyoso ko ngayon. Kasi. Pastidyo.
1: Kaya ano, siya ang black sheep ng pamilya.
0: Grabe
1: ha. Black sheep ng pamilya.
0: Sabi ni Ma'am Stephanie Bierso, kung may pulutan, syempre ah. Ano da, buyong, anong translation? Drunk. Drunk. Drunk.
1: Tagalog, lasheng. Lasheng.
0: Sa Camarines Norte, difícil banggiton digdi ang translation.
2: Ay, yun. Day na.
0: Day na mo lang.
1: Ano?
0: Day. Aramin mo tagtaon.
4: Bawal on air.
2: Bawal to mga kanito. Tagtaon na lang.
0: Kung mo yan rin dumaaraman, kapag-com ay mag-message ka mo, ha? Ang translation kang buyong sa ano, sa Camarines Norte. Alright, 36 minutos magaling sa alas 4 rin pagkahapon. I-announce sa tataon sa tuyang winner, ha?
1: Yes!
0: Ticket para sa akin. Mabalik ba ang tugtugan on one?

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Tindagan. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Ang oras niya to 6 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon. Alright. Grabe soon. Pero Halloween gunso sa tuyang ano kasi bago ha. Sa tuyang kachirismisan. Salamat, dakulon ka mong nag-comment palang kasubaan.
1: Oo.
0: Talagang Friday na Friday. Yeah. Feel good Friday.
1: Oo. Pag Friday, syempre pag Friday, yaon, si CJ the DJ.
0: Saturday, si CJ the DJ naman. Alauna hasta alas tres din na pagkahapon. Yes. Thank you, Gerarai, sa mga followers. And may 100.
1: We're 29
0: followers. Kantugtugan on One.
2: Tumagdag?
0: Nice. Diba? Sabi ko sa iyo. Ang sabi ko na sa iyo, eh. Alright. Ay, turutan-taod man pala. Ma-announce na kita kan sa tuyang winner.
1: Oh, ito pala na ticket. Ano ito? Sige, ito, Omi, ang... details. Ay, na ito. Wala ta na. Yeah. About dumana na sa ano, sa ticket na ito. Uh-huh. Yan. Sa aga bagay. Yan. Mm-hmm. Alas 5 hanggang alas 12. Yan. Tugutan ka daw niya. Tugutan ka daw niya, gumo. Okay, basta yan. Alas 5 hanggang alas 12. Yan ha. Beer Plaza sa Balay sa Udan. Ang rayaon po dyan na ano, si DJ Spencer MCL Jobs Folk. Yan. Hindi ko man mariskal. Sige. Pero bibistuhon tayo yan.
0: And ang sa tuyang announcement kan sa tuyang winner.
1: Ay, saro lang ini ah.
0: Saro lang kita ha.
1: Tapos so, duwa ka sa bago.
0: Siyempre, pinanita baga ka sa bago ang very familiar na ano, ay, na song. Yan.
2: By, actually, way back.
0: Talagang niya, ano siya, very, ano siya dati, very popular siya dati. Oo, medyo oldies na. Pero, baka pala noon.
2: Siyempre, pa makaka-relate sa kanta yun.
0: Ang title ng kanta ay ano, ay muli. Muli.
2: By Bugoy Drilon.
0: Muli by Bugoy Drilon. Ang very sikat-sikat na si Bugoy. Bugoy Drilon. And ang satuyang winner dyan, pinakainot na nag-message, ay si... Congratulations, guys!
2: Congratulations to Julie Columna!
1: Yes!
0: Alright!
2: Sa nanginotan!
0: Madam Julie Columna, congratulations, Tabi! Ikaan sa tuyang winner for today! Makiklaim na sana, Tabi, kan sa imong prize tig sa One Radio Station. Thank you very much. Thank you man sa tuwa mga nakaibanan, sa mga katoktugan niya to, sa mga katindugan niya to, na always and always yara on permia. Initabi girare ang tugtugan on One. Nakaibanan nindo kami. Daing iba ako si Eric Son.
1: Iniman po si Berna Banawon.
2: And syempre si CJ the DJ.
1: Nigdilingi
2: Saga. Ayun, so ay, ikaw sa aking Sabado Music Jam tomorrow, 1 p.m. to 3 p.m. every Saturday yan, mga katindugo.
0: Alright! Yeah. Thank you very much, CJ. Ay, masunod po ang parada 30. Alas 5 hasta alas 5 yung media ng pagkahapon. Dito lang yan, sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Sa headline, sa kan mga paradanin, barata!
1: Barata 30! Barata 30! Headlines!
0: Dosing opisyal akan sangguni ang panlalabigan akan katanduan sinuspindi kan ombudsman.
2: Taara padagos ang pag-rescue sa mga atamang hayop na apektado kan mayon volcano unrest.
0: Malinig na tubig padagos na pigdidistribuir sa kan ashfall sa Albay.
2: Senador Pangilinan inumaw ang implementasyon kan Albay kan sa Gipsaka Act.
0: Libreng school supplies ipapanoo sa nagkapir ang mga estudyante sa Santo Domingo, Albay.
2: Educational assistance ni PBBM kulog subot sa payo si Pitan sa Ligas PCT.
0: Sa lado nasyonal, ICC itinalaan na ang pirang importanteng petsa para sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte.
2: CIDG nagsunda din obstruction of justice versus Senator Robby na katakod kang subot pagtakas ni bato.
0: Sandigan Bayan, pigpapaaresto na si Senador Jinggoy Estrada.
2: Dating DBM Secretary Amena Pangandaman na pinakakasuhan sa Ombudsman.
0: DOJ, sinerto na padagos manliwat ang pag-abante ka na kaso kan Missing Sabongerosa.
2: Labi sa 1 ng grade 11 students, nadidipisila na sa reading comprehension sigon sa EDCOM 2.
0: Sa luwas ka na soan, US nagpatanid sa Oman laban sa planong toll sa Strait of Hormuz.
2: 16 na estudyante gadana, 79 ang irido sa kasulo sa girls' school dormitory sa Kenya.
1: Barada 30! Barada 30! Headlines!
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Alaw po kitang unyanin na Biyernes, Mayo 29, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 9 na One Radio News FM Diet. Nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
1: Barada 30! Barada 30!
0: Pasiring na kita sa detalya sa kanong barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mabuti kasin supermarket nationwide.
1: Barada 30! Barada 30! Barada 30!
0: Sinuspindi kan Office of the Ombudsman sa loob ng 6 na bulan ang dosing opisyal kan sangguni ang panlalawigan na kanakatanduan sa kaibana na si Vice Gobernador Robert Fernandez o Fernacoda kan isinaangat na administrative case ni Kika Azanza laban sa Sainda. Sigon sa kasuguan na pinirmahan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kan Mayo 22 isinairarom sa preventive suspension Sinda Fernandez asin ang mga provincial board member na Sinda Josevan Balidoy, Giovanni Balmadrid, Jose Romeo Francisco, Alvin Rodriguez, Edwin Tanael, Lorenzo Templo Nuevo Jr., Arnel Turado, Diana Roberto, Tito Villamor, Santos Safe, asin Rafael Soniga. Mantang pigpapautoban suspension na demo na Sinda makakaresibi nin nasahod. Nagugat ang kaso sa reklamong grave misconduct, grave abuse of authority as in conduct prejudicial to the best interest of the service na igwang sa pirasan ng desisyon as in aksyon na kanasangguni ang panlalawigan na kaibaan paggamit kan quick response fund pag-override sa pito ka na gobernador as in subuot pagkaantala sa pagpasara kana provincial budget para sa taong 2026. Sigon sa Ombudsman, igwang bastanteng basihan na tanganing isaangat ang preventive suspension as in kaipuan ni ining gibuhon na tanganing di maapektaran ang pigigibong investigasyon as in mapangalagaan ang mga dokumento as in ebidensya na may kinaaraman sa kaso. Sigon sa kasuguan, magdadanay ang suspension sa laugnin 6 na bulan na afwerasan may namatapos ang administrative investigation na nakalagman digdi na dahi kaiba sa bilang o sa numero ka na panahon na nina suspension na ang anuman na pagkaantala na kausakan mga respondent kaiba ang mga petisyon o iba pang lakdang na pwede sir makaulang sa pag-resolver ka na kaso.
2: Yan trastanto padagos ang pagsasagibo nin rest.

0: Rescue, Cantabaco Animal Rescue in Adopciona sa mga atamang hayop na apektado kong aktibidad kan Mayona. Inisapagi ka na sa indang pagtataunin prioridad sa bayanihan for Acosta kan magputok ang bulkang Mayona. Nasa 30 ang atama na hayop na sa indang nadara sa shelter sa San Vicente, Tabaco City. Nakapag-rescue man sindan in 17 na atamang hayop agikan na sa Ginubatan, Albaya asin sa barangay Tumpa sa Kamalig, Albaya. Sigon kay Tabaco Animal Rescue and Adoption na volunteer Sofia Melomenia Lopez na nai-report sa indang nasabing lokasyon na napatos ni Namo ang mga atamang hayopa. Alagad, huli ta limitado sa naan sa indang mga resources na sa apat na hayop sa naang nai-rescue ni Daddy D. Igwa iba pang mga pet owners na nag-turnover sa inda huli ta adainan ninda ini maataman o madadarain ka sumagi makwara. Yan tras tanto, pagsiselebrar as in pagpoprometera ka na taara ang responsableng pet ownership. Ngunya na bulanin Mayo kada taon. Iningan ina maibida ang tamang pag-atamanin mga hayop as in mag-edukara sa mga barangay. Patanid man ni Lopez sa mga pet owners na day ipagbalada sa initan as in tauwananin malinig na tubig anang sa indang mga pets urog na ngunya na panahonin tag-inita.
1: Padagos anapig sa sagibong water assistance operation sa Kana Coast Guard District Bicol para sa mga residenteng naapektara na kan ashfall ninuhuli sa Padagos na pag-alboroto kana bulkan Mayon sa Banuana kan Ginubatan, Albaya. Sa pagikan water desalination machine na nagigibo asin na nanaunin purified water ang ahensya nganing maresponderan na ana pangangipuhana kan na mga komunidad sa malinig asin na salbadong inumon na tubig ngunya na may epekto paman giraray ana pag-uranin abo sa lugar. Sigon sa Coast Guard, parte ini kanan sa indang Padagos na disaster response as in humanitarian assistance operations. Nganing masyarto ang kaligtasan as in karahayan na kan mga residenteng apektado kan na volcanic activity. Pigsyarto man na kan ahensya na mapadagos ang sa indang pagtataong serbisyo as in ayuda sa mga komunidad na nangipuhan na mantang nagtitinir na aktibo ang na vulkanya.
0: Yan tras tanto inomaw ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang probinsya kan Albay asin sa inisyatiba kaini sa pag-implementar kang sagip sa kaapta. Nagbisita ang senador sa probinsya kan Albay kasudma Mayo 28 asin nagserving guest sa Agri Fiesta na sarong aktibidad para sa mga paraoma asin para sa sera sa probinsya. Sigon kay Senador Pangilinan na dakulang bagay ang lakdang kan gobyerno probinsyala na pagbakal nin milyones na kantidad nin mga produktong agrikultura direkta sa mga paraoma. Makakatabang subot ini ngani na magkaigwaning ganansya ang mga paraoma hulita nababakal ana sa indang produkto sa tamang presyo. Uli digdi posible subot na mainganyar ang mga masunod na henerasyon na ipadagos anang pagtatanoma.
1: Yan, taras tanto, mananaunin libreng school supplies ang lokal na gobyerno kan Santo Domingo, Albaya para sa mga estudyante hali sa manlain-laing barangay kan Banuaan como preparasyon para sa paparaning pagbubukas sa ninklase. Sigon sa LGU, ubeto kan na programang ining sa mga magurang siring man ang syartohong estudyante sa indang paglaog sa klase ngunya na school year. Sa impormasyon, magkakaresibi ang nagkapira mga estudyante pon kinder grade 1 to 6 education as in ang grades 7 to 12 kung sa in isasagibo ang distribusyon sa maabot na nahunyo 8 sundo 11 ngunya na taon na. Dakol man na mga Dominguenos ang nagpahayag nin pasasalamat nin huli sa ma-receiving school supplies para sa indang mga kapamilyang nagkakralase pa.
0: Mientras tanto, kulog subot sa payukan mga barangay ana ang mga implementasyon kan pagtataonin educational assistance sa iraram kan programa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bawat bayan manginginabang. Sigon kay Kapitan Fernando Lopez kan Barangay Pigkale sa siyudad kang Ligaspi, nakaulay niya ana sa iyang kapwa kapitan asin pinagpo-problema kan mga ini ang pagpili sa mga benepisyaryo. Posible kayang may madadawit asin maapektaran man ang mga botante sa papaabuto na eleksyon. Subot, nakapili na sindahali sa 15 estudyante na magran mga pangaran kainian na isnaisumiter na sa liga ng mga barangay. Kung magigirumduman sa naunang bita ng programa, mapili ang mga barangay

0: kapitanin 5 college graduating student sa mga sunod na taon na mabibinipisyaran kang nasa 20,000 pesos na educational assistance.
1: Nagtutubod ang nasarang polis na kayang mamanihar ni Senador Pia Cayetano. Para sure, magkalis na may talaga inibilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Sigon kay Professor Amira na very competent ang na senador na sa iyang background as in ang mga lay na sa iyang ipigbuso lakan mga nakalis na taong alagad punto ni Sison na magiging issue kay niyan kung paano mababalanse ang interes sa kan bosses sa kan mga senador. Kinakaipuan sa bota kan senador kung napaanseng mapapaluhas ang usisya asin mamantinir ang level kan interes kay niya. Bag doon kay ni na dapat man na mamantinir ni Senador Pia ang status quo na importante sa pagkontrol sa numero kan Senado.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucario.
1: Alas 5:16 nin pagkahapon, pasiring mampo kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional na todsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta, Nacional.
1: Itinalaan na kan International Criminal Court ang napirang importanteng petsa para sa pag-abanse kan kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte na 16 taon na nga nakadetine sa Dahig, Netherlands. Ini ang nakasunod kan na primerong status conference sa iyang kaso kan Mayo 27. Pira sa importanteng petsa ang mga minasunod. Sa Hunyo 23, ikadawang status conference. Sa Hunyo 29, submission na kan prosecution na kan sa indang inisyal na listahan na kan mga testigo. Sa Hulyo 14, ikatulong status conference. Sa Agosto 31, ang cut-off para sa submission na kan sa indang final witness list as in ebidensya. September 28, ang trial briefing para sa mga kinatawan na kan mga biktima. October 30, ang trial briefing para sa defense panel. Piglalaomang mapuon ang trial laban sa dating presidente kan Pilipinas sa Nobyembre 30, ngunyan na taon na ang nasabing bulan na ang ika-20 bulan na puon na kan na arrestar siya sa Dahiga.
0: Yan, transtanto nagsunod ng reklamong obstruction of justice ang Philippine National Police Criminal Investigation and Election Group laban na kay Senador Robin Padilla asin pirapang individual katakod kang subuot pagtabang sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirmar ni Prosecutor General Richard Fadulion na isusunod ang reklamo sa Department of Justice bago mag-alas 5 nin hapon kan Webes. Nainot nang inanunsyar kang CIDG kan Miyerkules ang plano kaining pagsunod din Padilla asin iba pang personalidad huli sa subuot pagtabang kay de la Rosa aning makalikay sa mga otoridad. Pinahimutikan ni Padilla ang aligasyon. Sigon sa senador, dai niya tinabangan na si de la Rosa na magtakas kundi pinalunad sana niya ini sa iyang bihikulo paluwas kang Senado kan maagahon aldaw kan Mayo 14 makalisubot ining makasabaya. Mientras tanto, sinabi ka ni CIDG na may kinaraman ang insidente kan pambabadil sa Senado asin ang subot pagtakas ni de la Rosa. Si de la Rosa ang nahampang sa warrant of arrest katakod kan aligasyon ka na pagiging indirect co-perpetrator kan kasong crimes against humanity na may kinaraman sa seryenin mga pagadana poon Hulyo 3 taong 2016 hasta Abril taong 2018. Kung sa ina, dahil mababa sa 32 na katawo ang nagadana. Magigirumdumang pigporbarkan mga otoridad na iserbi ang warrant laban kay de la Rosa kan Mayo 11 na nagresulta sa burukudana sa laog kang Senado. Sa huri, ang ibinugtak siya sa protective custody kana Senado bago subuot na kaluwas kan edifisyo kan Mayo 14. Sinugo man ni Justice Secretary Frederick Vida ang mga law enforcement agency na hampangon asin arestaron si de la Rosa na inapod na fugitive from justice, ininganyar man niya ang senador na voluntaryong magsurrender sa mga otoridad.
1: Pigpaparesto na ka na Sandigan Bayan 2nd Division si Senador Jenggoy Estrada makalis ang subuot pagka-imbelto kay ni sa flood control scandal. Ang nabanggit na division ang nag-asikaso kan bailable graft case ni Senador Jenggoy Consign igwang opsyon ang senador na magsuko o mag-atubag. Nagpaluwas nin warrant of arrest as in whole departure orders ang 2nd Division na kan korte kontra kay Estrada as in dating Department of Public Works and Highway Secretary.

0: Manuel Bonoan na sigon kay Interior Secretary John Vicrimulya na pasiring sa Sandigan Bayan ngunyan si Estrada nga ni makapagpiansa. Sinabi man ni Rimulya na wara pasindang criminal case number asin wara pa man subot na naipapahiling na poder na arrestar ng senador. Naguyod si Estrada sa kontrobersiya makadis na akusaran siya ni dating DPWH Bulacan District Engineer na si Bryce Hernandez na nag-ako siya ni na kickback sali sa flood control projects na pinahimutikan man kan senador. Pinangaranan man na mga respondents sa kaso iyon sin dating DPWH Secretary Bonoan asin DPWH NCR Engineers na si Denrila Cortuna, Arturo Gonzalez Jr. asin Manny Bulosan.
1: Mientras tanto, nahampang sa mga reklamong kriminal asin administratibo si dating Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman katakod kanasubuota iligal na paglipat kan bilyong-bilyong pisong pondo hali sa PhilHealth asin Philippine Deposit Insurance pasiring sa National Treasury. Ang reklamo ang ipigsunan ni Dr. Tony Liachon sa Office of the Ombudsman kontra kay Pangandaman para sa subuot technical malversation, graft, asin iba pang administratibong bayulasyon. Nakalaag sa reklamo na dapat subot na isabaya si Pangandaman bilang respondent huli sa papi-aprobar asin pagpapautubkan mga lakdang katakod kan mga kontrobersyal na paglilipat kan pondo mantang siya na sekretary kan DBM. Kaibana na sa pigtataram sa reklamo ang paglilipat kang 60 bilyones de pesos na sobrang pondo kan Philippine Health Insurance Corporation asin 107 bilyones de pesos na pondo kana PDISC sa National Treasury. Sinabi sa reklamo na parte subuot si Pangandaman kan concerted and coordinated governmental action sa implementasyon kan fund transfer mechanism. Marurumduma na kang Disyembre kang nakaliis na taon na ipigsuprema sa gobyerno na ibalik ang 60 bilyones de pesos na sobrang pondo kan PhilHealth sa paagi kan 2026 General Appropriation Act. Sa desisyon ka na Supreme Court Embassy, idineklara na ang constitutional asinwarang bisa ang nagkapirang provision kang 2024 General Appropriation Act asin an finance circular na naging basihan kan paglipat kan pondo huli asin discretion.
0: Nasigurar kan Department of Justice na padag-abante kan ng kaso san mga sabongiro. Sigon ki Justice Secretary Frederick Bida, padagos ang pag-abante kan ng kaso asin si Sherton na daimapundo ang piskalya sa pag-utoba kan mandato kay niya. Sinabi niya na obheto kan mga piskal na panimbagon ang mga nasa likod kan pagkawara kan mga sabongiro. Partikular na ang negosyante si Charlie Atong Ang asin iba pang imbalto o kairibang akusano. Pigdoon na kan kalihim na nakasentro ang atensyon na kan piskalya asin nakabase sa katotohan ang investigasyon na. Ipigayag ini kan nakalihim kasunod na kan mga bareta na ang kampo ni Atong Ang nagtausubot nin kwarta sa mga pamilya kan mga biktima. Sa ibong kaini, nanindugan si Justice Secretary Vida na naidirektang nakakaapektar sa kaso ang isyo kan distribusyon na kan ayuda ulit ay nakabase sa katotohan ang investigasyon na. Sinabi niya na ang basihan ng kaso iyo ang nasulidong ebidensya kaya dahil man importante kung iguanin pagwidro kan testigo kan sekretarya na afuera sa testimonya pigagamit man na bilang basihan ang pigapod na object or real evidence.
1: Mientras tanto, labi sa 10 milyon ng mga grade 11 students sa bilog na nasyon ang nadidifisilan na masabutan ang sa indang pigbabasado sigon sa report ka na 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Napag-araman na nagluwas sa impig sa gibong Senior High School Literacy Assessment kang Department of Education taong 2026 na 1.3 milyon sa 1.4 milyon na grade 11 students ang may problema sa reading comprehension. Solamenteng 12% sa nakan mga estudyante na grade 11 ang maikukonsiderar na independent learners o kayang masabutan ng marahay ang nasa indang pigbabasa. Sa naunang bita ng numero, haros anum sa kada 10 estudyante ang nasa frustration level ang pinakahibabang antas kang literacy kung nasain haros daininda na sa sabutan ang pigbabasa. Mientras tanto, haros 3 sa kada 10 mga estudyante man ang nasa instructional level na nangangaipo paninggiya halis sa mga paratukdo ngani na masabutan ang teksto kanasa indang pigbabasa.

0: Babasulman kan ACT Teachers Party List ang nasubuot sistematikong problema sa educational system, partikular na ang pulisiya kan mass promotion sa mga estudyante. Bako sa na ang grade 11 students ang apektado kan problema, hulita. Sigun sa EDCOM 2, nasa 40% kan mga estudyante sa gabos na grade levels ang nadidipisilan manliwat sa reading comprehension. Yan trastanto, sinabi ni Education Secretary Sunny Angara, natutukaro na o tututukan na kang Department of Education ang teachers training nga na mas mapakusog ang pagsabot kan mga estudyante bako sana sa memorization.
1: Parada 30, Parada 30, Parada National.
2: Update man po kita sa kamugtaka na ka ng sa tuyong panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao ng ipon yanin minerals kay guloy ng pag-inom ni sarang capsule oral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ana sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin Number 3 unong kay Tropical Storm Domeng na mantinir kay ni Ana sa iyang kusog mantang naghihiro pa west northwestward sa kadgatan na sakop kanang Pilipinas. Ana Centro kay niya nasa 1120 km east of Central Luzon. May darininin kusog nin paros na maabot sa 85 km per hour pagbugso na maabot sa 105 km per hour mantang naghihiro pa west northwestward sa kaskas na 10 km per hour. Alas 5:27 in paghahapon. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwa sa kanasyon. Nagbabala ang Estados Unidos sa Oman laban sa anuman na lakdang na magpapataw ng tol o bayadan sa pag-agi sa Strait of Hormuz. Asin sinabi kay ining papatawan ng penalidad ang namanungod o na magiging katuwang sa nasabing plano. Sa sarong post sa X, sinabi ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na agresibong tutigison na kanahensya ang mga individual o grupong direkta o bako direktang imbelto sa pagpapautoba ng tol sa nasabing strait. Mientras tanto, sinabi man ni U.S. President Donald Trump na warang nasyon ang dapat magkaigwanin kontrol sa Strait of Hormuz na saro sa pinakaimportanteng agihanin krudo sa bilog na kinaban. Pinatanidan man ni Trump ang Oman sa tahukan Urolaya sa ibong kanhaloy ng ugnasin pang ekonomiya kan duwang nasyon. Alagad sinabi kan Oman na nakipag-ulay ini sa Tehran na katakoda ka nagkatalingkasan sa paglalayag sa nasabing katigatan. Nagpangagmanin na pakikisumaran Iran sa Oman na makalis kaining batikuson ang nasubot huma ari sa mga opisyal kan Estados Unidos. Ang Strait of Hormuz sa piko konsiderara na saro sa pinakaimportanteng ruta ka na pang kinaabang kalagalan na nining krudo ulit ada kulang parte ka na supply nilang sa kinaaban anemina agidigdiya.
0: Mientras tanto, da imababa sa 16 na mga estudyante ang nagadangman masulo sa dormitoryo Tumishi Girls Nakuru County sa Kenya. Sigun sa Education Minister na si Julius Ogamba, nangyari ang insidente bandang maagahon asin marikas na naglakop ang kasulo sa laog kang dormitoryo kan eskwelahan. Wala pang malinaw na rason kan kasulo mantang padagos ang investigasyon kang pulisya asin emergency responders sa lugar na nasa 120 km hali sa Nairobi. Pira sa mga estudyante ang nagsapo nin danyos asin idinara sa ospital mantang padagos ang search and rescue operation sa eskwelahan. Sigun sa mga otoridad, bisto ang Kenya sa mga nairehistrong insidente nin kasulo sa eskwelahan sa mga nakalihis na taon na permihang natatakod sa manlaing-laing issue sa loob kan eskwelahan.
2: Alas 5:30 na po nin pagkahapon na iyan naman na naging katiripunan na ka ng satuyang mong barata na kaibanan ta sa pagkata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonanzala sa mga parantabay tama na sa bilog na probinsya ka na Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon na dahil po maghali masunod na ang programang na Tita Poliana Show kasabay si Tita Pulia. Kami po ang nasa indaw naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon, digdi sa One Radio 90.

0: si Consi Rambersnes Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuloy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consi Ram vs. Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palansindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
8: Kintuhon na!

0: paghalo-halo dapat chowking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan.

0: natong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palaks ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din,
1: mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: One Radio, Ting Dugana.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyo mga suking butika.
4: Mapapakaw sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unicia Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mapapakal sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabialbay, mapapakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Dan A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: One Radio Ting Dugana!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: One Radio, ting-du-ga-na.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
4: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago.
7: Introducing
6: Patata!
5: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Patata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Patata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
1: One Radio, ting-du-ga-na!

0: Cavaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
9: One Radio, Ting Dugana.

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. If you want to experience luxury and relaxation, it's a must to try Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885.

Good morning! Good morning! Diyos mo rin ang ganap po sa kabusyato, baga parantabay, Sabado ngunyan. Good morning! Saralo, sarabay kita sa Good Alas 6.45 kada Sabado rin po sa programang ini sumada sa uno. Ed Bordeos, tabi. Si Daddy Loings dyan sa Technical Department. Good morning. Ano na, I miss you all. Namiss ko kamong lahat. Kayong lahat ay namiss ko po. Ako'y hindi ginising ni Dandy Loings.

0: Bawi-bawi tayo ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, mga katindugon.
1: Good morning, good morning.
0: Ala, pait na kita. Sabay na sa mga tulugpang unyan pong pagka-morning. Mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na

0: Alapait! Sa mga gusto tabi na magpartisipar sa programang ini, gustong makimema, mema sa bilang. Ampo, gawin nyo na, makimema na kayo ngayong umaga. Yun na yun.
1: Sana all.
0: Sana all ka dyan.
2: Ang galing mo, sana all.
0: Amo, amo, amo, amo, amo, amo. Pagkarapi na tabi ka mo, sukaping natural, kaping herbal, ta amo na yan. And syempre, kung marata na mga manoy imanay, ano pa man, digdi na nguna kita, sabay na kamo, ta mga radyi nguna kita, ngunyo na pagkagatabi.

Lord God, salamat po sa panibagong aldaw, panibagong buhay na pigtao mo sa samuyang unyan. Kami po, Lord, nagpapasalamat liwat min naman po na mamamatean ang kagayunan kan buhay hindi po sa ibabaw kan kinaban. Alagad, igwa kami kay mga katugangan sa pagtubod na nadidipisinan sa mga oras pong ini. Lalong-lalo na, Lord God, itong mga kababayan niya mo na igwa po ning kamatean, igwa po ning helang. Sumangyon po sa ospital sa oras pong ini, Lord God. Aprosaman po ang sa indang lawas. Kansa imong badal na espiritu, tangani na magkusog giraray. Asin makabalik, tangani may pagpadagos ang sa indang misyon, hindi po sa ibabaw kang kinaban. Igwaman, Lord God, kaming mga katugangan sa pagtubod na yaon po sa sa indang harong. Nagtsatsaga na bakit kanya marahay sa sendang kamatian sa paagi ka man lain-lain na mga medisinang sa inang pigtutumar. Lord God, tanap po, Lord God, ang bahala sa sayta. Lord, dagahagad man kami po ning kapatawadan sa samuyang naginibuhan ni na mga pagkakasala sa ibabaw kang kinaban. Ano man, Lord God, ang samuyang naginibong kasalan, Lugod, mapatawad mo po, Lord God. Lord, ikaw na po ang bahala sa gabos. We love you, Lord. Thank you, Lord, sa gabos na biyaya, sa gabos na pagpapala, na sa mong nare-receive oral daw. Salamat, Lord. Thank you, Lord.

0: Ang buhay mo'y mayroong halaga sa kanya. Yes po. Maria Olive Niebs, maray na pag good morning. Kay Analisa Venus Balmaceda, good morning. Norin Cirilio. Joel, maray na pagkagatabi dyan sa Quezon City. Marinagra sa mga taga Malolos, Malinaw, Bukay Family. Kay Mac Rawit, happy birthday po to Juan Miguel Baducio. Sa mga may birthday ko niyan, maligayang maligayang maligayang happy birthday! Happy birthday, Tabi, ha, sa mga may birthday.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Niyan, paraan sa sendo, Tabi. Rose Bunao, maray na pagkamorning. Kay Jeneline Bubis, maray na pagkagaman, Tabi, sa gabos at nagdadangog sa programa. Sabi ni Jeneline Bubis, Ramer G. Bunayon, good morning. Ayo, kaping natural, kaping herbal, umaubos ko ng karupropang, tinimpla ni Daddy Lohoinks. Kay John Jansena, good morning. Marina pagkagada kay Virginia Rosales. Nina Belchez, Rose Ann Biba.

0: Andes, Maria Nenia Bueno, good morning. Kay Maria Teresita Gabarda, good morning. Wilma Pulyero Clidoro, kay Lynn Boragay Viridiano, good morning. Cherry Car, Marina Pagkaga sa imo, Cherry Car. Sige na, oh, inom na, rup-rupe. Maluya rumuprop, ano? Meld sa Villarreal, good morning. Kay Freddy Besmonte, good morning. Marina Pagkagaman, tabi sa imo, na Australia, Besmonte Arcos. O dyan sa Mercado Publico, good morning, tabi. Pag-agi ko ngunyo na aga dyan sa may parting ankan San Carlos, natado ito, tasutaw sa nakan tinampuan dumog. Oh, sukagiriran, bako dumog. Napauno niya ako. Nagtinampo man sa uran. Sonia San, sa Franca Coronesa, happy weekend, tabi man si mo. Elsie Bungalos, good morning. Alas 5:13 na po, nin pagka morning.
1: One Friday, 91.3, ulat panahon.
0: Tingnan kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon na hatod po sa sendo kan kaping natural, kaping herbal. Best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black, as in best kapi green, 6-in-1 with herbal mix. Gabos tabi iyan. Mababakalindo sa mga butika, sin sa mga supermarket nationwide. Lalo pang nagkusog ang tropical cyclone na bagyong Domeng mantang naghihirini sa laog kang teritoryo kang Pilipinas. Sigur po sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng Pag-asa. Sa pinakanghuling tropical cyclone bulletin kan State Weather Bureau, sinasabi kan ahensya, nasa raw ng severe tropical storm ang bagyo. Ultimong nahilingini sa distansyang 95 kilometro kada oras sa sirangan kan easting party kan Northern Luzon. Daraan kusog din paro sa nag-abot na sa 95 kilometro kada oras. Rani sa sentro, asin ang Gastines na nag-abot sa 115 kilometro kada oras. Nagiro ini pa weste, norte, weste sa Kaskas na 15 kilometro kada oras. Maski nga ni, salit ang posibilidad na direktang makaapekto ang bagyong Domeng sa kamugtakan kampanaw sa nasyon. Sa masunod na 24 oras, po pwede subot na pakusugon ang southwest monsoon o habagat na posibleng magkausa ng mga makukusog ng mga pag-uran sa westing parte ka nasyon poon sa Aldaw nin Domingo. Mayo 31, pinaglalauman man, lalo pang makusog si Domeng, as in posibleng maging sarong typhoon category. At siya na pagkabagisiring man, sinasabi kan Weather Bureau na daiman pinaglalauman na magla-landfall o maagi sa kadagaan kan Pilipinas ang bagyo. Padago sa naghihiro ang severe tropical storm pa norte-weste sagkod sa Aldaw kan Domingo bago maghiro ini pasiring sa southern Japan sa Lunes, Hunyo 1. O yan po ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Alas 5:15 na po nin pagkaga. Hilingon taman tabi ang heat index na po pwedeng makaapektar sa Bicol Region, ngunyang pong Aldaw, inutunta duman sa may parte kan Dait ka Marinis Norte. Nagaabot po sa 42 degrees Celsius ang heat index, ngunyang Aldaw, sa Legazpi City, 41. Sa Masbate City, Masbate, 42. Sa Uban Sorsogon, 42. Sa Pilica Marinisur, nagabot man sa 42 degrees Celsius sa Bio Ginobatan. Nasa 42 degrees Celsius, BIA Daraga, nagabot o sa Pilica Marinisur, nagabot sa 42 degrees Celsius, Bio 40 degrees Celsius. Sa BIA Daraga, sa Probinsya Canalbay, nasa 40 degrees Celsius man ang heat index na may eksperensyahan. Yan po ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ang kamugtakan kan panahon tabi, Madam Nelia Buates, hatod sa Indokan, kaping natural, kaping herbal. Best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi blank, asin and best kapi green. 6-in-1 with herbal mix. Kabusian, mababaka.

0: local news.
1: Ang tamang oras, alas 5.26 na po nin pagkaaga. Ang mga barata na inihatod po sa Sedokan, sweet cellphone and computer repair shop, control tatabi ang Sedokan mga cellphone. Dahil na magduwa-duwa pa, dyan hindi pa irahay sa sweet cellphone and computer repair shop. Para sa cellphone, kayang hirahay yung dyan tabi ang Sedokan laptop, printer, pati na po ang computer. Konrota na po, nagpapautang naman po dyan yung gadget. Pwede po dyan ang iPhone at iutangon nindo. Mag-download lang kamo kan application ay Skyro. Pasirin kamo dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop sa Tomas Cavalis Street, Barangay San Juan, Tabaco City, kataigan ka sa All College. Ang anin na makautang na kamo nin bagong cellphone. Kaya basta cellphone, naraot, dyan nindo ipahirahay. Basta mautang, dyan man kamo mag-utang. Dyan na po sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, hanapon sa natabi nindo si Sir Jun or si Ma'am Hazel na Sardinya. Para mas madali po ang satuyang komunikasyon, para madali na makahapot kamo kung paano ang mga proseso, i-chat nindo ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. I-follow man nindo, yan ang Facebook account na yan tabi. May isaro pa sindang branch dyan sa kalabaan po kan Siga Avenue. Dyan sa may pasiring sa simbahan ni San Juan, dyan baga sa may ASY building. Kailira po kan 7-Eleven, yun dyan nakabugtag ang Sweets.com Gadget Center. Alas 5.28 na po ni pag-aaga, Maria Corazon Buman, good morning, happy piyesa sa mga tagasan Isidro Buring, Josephine Bikilio, good morning, Nance Canuel, good morning, Nides Bonggon Bonina, good morning dyan sa mga taga Marirok, kay Rio Peña, sir, good morning sa imo, magkapi kita, best kapi green, ayos ang sa imong kapi ha, pareho kan kapi ko, healthy ka na, sexy ka pa. Diretso na kita sa mga detalyes kan sa tuyang mga barata ang hunyan na pagkaaga. May pigpaluwas po na thunderstorm advisory and pag-asa sa Southern Luzon kasubago po ining alas 5. Kung saan makaka-experiensya ni moderato sagkod sa kunminsan iguaning mga makukusog na mga paguran na may kasabay na kikilat asin makusog na paros. Abi ni Sir Loings kasubago, grabe ang pugada. Ang pinaglalauman digdi po sa probinsya Canalbay, particularmente na sa Tabaco City, Malinaw, Tiwi, malilipot asin bakakay. Masbate, sako po tabi ang San Pascual, Batuan, San Fernando, San Jacinto, Monreal, PUB Corpus, asin Esperanza na pwede po ma-experiensyaan sa laog nin saro sagkod sa duwang oras. Ang kapalayong kamugtakan kan panahon man, ma-experiensyaan duman sa probinsya kan Sorsogon, particularmente sa Bulan, Magallanes, Pilar, asin Dunsol. Ma-experiensyaan man iyan duman sa may party kan Piudoran Albay. Sa Masbate, Sakopan, Clavirya, Aroroy, Mandaon, Balod, Milagros, Baleno, Dangan and Masbate City. Si Rigman, sa may party kan Marinduque, Camarines Norte, pati na po sa Oriental, Mindoro. O kaya kung maguran, bagatungang sa aldaw pong ini, iyan po epekto kan thunderstorm. Localized thunderstorm tabi and magpapauran sa satuya mo. Nagatudan sa oras na alas 5.30 na po nin pagkaaga. Duro-diretso lang kita sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Mga barata nguna, digdi po sa Tabaco City, Padagos ang pagsasagiban ng rescue kan Tabaco Animal Rescue and Adoption o Taara sa baga ataman na hayop napiktado kan Mayon Volcano Unrest. Ini sa paagi kan sa indang pagtatoning prioridad sa bayanihan for a cause. Kan magputok ang bulkan Mayon, nasa 30 mga pets ang sa inang nadara sa shelter sa San Vicente, Tabaco City. Nakapag-rescue man sindaan ng 17 mga atama na hayop pagikan sa Ginubatan, Albay, asin sa barangay Tumpas sa Kamalig, Albay. Sigun sa Tabaco Animal Rescue and Adoption Volunteer na si Sofia Maria Pilomena Lopez na nai-report sa inda anaw nabitan ng lokasyon na na-covered nina. O na na-covered na ning abo ang mga atama na hayop. Alagad hulit na limitado ang sa inda mga resources. Nasa apat na hayop sa na-rescue ninda. Iguaman subot na ibang mga pet owners ang nag-turn over sa inda. Hulit na da-ininda-ini maataman o kaya madadaraing kaso mag-ibakwar. Mientras santo, pig-sisilibrar asin pig-promoter kantaara and responsible pet ownership. Ngunyan na bulan ng Mayo kada taon. Iningani na ma-highlight ang tamang pag-ataman nin mga pets. Asin ang pag-edukar sa mga barangay, patanid man ni Lopez sa mga pet owners na daipagbalad asin sa initan asin natawanan ng malinig na tubig ang sila mga pets urug na ngunya na panahon in tag inita. So mga mahilig magatama ning hayop lalo na ayam. Ayam. Dapat ang pagataman ko marirahay ha. So dahil nakakaapiktar. Daddy Joy Buenga Marina Pagkauto Raketerang Mamshi. Good morning. Roberto Tanman Niebo Jr. Marina Pagka morning. Alas 5.32, naglansar ang Department of Education ng Nationwide Upland Balik Eskwela bilang paganda sa pagbubukas ka school year 2026-2027 sa maabot na Hunyo 8 kaining presenting taon. Sigon ka Education Secretary Sunny Angara na ipapautob ang Upland Balik Eskwela po Hunyo 1 sa Agkod 11 na namasyerto ang marhay na pagbubukas ng klase sa bilog na nasyon. Katuyon kang programa na mapakaskas ang proseso kan enrollment, masimbagan ang concerns kan publiko asin masyerto na preparado na ang mga eskwelahan para sa bagong school year. Mabot sa 16 na ahensya kan gobyerno asin utility partners saan mapartisipar sa preparasyon para sa pagbubukas kan klase. Kabalig Interiorment, Philippine National Department of Health asin ang Metropolitan Marina Development Authority na iyoan mamamayo sa implementasyon kan lakdang sa kaligtasan, salud asin ang traffic management sa mga eskwelahan. Ngani mas mapadali ang pagsimbag sa mga pinagkakahalitan kan mga magurang asin mga estudyante ma-operate man. Ano plan balik eskwela, public assistance command center sa paagi ka mga hotline, text, messaging, email, pati na sa social media platforms. Alis sa Central Regional Division sa Good sa School Levels. Sa ibong nalado, nangapunan ang DepEd sa publiko na magkooperar ngani na magin malinaw asin salbado ang pagbubukas kan klase ngunya na taon. Alas 5.33, ninpag kaaga. Pero diretso sa nakita sa bulos kan sa tuyang mga bareta. Ang masunod mamposa sa Indo kan Balayo Gravel and Sand. Kung kamo nangangaipuhanin, bye-bye sin graba sa pagpapagibukan sa mga mansyon. Diretso na kamo dyan sa Balayo Gravel and Sand sa Prokdos kan San Antonio, Tabaco City. Hanapon lang tabi nindo si Engineer Jun Balayo kan Balayo Gravel and Sand. Barato pa ang baybayas and graba dyan sa Balayo Gravel and Sand, kaya pait na kamo dyan sa Balayo Gravel and Sand. Salamat tabi, Balayo Gravel and Sand. Suspindikan Office of the Ombudsman and Vice Governor as in unsing sanggunian panalawigan members kan nakalihis na Mayo 29. Sigun kay Katanduanes Governor Patrick Asanza, nahuli sa kontrobersyal na problema sa Quick Response Fund kung sain binaagunin na ang desisyon kan Katanduanes Development Council as in Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na dapat ibabakal ang pondo bilang tabang sa mga tinamaan kan Super Typhoon Juan. Nang paluwa subot ang mga inining ibang desisyon asin mawot na cash distribution na sina na bako man subot suportado kan annual investment program asin kan mismong PDRRMC. Huli kani nagpaluwas sin ordinansa asin pigbeto ni Gobernador Asanza ang manungudig di alagad pig override subot ini kan sinda magsangat ning declaratory relief. Sinabi pa ni Asanza na ipinaluwas subot ang resulta na dai na itao ang QRF as inaghagad din tabang ang gobernador sa manlaylain na ahensya ngani na mapunan ang dai may release na pondo huli sa nakabinbin ang kaso kan SP. Nagsangat man sindan ng iba pang supplemental complaint sharing kan mga delay as hindi pag-aprobakan mga appointments na pinagsasagibo sa irarom kan Executive Department. Dagdag pa kay nina, idinagdag paninda ang complaint ang dai pagtugot sa gobernador na magsagibo ng memorandum of agreement para sa distribution kan mga yero sa mga inagihan o apektado kan Super Typhoon Juan. Siring man, ang dai pag-aproba sa iyang chief of staff na ma-appoint asin ang pag-issue sa iyaning persona nung grata asin iba pang mga reklamo na sobran sa kapangyarihan so sanggunian. Ano? Nasobrahan sa power, pinagkasararoan sa gobernador o dilingan ng dungunyan, suspindido mga tugang, pati subay sa gobernador. Kaya dapat, dahil politikahan pag-abot sa trabaho, trabaho sa nakutan, ano? O nag-ugat pala ang suspension dyan dahil po duman sa issue mga katindugon ka na Quick Response Fund na binaagoso kunyan, so guidelines kan mga miyembros kan sanggunian panlalawigan kan Katanduanes. Asin kadakol pang iba na nagurugat-ugat na mga katindugon tabi. Grabe ang politikahan dyan palan sa Katanduanes. Di daog pa digdi sa probinsya kanalba yan politika. Ano po? Matindi ka mo dyan.
0: Ang galing mo. Sana all.
1: Anong sana all?
0: Oh my God!
1: Wow! Ang galing. Ang galing-galing mo. Ang galing-galing nyo dyan. Ano na tayo? Magbago na kayo kay... Okay, sa mga detalye, suwag na kan

0: Mga barata sa oras alas 5.37 ng pagkaga. Manay Perla Bindal, good morning kay Fipanyo Bales Marie, kay Shirley Ezekiel Serrano, good morning Sir Ed. Shout out Calio Serrano, si ano pa Sineta Carizo, nagdadagong permiso sa programa kan One Radio, lalo na sa mga programa mo. Salamat, oy salamat ha. Maski ang programa ko din kamugtaki, nagdadagong pa lang sa programa ko. Salamat.
1: Ano?
0: Kay Herman Bulima Bunaobra, ansaro sa mahiguso na kunyan, inihong responder, mga katindugon, pag-abot sa mga, sabi nga ni Sakuna, digdi sa Tabaco City, dyan sa CDR Arimo. Naghihiling duman sa live sa Cavite. Nag-ano ka dyan sir sa Cavite? Epic report kan Unified Command Management na nagsasagibon ng search and rescue operations sa na nakapagriso ang rescue radar equipment ting apat na naghihiro na object sa irarom kan nagabang istruktura sa ground zero bandang alas 2:50 kasudbang hapon. Dahilan kini tulos sa pigpahigot kan mga responder ang operasyon sa narama na parting lugar tangani na mapag-araman asin hanapon ang mga posibleng buhay pa na naipit sa irarom kan mga nagabang mga bakal asin mga parte kan sinementong building. Sigun sa nainot na pahayag kan Unified Command, bako bot sabihon na tawo ang natumbok na naghihiro o duman sa edipisyong nagaba. Ipigbaliwanag kan otoridad na kayang madetect kan rescue radar ang anuman na klase na naghihiro o life signs. Kabilang ang mga hali sa hayop, arog kan ikos, arog kan kino, pati na kan ayam. Sa ibong kini, padagos man ang paghahanap asin ang clearing operations kan mga responder. Mantang naglalaw man ng mga otoridad may survivor pang makukuha sa lugar. Padagos man na minomonitor ang mga nanunungda ng sitwasyon. Mantang nagpapadagos ang search and rescue operation. O nasa search and rescue operation pangunyan tabi ano? Maski halos magsasarong simana na, tamay na detect mga katindugon na apat pang kunyan, inihong sabi may buhay na apat. Pero dahil pa masiguro mga katindugon, kan mga responder kung tao ito o hali sa hayop mga katindugon, itong life sign na na-detect kan sa indang radar. So sana tao, itong apat na ito mga tugang tabi ano. And ma-rescue tulos-tulos na halos masarong simana na kung tao ito, kunyan na, rutoy ng maray. Sana mapakaskas pa ang pag-rescue ah, kan mga otoridad duman po sa Angeles City, Pampanga. Igwa kitang kababayan na hali po dyan sa isla kan San Miguel na sinasabi mga katindugo na nakasabay sa natrap dyan sa nagaba na building. Sana tao pa itong nalitek ano, kan radar mga tugang. Tamang oras, sa 5:40 na po nin pagkaaga. An oras tayo natin po sa Indo kan Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Nagigibo po dyan nin Best Kapi Bouquet. Hoy, speaking kan Best Kapi tabi ha, kung mapagibo man sa nakamo nin Best Kapi na pang regalo, dyan ka magbakal sa tabi na sister kay Ma'am Yoli. Ground floor po yan kan Tabaco City Public Market. Kataid lang kan saro dyan na kunyan inihong Lotto Outlet. Tara na yun sa May Food Park. Hanapon nindo dyan si Ma'am Yoli, kaya si Sir Rocky Tabinas. Dyan ka mo magbakal kan Best Kapi. Ta, kunyan dyan, gulpi dyan na snack kan Best Kapi Green, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, budas original na Best Kapi tabi. Pag nakabakal ka mong hato na dyan kay kunyan, kay Ronnie Bio Barsaga, tamaurag iyan si Mr. Ronnie Bio Barsaga mag-gibonin Best Kapi Bouquet. And Best Kapi Bouquet, purting pangregalo iyan mga katindugon, kimay, kipay. Kay lolo, kay lola, kay tiyo, kay tiya, kay mama, kay papa, pagkaigwaning espesyal na okasyon, araw po kan birthday. Maski nga ni ordinaryong aldaw, pwede mong ikarigalo yan. Ama! Pero kung mapag-ibo ka mo nin burak na pangregalo, dyan ka mo magdiretso tabi sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Puroklos kan Divino Rostro, Kampangan Kansarong Meat Shop. Pagilaog mo dyan sa may arko, ang primerong pwesto dyan, harani po sa may food park. Iyon na po yan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-follow nindo ang sa iyang Facebook account. Hanapon po nindo Ronnie Bio Barsaga Flower Shop para madali tabi ang komunikasyon. A las 5.42 in pag-aaga, sobra sa 3.4 milyones pesos na pondo ang ipigtagama kanlukan ng gobyerno sa Bicol bilang suporta sa Paragos na pagpapautob kan Youth Development Session kan Department of Social Welfare and Development sa Lindong Kampantawid Pamilyang Pilipino Program para sa school year 2025-2026. Sa datos kan DSWD Bicol, 95 sa Kabidugan na 114 siyudad, asin banwaan sa Rion o katumbas iniing 83.33% ang nagtagaman ng pondo para sa programa na masalangkaw kumpara sa nairisong suporta kanakalis na taon. Nangingenot ang Kamara ni Surto sa may pinakang dakulang kabilugan na alokasyon na nag-aabot sa 647,821 hali sa 18 local government units. Nagsusunod ang masbate na nagtagaman ng 587,749 hali sa 13 LGUs. Kama rin ni Sur Juan na igwani na 567,271.75 centavos. Ali sa dusing banwan na sinansorsogon na igwani 548,609 gikan man sa 14 banwaan. Mientras tanto, nakapag-reiso man ang albay ning 100% partisipasyon na hali sa Gaboso 19 siyudad asin banwaan na may kambilugan na pundong nag-abot sa 547,648.17. Sigon sa DSWD, na kulang tabang ang pondong na guno para sa mas marahay na pagpapautob kan learning sessions sa 114 partner schools as in komunidad sa Bicol, Paragos na pinaging kanyar kanahensya ang mga lokal na gobyerno na mas pang suportaran ang mga programang nakasentro sa kapakanan as in sa holistic development kan mga kabataan. Alas 5.44 na po nin pagkamorning. Iba pang detalyas kan mga barata sa lado lokal pakalipas lang ka nagkakamper ang pagirumdom.
1: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026-2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Want to be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
2: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa ka, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na air session. Tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marahay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
7: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
8: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
9: At sinong kalabot?
10: Besh, hindi ako.
9: Makidistro.
10: Ferong walat.
11: At parang vatang-vata
10: dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
14: Ako si Salvador.
15: Sa gabi ay
16: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: Local News.

0: Alas 5.52 na po rin pagkaagad, dire-diretso lang kita sa mga detalye scan sa tuyang mga barata. At masunod na mga barata, hatod po sa Sendokan. Mga minasunod na mga sponsors katuwang po niya to sa programang ini. Sinda Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr. Servisyo asin pagriparo sa mga taga Primat Distrito na ipo nagkikibrada po kay ito sagkod sa kunyan. Siga Man Giraray.
1: Ang galing mo. Sana all.
0: Sana all. Alas 5.53 na po rin pagka-morning. Biglang paghanda sa posibleng epekto kan mga papaabuto na kalamidad asin matinding init kang panahon ang produksyon in paroy na pigpo na ka National Food Authority kan albay an emergency milling operation na ngani na masiguro ang magkakanigo na supply kan bagas nagpapamulino na pala hindi sa probinsya kan albay asin sa Catanduanes. Kasod ma, Mayo 29, formal nang pinagsagibo ang pag-withdraw kan mga naka-stack na mga paro ihali sa mga bodega kan NFA digdi sa Tabaco City asin sa banuan kan Libon na tulos man ipig sa irarom sa pagpapamulino katuwang ang local rice mill partners. Sigun sa NFA Albay, obheto kan lakdang na mamantinir ang magkakanigo di kalidad asin duro-diretso na supply kan bagas lalo na sa tahaw kan huma kan diwata pag-alboruto kan bulkan mayon posibleng pananalasa kan mga bagyo pangkalamidad na ordinaryong namamatian sa rehiyon. Parti man subutin ikan na preemptive strategy kanahensya tanganin na makapaghanda nin magkakanigong buffer stock para sa mga relief operations in kaso magkaigwan ng emergency situation sa albay. Ipinagkukonsideraman kan NFA Albay ang posibleng epekto kan matinding init kan panahon sa mga paruyan na po pwedeng makaapekto sa produksyon ng bagas sa mga masunod na bulan. Pigtaon ng doon man kan NFA Albay na dakula o man na maitatabang kan emergency milling operation. Ngani mamantinir ang implementasyon kan 20 pesos na rice program kan gobyerno na may ubehetong makapagtao nin baratong bagas sa mga pamilyang nangangaipuan at iba pang vulnerable sectors. Anaon ang bitan ng laknang base man sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon ang food security as in sirtohon na dahil mapuputol ang supply nin pagkakan sa panahon ng kalamidad as in iba pang emergency situation. Sana all!
2: Sana all!
0: Sana all! Sana all talaga mga katindugon. Magayon magang araw ka na barata. Ano? Food security na ah. Pero aram nindo, so bagas kan NFA, ah? 1 million na sako nin bagas, ipapasubasta ta mga luma na daa. Samantalang gulpi kay mga kababayan ta mga katindugon ang nagpipila, nadidipisilan, na makabakal kay abayintiho na bagas. Igo pala nin bagas pagpaparatiripinan. Dayan, biburo barangay nga na matapos na ano? Ano daw yan? Ta, nagaparaluya kan diskarte sa kinabahan. Alas 5.55 na po nin pagkaga, opisyal ng pigpautob kan LTFRB Regional Franchising and Regulatory Office 5 ang fuel discount program sa pakikipagtabangan kan Department of Energy sa lindong kan 2025 General Appropriations Act Fuel Subsidy Project para sa mga kwalipikadong public utility vehicles o PUV sa Bicol Region. Sa irarom kan programang ini makakaresibi nin 10 pesos kada litro na diskwento sa diesel ang mga kwalipikadong public utility jeepneys as in ang utility vehicle express o mga UV tabi UV express operators ha, may discount ka mo 10 pesos na kada litro buda sa mga public utility jeepneys iyan ang mga traditional jeepneys na may limitasyon sagkod sa nasa 150 litro kada simana o katumbas ng sagkod sa 1,500 na matitipid kada simana. Sigun sa LTFRB Bicol, pinaglalooman na mahaloy ini nin duang bulan ang implementasyon kan subsidy depende ini sa availability kan pondo. Pili na wat kada hensya na sulamenteng mga diesel powered, yun lang. PUJ sa sin an utility vehicle express na may valido as in aktibong certificate of public convenience provisional authority o special permit sa database kan LTFRB ang po pwede makinabang kan programa. Dahil man kinakaipuhan ang fuel card, dahil ang tamagkakanigo na ang pagbiberipika kan plate number sa land bank system sa mga akreditadong gasolinahan sa rehiyon. Pinaging ganyan man kan LTFRB Bicol ang mga operators and transport cooperatives na hilingon ang opisyal na listahan kan mga participating gas stations sa sendang Facebook page para man sa mga concern katakod sa validation kan

0: plate numbers and database reconciliation. Po pwedeng makipagtabangan ang mga beneficiaryo sa opisina kan LTFRB Region 5 duman sa Rawis, Legazpi City. Mapapasana all ka na lang talaga. 10 pesos daan tabi ang discount kada litro. 1,500 ang kunyan ka ini ang karkulo mga katindugon kan LTFRB. Pwede naman ini, sayang ka ini. Paitan na nindo tagaro day naman ki pagkakataon or panahon pa na makabalik sa 60 pesos ang litro kan gasolina buda kan krudo. Ige, doro-diretso lang kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Ang masunod na bareta sa lado lokal atod man sa indo ni Kagawad Riner Burse. Kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Tandaan, Riner Burse. Diretso lang kita sa iba pang detalyas kan mga bareta kan nagtalikod pong aldaw. Nako ang wara naning buhay at lawas ka sa rong lalaki sa kadagatan na sakop kan Barangay Angas San Miguel, Tabaco City, Bandang alas 6 yung pagkaaga ka nakalis na Mayo 28. Minidbid ang biktima na si Joselito Borillo, 44 anyos, liberer, soltero, na residente ng Proxais, Barangay San Roque, Tabaco City. Sigun sa report, nakarasibin ng impormasyon ang CDR Arimo Tabaco, manungod sa sarong lalaki na nahiling na naglalataw-lataw sa dagata na may distansyang haro sa 3 kilometro hali sa baybayon kan Barangay Angas. Tulos man na nagresponde ang mga personahis kang kapulisan kay bahan ng CDR Arimo asin ang Philippine Coast Guard tangan na beripikaron ang insidente. Sigun sa investigasyon, sarong nakahiling na Jerry Batalier Ibalingbing, 52 anyos, construction worker na residente kan Barangay Angas ang nakahiling sa biktima mantang ininakalunad sa sarong motorized bangka ahali San Pasiringa sa sentro kan Tabaco. Kay bahan subot kay ni ang kapitan kan bangka kan mahiling nindaan lawas kan biktima na naglalataw-lataw sa dagata dahil nagiro asin nakatigaya. Nagrenisinda tanganin na sirtuhon ang kamugtakan kay ni asin kan mapagarama na wara naning buhay tulos ninda ining ipigpaaram sa mga otoridad. Ipigdara ang naunambitan ng biktima sa Dr. Lorenzo Ziga Memorial District Hospital kung sa'y ipignag-declare ining dead on arrival. Kan-attending physician na si Dr. Mayrina Aya Bernaldez sa ginibong pag-aadal o kaya investigasyon kan mga nag-responding otoridad asin kan-attending physician wara kinahiling na anuman na foul play sa lawas kan biktima sa padago sa koordinasyon kan mga otoridad sa mga opisyales kan coastal barangay na pag-araman na namidbidan ang biktima kan sa iyang mga kapariyente. Sigun sa pahayag kan sa iyang tugang sa ama na si Roberto Base, 56 anyos na residente kan Barangay San Roque, nagkaigwasubot ng irinuman asin urugmahan ang sa indang pamilya bandang alas 4 ng pagkahapon kanakalis na Mayo 27 bilang pagsilibrar sa graduation kan sa indang pamangkiin. Bandang alas 2:10 ni Matanga kan Mayo 28. Pinayaan subuot kan biktima ang irinuman mantang nasa irarom kan impluensya nin alak asin nagduman sa seawall kung sa inini paramiyan tras na nagigda. Bandang alas dos nin maagahon, minagusubot si Roberto sa naunambitan ng lugar tanganin na magkuaning yelo sa saindang nakaparadang motorized bangka. Alagad dahil niya na nahiling ang sa iyang tugang asin nag-isip na nakauli na ini sa saindang harong. Pinagtutubunan na aksidenteng nahulog ang biktima sa dagat asin inanod kan makusog na sulog pasiring sa kadagatan na sakop kan Angas San Roque area. Sigun sa pamilya kan biktima, nagtutubod sinda na sarong aksidente sana ang nangyari asin wara sinang naihiling na sa insidente. Uli kay ni kusang bot nindang ipigbihayag na dainan ninda minamawot na isararong pa sa otopsiya ang bangka ikan biktima. Paragos man ang ginibong dokumentasyon asin koordinasyon kan mga otoridad katakod kan insidente. Nagpaabot man ang pakikidumamay ang lokal na gobyerno kan Tabaco sa mga nawalat na pamilya asin sa mga mahal sa buhay kan biktima. Alas 6:02 na! Nin pagkaaga, dakol pa kita kay mga detalye sin mga bareta. Makaskasun sa nauyugon mo ni alas 6:02 nin pagkaaga.
1: Ang oras, hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland,

0: Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement, 6G Enterprises, makukuha sa Entrada, kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy, 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number, 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194-6182-4105.
1: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and Industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
4: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
5: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
6: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
7: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana!
8: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
9: Ilabas

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya da ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Anna Marie Velasquez. Isa po akong estudyante.

0: Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
0: Tindugo na. Bicolandia.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? Lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangun ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan

0: sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: National News.
3: Alas 6:13 na po ni pag-aaga. Diretso na kita kan mga detalyas kan mga barata sa lado nasyonal natud po sa Saindo ni Honorable Mayor Si Capos B. Locan Bagong Malinaw. Sabi ni Mayor Si, happy sana. Diretso, igwang pinaglalooman na dakulang rollback sa presyo kan diesel asin gasolina sa masunod na simana, sigon ni sa Department of Energy. Ipigayag kan DOE Oil Industry Management Bureau na base sa trading union na simana nasa 7 sa kunucho pesos ang posibleng bawas sa presyo kan diesel kada litro. Mantang 4 sa kunsinko pesos man ang bawas sa kada litro kan gasolina. Posibleng subot na magbago pa ang pagkakarkulo na nakabase pa man ini sa 4 na aldaw na trading sa world market. Dito man sana pala noon ako lamang 20 pesos na ang rollback. Sa bagay na kulang bagay naman ang 4 sagot 5 pesos, di ba? Mga detalyas kan mga bareta pa sa lado nasyonal. Para kay Senador Jinggo Estrada, kinumpirmar kan Sandigan Bayan na nakapagpiansa naman si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan sa kasong WAP katakot kan flood control scam. Sigon sa Clerk of Court, tig 90,000 pesos ang kantidad kampiyansa para sa grab case ninda Estrada asin Bunuan. Pasado alas 6 nin banggikan Biyernes Mayo 29 man kan na halos magkasunod na magluwas ning iripisyo sinda Estrada asin si Bunuan. Alagad liwat sindang nagsayo man na maghampang sa media. Para sa warat o paras nagpaluwas maning hold departure order ang Sandigang Bayan laban sa duwa. Sinangataan kan Office of the Ombudsman in kasong plunderers and grabs sinda Estrada asin Bunuan si Rigmana ang nagkakapirang dating opisyal kan DPWH katakod ini kan milyon-milyon na kickbacka asin insertion scheme sa manumalyang blood control projects. Nagpaluwasing warrant of arrest laban sa Sainda para sa kasong grapa. Para pang ipigpapaluwas sa panibagong arrest warrant para sa mga kasong plunder na dahi po pwedeng magpiansa ang mga akusado. Mas lalong makulog kay ni Antuhod mga tugang tabi ni Senador Jinggo Estrada. Nakatalaan sa masunod na simana, Hunyo 4, ang pagpapadagos kan investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Ining ipinghayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa iyang Facebook Live. Konsen sinabi kay ning magbibilog ang Blue Ribbon ni Sarong Subcommittee na iyon manginginot sa investigasyon sa naunang bitan ng anomalya. Sa Lunes, Hunyo 1, mag-i-issue si Senate, si Senador Dante Marcoleta by Vice Chairperson kan Blue Ribbon nin mga notice sa pagdanguga. Pigsya to man ni Cayetano na magiging patas ang investigasyon sa manumalyang blood control projects as in iluluwas ang katotohanan sa likod kan mga irregularidad. Si Senador Pia Cayetano ang chairperson kan Blue Ribbon Committee, apuerman kay Marcolita, vice chairman man kan committee si Senador Jinggo Estrada na nahampang sa kasong mga plunderers and crops sa Sandigan katakulini kan blood control scandal. Nako po. Alas 6, 16 na po, ninpag kaaga. Pigsyerto ka ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag Danda ang NBI na arestaron si Senador Jinggo Estrada dawa na sa lugpain ni Kansinado.
2: National News.
3: Dahil daw magka-utrogiraray na magkaigwado man na anini, oh, we are under attack. Senate is under, was under attack. Ginaibo ni Matibag ang payag matapos sa magpaluwas ni Nuwaro Taparas ang Sandigin Bayan kay Biyernes, Mayo 29 laban kay Estrada dahilan sa subot pagkakaimbolto sa maanumalyang blood control projects. Magigirumduman na sinabi kan Office of the Ombudsman na maabot-subot sa 573 milyon pesos ang kickbacks na nareceive ni Estrada hali sa raw ng bitan ng proyekto. Pagkana doon man ni Ombudsman o kan Ombudsman na no bail o daimpiyansa ang ipigpato na plunder case sa Sinaloa. Rason tangan ina Daytulos makapagpiansa katakod kanaon ang bita ng kaso. E ginarestara na nindo tangan ni matapos na anurun diyan sa kunyan sa Senado. Maribu ko na ang kinaban. Dahil ng katuninungan mga tugan. Sa ibang detalyes kita, bako puro politika. Mga bareta pa kita sa lado nasyonal. And mga bareta sa lado nasyonal, hatod man tabi sa indo. Ni Honorable Mayor Rinaldo Pragay, Servicios in Progreso para sa Tabakenyo.
2: National News.
3: Sa oras na alas 6:18 nin pagkaaga, sa hampang kan mga isyu sa politika, daima nagpatanyog ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa mga proyekto kaining pinagsisyerto na makakatabang sa pagpatalubo kan turismong pang-imprastruktura sa iba-ibang parte kan nasyon. Kasabay sa pinagtutumbok ni CIESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang pagpapatindog kan mga tourist rest area kung sa 17 na. Ang sa kabilugan na 56 sa proyekto ang natapos mantang padagos man ang konstruksyon ka na sa 39 iba o iba pang edipisyo sa iba-ibang rehiyon. Ipinag-orgulyo man kan CIESA ang rehabilitasyon kan pasilidad kan nagkakaperang domestic airports kasabay ang aeroporto sa Patikul Sulu. Kung sa ain, Punyanal daw, gigibon ang ribbon cutting magin sa Butuan, Sambuanga City, Tugigaraw, Siargao, Roa City, Pagadian, Lawaga, Calibo, Dobagyate, asin Kalbayog. Kasabay man sa mga proyektong pigpunduan kantiyasa ang sewerage treatment plant sa Coron, Boracay, Green Tide Chronicles sa Boracay, Alona Shoreline Rehabilitation sa Panglao, asin ang 113 kilometrong solar powered street lights sa iba-ibang lugar sa nasyon. Sigun sa TIESA, obyeto kang proyektong ini na mas pang mapagayon ang mga pasilidad sa mga panginaw ta destinasyon kan mga turista sin mapakusugma ang industriya kan turismo sa Pilipinas. Alas 6:20 na po nin pagkaaga. Pait sa nakita, tadakulon pa kay mga dapat na ipasabot sa publiko. Mga tugang sa pagbulta, data patara-tara kita. Taba ano kapuson kita nin oras!
4: With the escalating students population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Qualifications. Applicants must pass the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, and other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, Number 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City, or contact 0908-625-9093.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
2: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masain ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aram mo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
2: Oh, anong patigahalat mo? Musna!
4: Magpabit!

0: Malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sinadjes sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair group shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Hey! Ultimong kabdang na kita kan programa ubusun ko na ini kay Mary Ann Marina pagkaagatabi sa mga taga San Ramon and San Lorenzo. Amalia Buban, good morning. Albert Sarmiento Bungkakas, good morning Tabi. Good morning po si Red Watching Padre Garcia Batangas. Layo mo naman, Albert Sarmiento Bungkakas. Weng Florentino Barameda, good morning si Red. Pa-shout out, igdi po sa my birthday ta sinakop na suagihan. Ura na mga tao, igdi sa Brutas family. Pakilagan man tabi ni Nuning Agihan, sabi ni Weng na Florentino Barameda, o minsan daw sa mga barangay, magtao mang kamong kunyan, konsiderasyon sa iba. Patusin ang anin na yung reklamo. Jen Abrera Christian, Asuncion Balubar, good morning. Mary Jean Bicolasi, good morning. Kay Marites Garcia, good morning. Ramon Convincido, Marites Garcia, otro junta. Marites Giraray, Marites. Kay Bonus Lani, Cecilia Junio, Agosto, September, Oktubre. Joseph Bombita, good morning. Kay Evelyn Bonete Bonavente, good morning. Kay Florifi Bragais, Lionela Barbacena Burser, Nelson Burlasa Manlangit, ang lalaking nasa langit na. Good morning. Nasa langit na ang lalaking ini. Ano na padre, good morning. Edina Perez, good morning. Kay Wing Payanay Burse, marina pagkaaga tabi. Kay Nelson Barya na dyan naghihiling sa Masbate City, good morning. Mariclabo, good morning. Kay Eniu Buban, marina pagkaaga tabi sa tugang niya dyan sa Barangay Basangan. Chabinias Buban Family. Adalbas Mayor, Manay Shirley Arandia Barya, Risa Kinaveloso, Mary Chris Buban Bubier, Marilo Mirandilia, kay Cyril Canieta, Bernal Daisy Bonaobra, Gulpion, kamo! Good morning! Marinaga sa inyo! Good morning! Marian Borilla Vilches, Tupo Tupo Cortesa, Marichu Elsa Bulante, Manigaw. Manigaw kang niya na aga. Sumaluya sa natamadagit kan si Robin Padilla. Bawal manigaw. Ano na, kumusta na kamo? Sa listahan ko rin di mga tugang tabikan Presidential Educational Assistance Program na nagparapol rin sa Tabaco City. So iba, alag ka mo dyan. Grabe ang duda kan sa indong kabarangay. Pinaano daan indong pagpili kan lima. Baad tama ito sa mga chismis. Baad kaya tunay itong chismis niya, Sir Ed. Priority ngayon ni Kap ang sa iyang baby loves sa Educational Presidential Assistance. Presidential Educational Assistance. Igwa naman mga barangay sa Tabaco na nakapagparapol kang Presidential Educational Assistance. Nakapost sa sakuyang social media account. Kung nagparapol sa barangay nindo, i-comment nindo, tailista ko. Iyo po. So iba, mga tugang, dahing girong-girong, taba 20 mil baga. Alaka mo. Dainindo tabi pag kunyanan, pagtawanan ning rason ang mga kabarangay nindo na isipo na minikos mekos nindo. Ang pagpili. Good morning, good morning. May 20 naman na barangay na nagparapol. Barangay San Roque, Pawa, Fatima, San Lorenzo, Sagurong, Hacienda, San Carlos, Santo Cristo, Cubo, San Vicente, Comon, Marirok, Basod, Baranghawon, Bangkilingan, Bungabong, Ginubat, Matagba, Kormidal, Pinagbuwong, Kabangan. 21 sa 47 barangay di sa Tabaco City ang nagparapol. So iba, nag-iisip pa gayon kung ano ang dapat nagibuhon. Mga tugang, madali na po ang balik eskwela. Uni na tabi ang problema ta sa balik eskwela, mga tugang. Ta, puna naman po, pagbalik eskwela, taon-taon na bagay ni na nagkakaigwaman ki Brigada Eskwela. Yan. Pag may balik eskwela, igwaman po ki Brigada Eskwela. Pag may Brigada Eskwela, nagkakasiribot, mga tugang, ang mga paratukdo sa lambang eskwelahan. Sige ang pakilimos, mga katindugon. Totoo yan. Sige ang pakilimos, makahanap sa naki mga katuwang para po sa nagdadangadang na Brigada Eskwela. Iyo. Ngunyan, sabi mga katindugon, sa Pilipinas databi, pag nag-gigibo, nag-preparar ng budget, ang Department of Education, iyo po ang may pinakang halangkaw na budget na pigtatagamahan ang gobyerno. Ayos ang dangogon. Ah, sa gabos, mga tugang ha, sa gabos, dangogan indo ini, na mga pigtatagamahan ng budget, ang may pinakang dakulang budget na pigtatagama ang gobyerno, ang Department of Education. Pero nanta, bakit, why? Ganyan yung ginagawa ninyo sa mga public school teachers. Good morning. Ompo, bakit parang sila yung laging nag-aabono? Abonado permisi, ma'am, si sir. Ta, kunday mga tugang ki mga magurang o kaya ki wara ki mga donors na magtao ngaya ki sa pintura. Si principal, rugado. Si teacher, rugado. Bunot Fernando po Junior. Di ba? Bunot Fernando po Junior, mga tugang. Good morning, good morning. Si daw ang nag-conceptualize kang Brigada Eskwela. Magayon baga kuta na pagdangugon. Ay pag kunya nun, mga tugang tabi, apod ka ini, magayon ang kamautan baya kan Brigada Eskwela. Bakong arog kay itong panahon na pagralaoga na Sir Loing sa eskwelahan, kanyang-kanyang bunot ning amorsiko, amortuhod. Dainakang practice na siring kaan. Tas yung mga magurang na tabi, mga katindugon, iyo ang pinag-uobliga na bako man nga ni palaan, utron, tabako obligasyon, dahil mantig obligano, buluntad. Pero buluntad, mga tugang, na buluntad na may dikit na papursa na dapat ikamag kunyang kamag Brigada Eskwela ka, tama supog. Kunday kamag Brigada Eskwela. Makan. Good morning. Kaya budol, mga katindugon, ining mga Brigada Eskwela na ini. Nabudol kita sa Pilipinas. Dahil nagreklamo, oy mga teacher, dakulon ka mong teacher digdi sa Pilipinas. Sarabay-sabay ka mo na magprotesta. Igwapa nga ni Kiko niyan, inihong, ano nga niyan, so party list nindo, at teachers ba yan? Dahil ba yan ka mo minareklamo sa gobyerno ta na ining mga Brigada Eskwela na ini, budgeta na nin dakula kan gobyerno. Mapirakon? May pinakanda kulang budget ang gobyerno. Pagabot sa department, pagabot sa budget, pigtatagamahan ang Department of Education kay pinakanda kulang budget. No di hilingan nindo, mga katindugon, ang nangyayari. So, si isa'y pa sa may pinakanda kulang budget, amo pa ang medyo kakarag-karag. Maski ang mga eskwelan, hilingan nindo ang itsura. Diyos ko.
8: Good morning.
7: Kaya minsan di daog mga katindugon kan mga nasa pribadong eskwelahan, ano po? Di daog mga tugan. Ibalik sudante, tanagungurob-ngurob si teacher. Scam ngayon ni, scam. Ini ngayon ang the biggest scam na igwa kita sa Pilipinas. Ang mga burubrigada eskwela na ini, sa ibong kandakulon ang balje. May paburubrigada eskwela mga katindugon. Tunang pamanlimos kan mga teacher. Kundi nakakako si teacher na mga partners mga katindugon, na obliga si teacher na magbunot. Bunot, Fernando po. Bunot kan kayamanan. Tangani isa nang maging ariglado ang eskwelahan mga tugang tabi antes na magralaogan. Taon-taon iyan, pokpok digdi, pokpok duman kan mga barrikig ng mga tukawan. Pintura digdi, pintura duman. Ano na tayo sa mahal kong Pilipinas? Diyos ko day, inday, garutay. Aurea Borsi, good morning. Car Barnedo, good morning. Bata, nauobliga mga katindugon kang brigada eskwela so mga magurang na busy man maghanap buhay, magtrabaho para sa inang pamilya. Kaipuhan mong mag-absent, tamasupog kung ikasana na magurang na nagpapa-eskwela sa sarong pampublikong eskwelahan, anday makapagpabrigada eskwela. Masupog kay teacher. Kaya miski may trabaho ka, maobliga ka na mag-absent. Dahil pa daw iharali iyan mga burubrigada ng eskwela na iyan. Tay scam iyan mga tugang. Pero may magayon akong nabasa. Sabi po mga tugang tabi ni bagotang Department of Labor and Employment Chief niyan, Francisco Tultolontino. Ang brigada eskwela da tabi papartisipara na ini kantupad beneficiaries. Idi wow. Umakon niyo. Kung nalimbawa, tupad na ang magtrabaho, edi wow! Opo! Edi wow! Ayan ang haloy ko ng pinagsasabi.
9: Ang galing mo, sana all.
7: Imbes na magpaparasigid sa gilid kantinang po mga tugang ang mga tupad beneficiaries, matiano tabi na sumanga eskwelahan, lalong-lalo na sa brigada eskwela, sindana sa natabi ang magpulos-pugos dyan. Iya, bako na itong turuturumpukan dyan sa gilid kantinampo, burubiritbit mga yaning sako, igwa ngayon burubiritbit na mga sighid, pinagsurug-surugan mga katindugon sa dikit na awot.
9: Ang galing mo, sana all.
7: Sana all. Papaharap na! Difficult ng makabrot sa oras at masunod ng mga programa. Again, salamat po kasi nung panago sa pagantabay. Sir Joy Nabilien, happy birthday grare sa imo. Again, sa mga may birthday, maligayang happy birthday. Masunod po, wellness is happiness. Pagkatapos kan, masunod tulos tabi ang edukasyon ni hapot mo. Hapot nindo kay Sir Joe Bones. Kunanta ta siring kan sa Pilipinas. Ang Department of Education ang may pinakandakulang pundo pero taon-taon igwaning brigada eskwela. Sana all. Ay inda, I love you all. Ako ni Sir Bordeyos Palamang ang sakoyang angog binalagatag digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Sa technical, si Sir Loinx Luzon Son Bornasal nagkakanim pandusal Bornasal. Si Sir Loinx, salamat! Bye-bye!
10: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, ikaw I-contact lamang si Miss Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa 2nd floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated. Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
11: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
12: Jaya Enterprises.
11: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks and supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng cement. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya kung sa mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulon.

0: Ang iba, debit card. As in, pwede ninyong i-home credit ang mga kaipuhan ninyong hardware materials sa baratong presyo. Presyo as in servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
2: Walang maisip na pang-snacks, pamerienda, pambalon o pampasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pambaon. Pamerienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya da ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
7: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, Best Cafe, apat na variants po yan. Andyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na talaga namang tinatangkilig, na natiling number 1 sa maraming probinsya sa ha? Palibasa, lumabas sa survey ng maraming award-giving bodies na maraming Pilipino ang natulungan po ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix ng mga sangkap nito pagdating po sa kalusugan po nila. No? Nag-improve ang kanilang kalusugan, natulungan si umayos ang kanilang karamdaman. Kaya naman ayon po sa survey ng mga award-giving bodies na tinutukoy ko, mga ka-wellness, ay nanatiling number 1 at pinagkakatiwala ang brand ng herbal na kape sa maraming probinsya sa Pilipinas, ang Best Cafe. Ha? Nagsimula po yan sa original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, ha? Lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap para mas lalo kang makinabang, ha? Lalo kang matulungan. Ang tinutukoy ko ay ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na tulong para magbigay ng extrang energy, extrang lakas, extrang stamina at extrang gana, ha? Lalo na sa mga mag-asawa. Alam nyo nang ibig kong sabihin, ha? At ang mga sangkap nito, mga ka-wellness, ay napakarami ring health benefits. Napakahusay talaga ng Best Cafe Black. Sabi nga basta may black, may Balak, okay? At syempre, nandyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan, okay? Para ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. Syempre, maliban pa sa health benefits ng mga sangkap nito, natulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, maging ang blood cholesterol. Ayan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre, ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. At syempre, napili ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, tiyakin mo ang kapartner mo ay Best Cafe. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
8: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
8: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow! Gustong-gusto ko yan!
8: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
8: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
9: Healthy na.
10: Pampaligaya pa.
8: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: Basta may Black,
10: may Balak.
8: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kalabot?
14: Fresh, hindi ako.
13: Makidistro.
14: Ferong walat.
15: At parang batang-bata
14: dahil sa ERA.
16: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
17: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
18: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Maladyos ang ganda dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
7: Alright, mga ka-wellness, bago ko talakayin ang napakagandang topic na nakahanda sa araw na ito, ha, mga ka-wellness, nais ko muling ipaalam sa inyo na ang Best Cafe at ang iba pa nating mga produkto tulad ng ERA 3-in-1 Soap, ERA Charcoal Soap, ERA Hairy Growth Shampoo, yung Dr. M's Amazing Tea, yung Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1, yung Q-Sai Massage Oil, ha? Mga ka-wellness, maging yung Dr. M's Amazing Tea. Okay, mga ka-wellness, at Best Cups Minerals Food Supplement, yung mga produkto natin kahit po nasa crisis tayo ngayon na nagtaasan ang presyo ng mga bilihin mula po sa pagtaas kasi ng fuel, domino effect po yan. Ano? Nagtaasan po yung raw materials, transportation, pati ang energy. Nagtaasan, mga ka-wellness, yung kuryente. Ano po? Kahit nagtaasan po yung mga yan, ang Best Cafe at ang iba pa nating mga produkto, ano, ay hindi po tumaas ang presyo. Kasi baka samantalahin, ano, ng ibang nagtitinda, ano po, na oh, crisis ngayon, nagtataasan lahat, eh baka maging yung Best Cafe at iba pa nating produkto ay taasan din. Sa amin po, mga ka-wellness, yung pagtaas ng mga raw materials na yan, kami ang nag-absorb. Ibig sabihin, hindi ho namin ipinatong sa produkto, ano ho, hanggat kaya po namin kami mag-absorb ng pagtaas ng mga presyo para yung presyo natin, yung suggested retail price, ay manatili tulad ng dati. Bagaman marami ng herbal na kape, maraming produkto ang nagtaasan, mga ka-wellness, ano, dahil sa krisis. Pero ang Best Cafe at iba pa nating produkto na nanatili sa dating presyo, ha, presyong makatao para sa lahat ng Pilipino.
19: Pare, pare, may bago! May bago!
20: Bago?
19: Oo, may bago!
20: Anong bago?
19: Bagong Best Cafe! Introducing
20: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
21: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
20: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
22: 18 pesos lang per sachet.
23: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
24: Bilang isang empleyado.

0: na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Kyusay.
1: Kyusay Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, lagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay tatalakayin ko yung tungkol sa heat stroke. Napakatindi ng init sa Pilipinas, mga ka-wellness, ano, at napakadelikado po niya na kasi maliban po sa init mismo ng temperatura mula po sa araw, yung mismong alinsangan, ano po, sa paligid natin, nagdadagdag po yan ng init po na mararamdaman ng ating katawan, mga ka-wellness. Kaya napakadelikado ng heat stroke, lalo na po sa mga may edad na, mga ka-wellness, ha? Kapag ang temperatura kasi ng katawan ay umabot ng 40 degrees Celsius, napakalaki ng chance na ma-heat stroke ang tao. At ang heat stroke, mga ka-wellness, lalo na kapag hindi naagapan ay pwede pong makamatay, mga ka-wellness, ha? Yan po ang isa sa mga sintomas ng heat stroke. Kapag sobrang init ng panahon, ano ho, sobrang init ng alinsangan, ano, ng hangin mismo, at ang temperatura ng katawan, ano, pag sinukat mo ay lumagpas ng 40 degrees Celsius, yan, baka po ma-heat stroke ang tao. Dapat gawan agad ng first aid o dalhin agad sa ospital, ha? Isa pa sa mga sintomas, yung parang nalilito yung tao, o kaya parang irritable siya, hirap siyang magsalita, ano, minsan yung iba nagsisisure, nanginginig, ano, mga ka-wellness. O kaya yung balat mo mismo parang napakainit at tuyong-tuyo, ano, mga ka-wellness. Yung iba naman, grabe yung pagpapawis, ano po, mga ka-wellness, okay? Tapos yung tibok ng puso mo, yung sobrang bilis, pero hirap na hirap kang huminga, hinahabol mo yung paghinga. Yung iba naman, kasama sa sintomas na nararanasan, ay ang pagsusuka, pasintabi sa mga kumakain, ha? Sobrang sakit ng ulo o kaya sobrang pagkapagod na pakiramdam, ha? Kapag halimbawang sobrang init ng paligid, ano, ng temperatura ng kapaligiran, ano, mga ka-wellness, at nakakaranas ka ng mga ganitong sintomas na sinasabi ko sa inyo, eh baka po nagdaranas ka unti-unti ng heat stroke. Dapat maagapan ka agad, mga ka-wellness. Okay po? Lalo na kapag, ano, mga ka-wellness, ha, kapag umiinom ka ng alak, alam mo po yung, ano, kapag ikaw ay alcohol drinker, mas malaki yung chance o yung risk, ano, na ma-heat stroke ka, mga ka-wellness. Halimbawa, kahit sabihin natin sa gabi ka mahilig uminom, pero kinabukasan may epekto pa sa katawan yon, lalo na kapag mainit na po ang kapaligiran, mga ka-wellness. Okay po? Kaya dapat ingat-ingat, ano, dahil ang heat stroke, again, nakamamatay, ha? Kapag ganyang may nararamdaman ka mga ganyang sintomas, dapat ay pumunta ka agad sa isang malamig, ano, malilim na lugar, okay, mga ka-wellness. Tapos yung iyong kilikili, singit, ano po, yung mga ano, kumbaga mga kasingit-singitan sa iyong katawan, lagyan mo agad ng ice pack, mga ka-wellness. O pwede nga mag-spray ka ng tubig sa buong katawan mo, ha, kasi para po bumaba ang iyong temperatura. Eh mas maganda na kung hindi naman po kailangan, huwag ka munang lumabas ng bahay pag matindi ang sikat ng araw, pag matindi ang init, lalo na po sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 3 p.m. At syempre, buong araw, uminom ng maraming tubig. Ano, mga ka-wellness, hindi yung hihintayin mo na uhaw na uhaw ka, dapat nga inom ka ng inom ng tubig, lalo na ngayon na sobrang tindi ng init na pwede nga pong magdulot ng heat stroke na nakamamatay. Ibili niyo po yan sa lahat ng ano, miyembro ng pamilya, mula bata hanggang matanda, lalo na po sa mga matanda na po nakasama sa bahay.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Okay, mga ka-wellness, isa pang paalala ha, kapag ganyang sobrang init, mga ka-wellness, iwasan muna yung sobrang mabibigat na pag-ehersisyo, ano, sobrang mabigat na trabaho. Ngayon, kung hindi talaga maiwasan, try po ninyo na gawin yung mga ginagawa ninyo sa malilim at mas malamig na lugar. And again, suportahan po ng laging pag-inom ng tubig, mga ka-wellness, ha, para maiwasan yung heat stroke. Binigay ko sa inyo yung mga palatandaan o sintomas na nagsasuffer kayo sa heat stroke. Binigay ko na rin yung pinaka first aid, ano? Yun nga po, pumunta sa mas malamig, malilim na lugar, ano, isprayhan ng tubig ang katawan, at yung mga kasingit-singitan sa katawan, lagyan po ng ice pack, ano, o malamig na tubig, punasan, mga ka-wellness, para bumaba ang temperatura. Tapos walang masama na dalhin sa ospital ang pasyente, lalo na po pag severe na yung symptoms, nagsi-seizure o hirap na talagang huminga, lalo na po pag nawalan ng malay, mga ka-wellness, ha. Pero again, kung hindi naman kailangang lumabas ng bahay, ano, lalo na sa panahon ng 10 a.m. hanggang 3 p.m., iwasan pong lumabas, mga ka-wellness, ha. Makakatulong po dyan ang pag-inom din ng Best Juice Brand 10-in-1+1. Ako, napakasarap, ano po, lalo na pag malamig na malamig panlaban sa heat stroke. Eh, ang mga sangkap nito tulong pa sa mas magandang kalusugan, ha. Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas, ang isang sachet, 28 pesos lang, litro pack na pang buong pamilya na. Juice Brand 10-in-1+1.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: At syempre mga ka-wellness, ang ating Best Cafe, pwede nyo ring timplahing malamig at may yelo. Masarap din at syempre yung sustansya nandoon pa rin, ano? Tulong din para malabanan ang heat stroke at maraming karamdaman pa. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
6: With the escalating students population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Qualifications. Applicants must pass the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, and other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, Number 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City, or contact 0908-625-9093.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is delicious, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration.
11: it by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
12: Ito ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
13: Ako po si Jerry Noki. Nalab-lab ko ang manok ni Osang. Yum, yum, yum. Ako po, chikiwin maya. Nandilaman sa manok ko.

0: Ang manok di utak. Yum, yum, yum. Ako po si Kyle Siomato. Favorite ko po ang manok usang.
1: Ako po si Shayen Kalbong ko din. Love na love ko ang manok ni usang. Napapatindog ko talaga sa sila ang manok ni usang.
2: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masirang ang manok ni usang.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa Apex, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe, magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe. Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na servisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, coco lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow blocks. Nagpaparenta man sin ng mixer, portalift at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot-kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protection.

0: LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: Edukasyon ihapot mo.
3: Edukasyon ihapot mo.
2: Pagtukar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
3: Edukasyon ihapot mo.
2: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sergio Bonto digdi sa One Radio 91.3 FM.
4: Sabado po ngunyan, araw po kang dati magpumpong alas 7 sa gutpong alas 8 ang aga ang sa indo pong programang Edukasyon ihapot mo. Aha. Kung kita may mga issues, manungod po sa edukasyon, pwede pong magamitan sa tuya pong programa para po makipag-koordinar kita sa mga kaipuan tang ahensya kang gobyerno, lalo na sa edukasyon. Ano? Si Joe Bons po, bago tapunan na sa tuya ang programa, mga jik muna po kita. Thank you Lord for creating me as part of your family and this program as part of your program. I am so grateful for the people in my life who have encouraged me to be here today, including the station executives of One Radio and personnel. I pray that I can be an encouragement to others, and through this program, I can help others to be aware of people around who are lost, who are most discouraged. Show me and guide me the way of spreading the warmth of your encouragement. In Jesus' name, Amen. Okay? As in, ang mga magagayo ng mga tataramon na magsiserbi po na inspirasyon sa tuyang pagkabuhay. Siyempre, inutuntain ng mga urual daw o surusimana tanpig papagirumdom sa satuyang mga kakian, as in sa satuyang mga magubrang. That education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Kung kita na gusto tang mapakaray ang satuyang pagbuhay, lalo na kan satuyang sosyedad. No? We are not thinking here of ourselves alone, but we are thinking here of the society where we live. Because we are part of the society. Sabi digdi, ang kaipuan da, ana edukasyon. Tanganing, kung ang tao gabos, edukado. Ha? May posibilidad. Ha? Like, magsasabi na magiging maray. Ha? Na ultimately, magiging maray. There is always a possibility that a country, a society of educated people, there is a greater chance for the improvement and development. Okay? So again, siring man sa tuyang mga magurang, pig-remind ta, that education, a good education begins at home. You cannot blame a school for not nurturing values in your child that you have not instilled. Ang gusto sabihin po kay ni, ang pag-instilar, ang pagkaag, no? Ang pag-develop kimagayon na mga kaugalian sa sarong aki, dapat po magpuon sa tuya. Magpuon po sa satuyang harong, no? Dahil ayan pag-asa sa mga eskulahan o kaya po sa mga maestra. Okay? Pasalamat ang tamang puan sa tuyang mga sponsors na kunday sinda daiman ang sa tuyang programa. Ano? Si Honorable Mayor Sinon Bulante. Ang mahal na mayor kan malilipot na nanduyugang kang kadaklan dahil sa mga maray na naginibuhan. Si Honorable Kagawad Salbista Subalingbing. Ah, si po ang representante kang kasaradayan. Halip po siya sa pagtios. Pero mahiling nindungon niyan, yaw na siya dyan bilang representante kan sa tuyang mga nasa laylayan. Okay? Si Honorable Kagawad Riner Burse. Ha?

Sabi ko nga ni serbisyong humilde ang nahiling ko sa iya. May dedikasyon as in ihimplo nin sarong tunay na leader. Yan po si Honorable Kagawad Riner Burse. Siling manan sa iyang staff, si Ma'am Lalaine Lander. Si Honorable Dolian Madro na kanapit, ang dating iske chairman, kan poblasyon malilipot, kan malinaw albay. Nangunyan po regular ng miyembro kan sangguni ang pambarangay. Ha? Nata, nahiling kan mga tao ang sa iyang pagmaliugot na makatabang sa indang barangay. You know? Siyempre, ang sa Eman ay na, si Ma'am Norli Madro na kanapit. Ang Bilya Asun Resort. Ang Bilya Asun Resort, siya ang pinis sa Matagbak, Tabaco City. Ano? Kaya kung kita nainitan, ano? To avoid heat stroke, ha? Magdiyan kita sa Bilya Asun Resort. Taigwasinda kitulong mga pre-flowing na mga swimming pool. Ano? Igwasindak yung mga lodging houses na mga fully air conditioned na pwedeng single o kaya may family. Ano? Family. Pwede kitang halimbawa, nyaong kita sa Tabaco, nagbabakasyon, ha? Pwede kita dyan. May pangpamilya dyan. May darakula dyan ng mga lodging houses. Ano? Igwa man po sindan yung convention hall na pwede na mag-update nin mga pagtiripon arog sa reception sa kasal. As in iba pang mga okasyon. Ano? Kumpleto na ini kitukawan, ano, may mga tukawan na ini lamisam igwatem. Asin kung kay po nindo ang catering services, magtramblang po sa management kang Bilya Asun Resort. Pagsaliri po ini, asin sa pamamahala, kan dating barangay captain, Mama Asun Barcia Borromeo, asin man kan sa iyang agom, ang dati man na barangay captain, Ray Borromeo. Siya rin man po ang KGB Auto Supply. Ayaw po ini sa Tagas, Tabaco City. Supplier po ang KGB Auto Supply. Nin mga dekalidad ng mga auto supplies, arog po kang transmission spare parts, as in iba pang mga piyesa sa auto na pwede pong brand new o surplus. Igo kay asindang direktang supplier. Igwang direktang supplier ang KGB Auto Supply. Kaya po barato as in dekalidad ang sa indang mga piyesa. Hindi po pag sa dire ni Siperino Nuno Bonto, asin sa pamamahala ni Barangay Captain, ang awarding Barangay Captain kang Tabaco City. Si Barangay Captain Malo J. Bonto, asin kan sa iyang agom, si Manny Bonto. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Mix. Masiram na, may maray pang epekto sa satuyang lawas. Kaya kita, habang kita nag-enjoy, masiram kan Best Cafe Green, nagiging maraypaan sa tuyang pagmati. Ang Castillon Trading Corporation, owner and operator of commercial buildings. Ano? Yan po maganyan sa Rio sa Street. Igwadyan ki mga Castillon buildings. Yan man po digdi sa Siga Avenue. Ano po? Kaya ini po sa pamamahala kan sa indang presidente, si Mr. Rodubaldo Doy Castillon, ana makampantog ng arkitekto na si Architect Robert Gerardo Castillon. Siling man po ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Yan po ni sa San Isidro Ilawod, sa Kataning lang po, kan Bulangan, kan Malilipot. Ano? Nag-offer po ini kan mga minasunod na serbisyo. Auto Body Repair, mahiling nindo. Ah, talagang garuman sa nabago. Auto body repaint. Ano, mahiling nindo. Siyempre po, kaibanan dyan ang car buffing. Ano? And car wash. Ako din, akong pirmin, ako yan dyan nagpapakarwas kay Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Ini po pagsadire, as in sa pamamahala ni Fred Cabrillas Borbe. Siya rin po ang Duke Driving School. Yan po ni sa third floor kang Power Prime Building sa kanto kan Siga Avenue as in Karangahan Boulevard sa Bumbon, Tabaco City. Kaya po kung gusto na nindo na mag-igwan ng student's permit sa pag-drive, o kaya lisensya, ano? Magduman lang po kamo sa Duke Driving School. Hindi po pagsadira isin sa pamamahala ni Mr. Eric Malaguenyo Aituna. Aha. At ngunyan, siya rin man po ang mga Lord sponsor. Si dating kagawad Alex Balingbing, kan Malilipot. Ay, ngunyan niya, una sa San Roque. Siya rin man po si Mr. Leo Bibuela.
As in po ang FS Boy, si Mr. Socrates Buan, Mr. Arlene Obiesca, Mr. Edgar Baldovino, Mr. Nuriel Rodejo, Mr. Dr. Danilo Alano, ano? Yan ang ito yung mga loud sponsors. Thank you pala, Mr. Arlene Obiesca. Niludana so ng Gana last week. Ano? Siyempre po, pasalamatan po yung mga station executive, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, as in ang tuwing magayunan na station manager, si Ma'am Rosana Osang Bores. Ano? Kariban na po ngunyan sa technical side, ang sa kuya pong dating eskwela na ngunyan, sa kuya ng amigo, ade, si Mr. Luzon Loings Bornasal. Okay. Ano ang sa tuyang madidiskutiran? So, gusto po magpartisipar, live po kita ngunyan sa account po kang One Radio, 91.3 News FM. Pinuman po kita sa kuya pong messenger. Sa kuya pong messenger ang Jose Jobons Bonto. O kaya po pinuman kita sa kuya pong numero sa 0906-864-1805. O kaya po sa 0951-687-7375. Spokod ko po sa 100 load, duman po kita sa kuya pong cellphone. Ha? Maski arin po duman sa dua, pwede. Okay? Bago tayo ning mga nagpa-participar, tadakulo na, yung mananggal, sabi ni Renzo Lumon. Dahil bali na, tabi, yung mananggal. Ano? Diskuturon tayo ning ng mga ibang bagay. Okay? Una, reminder sa nene. Aramindo, I still believe that the best teacher is experience. Na-experiencean mo ang sarong bagay, kaya nakakaokod ka. Ha? And we learn, ano? Ini kaya na ang card baga kan mga aki. Ang card kan mga aki. Ilingon tali, card ini kan mga aki. Ako eh, haluyo na ako kayo naghiling na ini yung last part. Last part in the second. First part pala na de. Igo and didigdig is certificate of transfer. Sabi ha, mga school heads, mga advisor kang grade 6. Sara ni sa mga nakakoski delay. Nagpa-enroll kaya ako kan aki kung mga first year. Ade, ini manangkad kang inut pa na hiling ko na ini certificate of transfer. Diyan po ini sa last part kang card. Sabi kaya digdi admitted to grade blank, section blank, room blank, eligible for admission to grade blank. Approve school head teacher. Siyempre so advisor digdi. And cancellation of eligibility to transfer, admitted in late school head. Makalibong umman ang gadbagade. Kaya nangyanyari ka ini OP, this is left blank by itong makang iskulahan na hinalian. Pero nakaukod kita kasudma na ito dapalan dapat permado kan school head kan pighalian na iskulahan siring mangkan maestra na iyo ang nagibok ang grado. At tama man talaga, no? May rason man na dapat pirmado ito. Although it's already signed by the teacher buda so school head digdi sa itaas, but in the certificate of transfer, tronte garaway mga school head, digdi sa certificate of transfer, saro-saronta, ini dapat pirmado kang school head as in kang teacher. And of course, digdi sa admitted in buda so date, and mapirma na digdi kung sa'yo na nag-transfer. So, what I'm trying to drive at is, itong sumanga, move una, gusto sabi yun, sa tuya kay itong panahon, nag-graduar na ngayang grade 6. So, mga grade 6, mahali na sa eskulahan. Kaya dapat, pirma na po ini kang eskulahan. So, what I'm trying to remind the teachers and the advisor of all grade 6, ano? And the school head of all elementary schools, na kung kita pagtapos po kang taon,
in

sa brigada, tapano sir na ta kay puan mag-arambagan sa pagpintura kan eskwelahan ang mga magurang and teachers. Deng pundo po ang DepEd, okay. Ang DepEd sa mga arugaan na pangaipo kan eskwelahan. Ang pundo po kaya kan DepEd, sa MOU yan. Ha? Sa MOE yan, so mga operational expenses, no? In fact, igwa dyan small repair. Kung dyan nag-gamiton, okay man yan. No? Justified yan. Pero, mas magayunong gayon kung halimbawa, ang eskulahan, gamiton sa diit na MOE, pambangap kipintura, ang mga trabaho sa mga magurang. Adi, arong nag-arukaan. Ano? Kaya mga eskulad, sabi, pakidangog ka mo, ha? Pwede tang magamit dyan ang MOOE sa pagbakal kipintura. Ha? Tapos, kita mabakal kipinturang diit, arambagan ta. Mala nga ni Brigada Eskwela. Ano? Arambagan kita. Kaya, sa mga magurang, an magibo kang pagpinta, pagpintura. The work will be undertaken by the parents and by the volunteers. Pero itong sa mga diit na pambakal pintura. Tadit arap ko, dit man sanaan. Dit man sana ang MOE kang eskulahan. Okay? Pwede po yan magamit. Ang arabaga ka ngayon, maestra ka na, maika pa mabakal pintura. Ali, sabagay, malang, ano na bagan mga maestra mo niyan? Aralang kao naman ang sweldo. Pero tamahalon man so mahalun man sa barakalong. Nina Palanas Bubis, good morning sa Joe. Asin si Kabus na nagdadangog sa programa mo, digbi sa Suwa, Malinaw, Albay. Salamat po, Sir Joe. Pero pakibati man sa Kabus na nag-antabay sa programa mo. Ang Family Bubis and Family. Sa Family Bubis and Family Borromeo and Family Balasi. Dito po sa Suwa, Malinaw, Albay po, Sir. Okay, sige. Ako nagbigbabati ko ng mga yaon dyan, ang Family Bubis, Family Borromeo, and Family Balase. Mm-hmm. Sabi digdi, Ren Solomon, hello, wagon, sir, commercial mo, dakulo ni sponsor. pasensya ka na, Ren Solomon, at hindi baga kaya, dati, dua ining oras, kundi, simpre, pig-accommodate so, masunod na programa, sa so, programang serbisyo publiko nila, ano man ito, ni BM Shell on Rubia, buda si Yob on Rubia. Aron naman ang gan ka. Nade, simpre, pero sabi ta nga ni Renz, ano, Renz Solomon, iyan, I am looking at this positive. Tanda, pag dakulaan sa imong commercial, ang gusto sabi yung andakol sa imo nagdadangog. Ade, and nena palabas, nena palanas bubis giraray, maray na aga po Sir Joe, nagdadangog po kami digdi sa Suwa, Malinaw, Albay. Salamat po, pakibati man po sa Gabos na nag-graduation. So, nag-graduar dyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Ano, pigbabati ka mo ni Ma'am Nina Palanas Bubis. Sharing man po kang programang ini. Aha. Sabi digdi ni Farah Kayod, ano ibig sabihin kan SF sa FS9? Ang ano tabi kan school form. Ha? Ang school form, ang gusto sabihin kan SF. Okay. Pag sinabi tapong SF9, ang forms po ngayon kaya, pasunod-sunod na yan. SF1, 2, 3, arong kini. Ang SF9, iyon po so dating report card. Kang inot, ang apod kaan, form 138. Card na po mo niyan sa card. Ha? Kang inot baga, pag sinabi mong 138, card iyan. So card po na pag-i-issue kang eskulahan na iyo ang nagsisertify na aki nakapasar. Okay? Pag ang permanent record form ka ito, Form 137. Pero pungo niyan, binago na yan, ha? SF1, 2, 3, 4, and okay. So, SF9 po is report card. Junior Palpak, good morning po, sir. Sige, sige tabi, ano? And para kayod, nanta sir dae na owner ngunyan sa school year,
natasya igwa man giraray, igwa man ang giraray, kundi amping paplano kaya tangon yung bagade kapag naka 90 ka igwa ka na with honor nakulong nakulong garulugod sa kanulan dahil na natatawan ki garubako na lugod na anong pag-apunkan highly recognized so talagang nag-aralan kaya ang plano mo niyan tatawanan sana so talagang anoan deserving talagang so anoan nag-excel kaya ito baga kaya valedictorian salutatorian kung dakulo na eskwela may sampulo na mentions honorable mentions ano. Pero ngunyan, basta nakanubinta ka, igwa ka, okay? Masakat ka man sa stage, ta with honor. And masunod ka, with highest honor, 95, ano, 94 garo to 97 is with high honors and with highest honor, so 97 pataas. Gararag ka na din. Kaya, pero ang plano ba ngunyan tabi, ano, para kayo, medyo, kunya nun, ililimit naman ang mga with honors na yan. Tango niyan talaga, para lang kawan na grado. Kundi ang hapot, no lang kawan sa grado, dahil nakabasa. Adi, yan sana, garing. Okay, anyway, sabi ni, dapat iningtupad na lang bagbrigada sa mga eskulahan. Sige man sana, sirirong sa malimbay. Ika talaga. Ano oh, igwa ka ang tabi para kayo da? Oh. DepEd Memorandum number 035. Ah, series of 2026. Para kayo. Ang sabi digdin, coordination and deployment of TUPAD beneficiaries during Brigada Eskwela. Aha. Igagamiton da makikipag-coordinar da sa mga TUPAD beneficiaries na magtabang digdi po sa Brigada Eskwela. Tama ka, Mr. Paracayo. Ano? Then, akano, sigan si Rirong ta. Ano, siguro, mainit mong baga kaya. Siyempre, mainit mong baga kaya. Kaya, nagsirong man. Dahil tamang pakapainitan si Data. Murot no magkaigwang health stroke. Sabi ni Romnick Vilaos, good morning Sir Joe. Jenny Abrera Christian, good morning po Sir Joe Bonds. Cherry Carburha, good morning po Sir Joe. Pa-shout out po kay Sir Burha. Happy birthday po sa aga, kan San Lorenzo. God bless po. Okay. Eden Manlapas Buesa, good morning po. Po Marlon Buesa. Ah, sige. Teddy Casco, maray na aga tabi, sir. Okay. Sige, ano pa ang satuyang didiskoteron sa ngunyan? Okay, lingong ko daw digdi kong igwa pa sa kuyang. Sa digdi, good morning mood po sir, pa-shout out po sa my ghost na si Madam Edel Ann Dilarama na happy birthday po sa aga kang San Lorenzo. Salamat po, okay? Dahil naman, okay, sige. Igwa pa digdi. Igwa pa digdi. Tantad ha? Sige. Ah, tantad na. Naman. Aha. Ano pa sa tuyang didiskuteron? Ini dang orientation sa learning systems policy reforms na kumplito na. Ini talagang kung posible nagabus na maestra maka-attender ka ining kunya na ini orientations na ini. This is done nationwide. All teachers. Kaya lang, kada eskulahan, kunyan, kada eskulahan, pigader. Kasi wrong representante, kada eskulahan, pigader. Sa Albay Garo, duman sa Ligaspi. Alagad, itong nagpigigibo duman sa Astrodome, Garo Astrodome ito, naka-live ito, naka-live, gabos na maestra, nag-attender, ano, ano ang pag-apuntakan, naka-live streaming sa nasinda, duman sinda sa eskulahan, nag-hiriling. Taday man ma-accommodate sa sarong venue ang gabos na eskulahan, o ang gabos na maestra. Oh, yeah. Na-experience yan ko na yan, ta, kan ako, so presidente kang, ano yan, PPSTA, Philippine Public School Teachers Association.
sa bilog na Albay,

ang meaning kang SF. Sabi ko, storm. Okay. Now, ang dati, so dati ka ito, ang mga forms kang school forms ka ito, may form 137, so permanent record. Ano? Ayun ang permanent record. Ano? Buda 138. Form 138. Iyon na iyan ang card na pingayamit, submit bagani sa mga masay. Ang apunta kang kaninot, card, student's report card. O kaya card. Ganyan. Anong form na iyan? Ayun ang hapot. Anong number? SF number ano? Uy! Yan ang hapot ha. Digitabi sa 0906-864-1805 o kaya po sa 0951-687-7375. Aber daw, kung may nanggana na, may dakulo ng nagsirimbag. Sa ano lang po ha, sa digi lang po kita sa, kunyan, digi lang po kita sa kuyang cellphone. Aha. Ano na yun ito dahil naglalaog? Ano? Sige. Sabi kaya digdi. Aha. Aham. Lato na. Dakulo na lato na. Aha. Dahil naglaog, sabi kang porpor. Aham. Halingon ta da ini. Dakulo ng pangaran. Ali, siguro yun na yun si ganyan. Alat o na. Anang gana tabi? Ay, bakuman. Iyo, tama. Okay. Anang gana tabi? Andrei Can Basud. Ha, yun siya din. Andrei Basud. Ayan. SF 9. Iyon ang unyan sa report card. SF 9. Dahil nang gano si siya pasalamat na po sa mga sponsors. Ano? Time na naman pala na din. Siyempre po, si Honorable Mayor Sinon Bolante. Ang mal na mayor kan maliliput na inanduyugan kang kadaklan. Siyempre po, si Honorable Kagawad Salvista Subalingbing. Si Honorable Kagawad Riner Burse. Si Honorable Dolian Madrona Kanapit, at siya ng sayang ina, si Ma'am Norleg Madrona Kanapit, ang Bilya Ason Resort, si Rimam po ang KGB Auto Supply, ang Best Coffee Green, 6-in-1 Coffee Mix, ang Castillon Trading Corporations, ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services, ang Duke Driving School, si Rimam po ang sa mga Lord Sponsors. Ano? Si Honorable Kagawad, dating kagawad Alex Balingbing, si Mr. Leo Buela, siya ng FS Boy. Pasamata naman po ang Stoyme Station Executive, si Mr. Jing Montelegre, si Mr. Romy Bulante, si Ms. Rosana Osang Bores. Ano po? Mabalik po gararay ang sa tuya pong programang edukasyon na yapot mo sa Sabado po, magpungtagod pong alas 8 ang aga. Siyempre po, kailibanan ko ngunyan sa technical side, si Mr. Luzon Loings Bornasal. Okay? So again, digdi na kita po.